0: kukole ke u whamalmal pe mua ngā hi tal whakatapu u awhaki ka e tuku mai mua e whenga maari e koe ni ke kamata a e tau porokalama pie mentonga ki he aho pure lulu koe ni hongo full mā tolu me ua awhi ua ono ko au Filippo Motulalo whamalo atu pe a e kinau tolu o ku pōpō mai mo kinau tolu o ku mui mui mai pe a I whenga maare koe ni te utai tāri pē mua ku whai a e whaafi ki he kausia koe ia wai whanua tōnga o e sesmeta tisi o Nusila a kalolo whaafkau kalolo fihaki kene tataki mua ki tau tōlu i halotu ki ka mataaki a e pulukalama na ia i amanaki ke whaaonga i a e zoom pea pefo ki ke oha ke I he whamawhola ata ka koe uhi koe whanki I mea whateke ni kāre peu te ke māu e ta whakea koe ia ka te u taitari he ki he whewhikau whewhikau ko māu pe au ke hū mai kai kai te utu atpea a hi me taha ke tau whanonga aki
1: Malapito Filippo whamalo atu ke o mea whengamare koe ni pia ma aku ki he te mua ai lotu koe koe proklama koe le te otonga he whiawhini tu pia mua ke u lau atu e sāmi koe ni ke whai mea mea I ha lotu I he whiawhini ka sāmi pe ni he ngahi lau fulfola koe ahoni ka sāmi hiwanga fu mā tolu Sāme hiva tolu te o te mua ae sāmeni ke whai mea tau lotu I he ahoni. Ai a ku pehe hono pārea koe ae sāme. Ko tu I asihova, ko ke kofu aki ae langi langi, ko kofu aki asihova, ko ne no'o aki a mafi, ta ko fukotu'u a mamani, ta he mawe'i, ko fulfola, ko fukotu'u ko talo ni talo pe mei mu'a, o ko talo pe mei tuai a fiona. E sihova, ko ha'aki e hengahi au, ko ha'aki e hengahi au e nau u'ulu, o ko ha'aki e nau fepaki e hengahi au. Ka neongo e uuru a ngahi vai lahi, ka oku huru a langi langi o siho wā. Hono oku ne afioi I orunga, ko ho ngahi whakamooni e ala whalala au pito kiai. Ko e tangata o whare, ko e maoni oni, pe e tehe pe o lawi kuonga e eiki. Tāpe mo e awhio e o tua mawhi o tau loto wa tonga. Ma tāpu atu ki a Hauiki, ka mā whoki a whare a whāo a talanga, ka mo haa ma tāpule. Tāpu atu ki kau taki lotu hono kotoa, e pe whoki ai ku whātapu atu ki he Ngahi fofunga I whamiri ko doa bē o ku mau mea mai ki he proklama koia o FFN. Pea taupoki ki ha sola pia moha vulangi o ku tau kau whataha I he FFN. Pea moe proklama koia o ele ti o tō ngahi FFN. Tu pe mua mōku e whainga maare koini ke u whakamonua e koloa o ompe mōku I he whiwhini ko hui koe proklama o e ahoni. O ku tawangi be, o ku lelei be mea kotoambe me ngahi mi apina. O ku tangi a bita bita e ngahi siasi tau te whita ki he siasi u ngahi whamiri e ngahi siasi Wesleyana tawataina tonga o ka me foke ngahi siasi KGB. Ok nau ngāwe aki ai wike koeni, koe wike whāmili eni. Ko wipe koe tū whakataha ai whamea e whanau, ka mā e sāpate whae, ko tau sito a pēmē ai. Pea hako mai ai e sāpate tamai, ai au ka manaki e whakatonga, ai au ka manaki e sāpate koin ka hako mai. Ka oku ngā whaangau ake e ngā saitlahi, ai wike koin, e ngāhi e fiafi, ko ngāhi e fiafi, oku iai hono potfofola, pe kua mono ngāhi polokalama. Ke whakamahu inga ia I wike family I ngāhi saslahi, whai ngāhi whi ahi aki, I ngāhi family whakaklasi aho, o whai ngāhi proklama lotu, pe mwe kuwhia, kuhi pe koe mahu inga o I wike koe ni. Ka I he le soni koe o I aho ni saame hiwanga fu mātolu, pe mwe a pe ko lau atu I he whropola o I aho ni. Ogune whakamahino mai ai, ai whakarewelewa, ai otua. Koia nane ngauhi, ai langi pe mo maamani. Pea whakaha ai, ahono langi, pe mo ono maki mafi, I he tapa katoa pere mo ui. Ogu, uhanga I he le soni, saame koe ni, o whamanatu mai ke tau tolu. Ogu ikai ki toi ai, ha makatuunga, makatuku mālohi aupito I e tau nofo ka koe nofo ai whāmeri pe koe nofo koe ia ai kāina. Okunihanga o puke aki ai ngāhi mea lahi o tū tai ai ai ngāhi loto whāre pe aku okuhoko ai uiki koe ni kene whakamanat mai ka te tau tolu. Okuiai e makatuunga lelei ke tau omi ai eiki ke hoko koe makatuku ia o ngāhi whāmiri I he whanonga koe ia o ku tau whai. Kabau te tauhanga o toko ngā I ae whāmiri ai o ku tau ia I pe koe ta tau pe he whāmiri a toto ka mā e whāmiri he lot whāri e sesi. Koe konga lahi o e whakakaukau koe ni. Nei kai ke tau whakakaukaua e ku tau tolu ia. Pene kai ke tau whiri e ku tau tolu. Ngāhi whāmiri ke tau hoko mai ki ai māmani koe ni kūwhanga he ngāhi whātapu. Ka nai omipe he eiki ki tau tolu ke ngāhi potu ke he kehepe pe mu ngāhi loto whare pe mu amanaki koe ni ai makatuku mālohi taha I ha society ka koe whāmiri. Pe koe tui oku ngāhi aki he ngāhi lotu siasi ngāhi siasi lahi I te tau tolu no whakatonga a e fiafi mōni te ko e fiafi whakafamiri a e ngā whamiri a pe a te taha whaibe a e ni whamiri ngā hi aho kehe ka ko e mōni te o ngā aki he toko lahi ko hui pehe e whakakaukau o ku mahu inga au pito pito a e whamiri a e mahu inga pito pito a e aha makatū lelei ai family I he lesoni same hivong fu ma tolu ko na taulau na e famahi no ai I he nga I tuunga e ves tolu pe mo e fa ko dai go hoko mai ai hanga hi fainga ta pe ko haivi ma lo me tua o hanga hi fainga ta o ku hoko lewa no fama opo ki tau tolu e he nga hi e he ulu e whamiri ki he taimi ko toa beu koko mea whaingata. Ko e whamahino mo o nie ka teki tau tolu. Ae whakaongo, ae whakaongo pe aku whalala ae whamiri oku iai e taki I he whamiri ko iau. Ta tau beha tau ngai whamiri toto. E tau unu mai ki he whamiri o e lotu ki he tau ngai siasi. Pe mahino oku ai ahono ulu. Ka ko kalaisi I ngahi loto whare pe me ngahi whamiri koe ni. I he wes nima o I talanoa ai sa me. Oku ni omi ei eia ai taki o ku whalala anga. Ai taki o ku whaiki ai ha whalala. Pe aku moone he ngahi loto whare o I whamiri. Oku iai e taha o ku whaiki ai ha whalala ka koe tamai. Pe pe foki ki he whae. Pāngu pē, whao mori mori atu pē, nā kuala ngai mamahi, a ngai loto whare, ko mori ae tamai, a mori pia mori whae, pē he taimi lahi, pē mori ae taha o ku whairewa e he whae, ae whadungia, ko to ta ko ta mai ko more pe ko ta mai ko ni fai a role pe ko ni play a role ko ia ko fa to mia ko ia o fa e is a time da ta be o ku ko ba de ta no a ga ia sa mi o ia ni o ku ia e makatu u ka ko kalaisi ko makatu u ia o ku falalanga ko makatu u ia o ku ma ni on ko makatu u ia o ku pau pe ka pau ma o ku pau ke falala ki ai a ngahi loto whare, pe te ngahi family i he whanonga o ku tau whai. O ku pehe pe o hange koia koe wholofola te ulanga ho siasi i he makani, pe o ku uhinga ia, ku uhi koe makatuku, o ku maalohi a pita o pito ka ku kalaisi, oia o ku makatuku nga ai whakukaukau koe ai sāme, e fai me ai ai langa o ngā family pe ako fi a bit bit ke omi ai fa kau kau ko ia o e wiki ma winga ko ni tau fno ngai pe mo e ai sia ko una fo ma winga ai sa pa ko ni ko mai ko e ko sa pa te ta mai ia ka i tai ta tau pe o sa me ki mo fu ma tolu he konga ki mui o ko ni omi ai e ai fa kanonga aku kai ngā te pēhe maka tuku mālohi ai kalaisi e ngāhi loto whare pia mo e family ka ku omi e he maka tuku ko ni ai whaka whi maari ta tau e pē pe koe hā ha whahinga whaingata o ku hoko pe ko ha i whabitania ko e chaos pe koe turmoil o ku hoko i he ngāhi loto whare o ku hoko rewa ai wholofola pia mo e whanonga whai i he talalota whatu sāmi ko ni uhoko ai wholofola ko i whanonga whawhia maari ki hangahi loto whare o kuhoko ai hangahi whai ngata pia tāne ne i ke whiri e he ngahi whamiri lahe pia kufotu atu he ni i he proklama koe ni pia mo e sāmi koe ni mo e whakakaukau ke tau whiri pe mua a kalaisi ko e makatuu malo makatuu nga malo hia o ngahi loto whare pe mo e family ai e kufakakau kau kia ia sami hivo ngofu mātolu e o tua ko maf mafi mo holangi langi hei kai si tua pe meia ia kakai o kutui I kai ko ia pe kakuna o ku hoko ia ko e makatuu makatuu nga malo hi ki a ngahi loto whare ke tau unga a ki ai I he fono ngā pe mo e mo ui e tau loto e tomai mafi tamo alo ofa ai afiona ku punou kia te koe a kakai tui kotoa beo e universi o ku punou kia afiona e otua e lau piliona e kakai o hui beo koe nau falala o koe ai otua nā ke wholofola pē pēr tuu ai langi pēr mō ngāhi whetu u. Pēr ke I tuu ai ai ngāhi makatuunga mā lohi ngāhi pōturiki o universi. Mā o whakawhitae o ku kei hopo pē ai laa pēr mi hono hopo anga talu meimua. Mā o kei yongon, mā o kei mau inasi pē o tua. Ke yangiriki pē hono matangi pēr mā o mānawa ki pē. Ai ngāhi mea whakatupu ai a Fiona, e whakamooni ke teke maotoru, e mafi mafi ai a Fiona, ai anā ke ngāhi aki ai langi pia moe whanua. O kwhawhitai ho maulau maarie I he mōme niti koeni. Amana ke kamata ai proklamā I he sefini, kaku mau unu mai o tua pia moe hū ki he a Fiona. Mau kwhawhitai I he Ola koi fio e ne a fi fio tupo wono ka uma e kuini o feina o tonga te a moe whare o ha mohe ofo o ku mau whawhita e o tua ke lau maari e pe a hau eiki ka uma ai kau taki o e whanua isa e kau taki lotu ka uma a whoke o tua ai ongo pare mia e ongo pureanga tonga pe o manu slani Malo e otua e whalilei ko whai, ke ngahi loto whare o e siasi. mau talanoa he sese ka mau manatua ai te waki o tua ke mau wha manatua ai ua ngea tau o ia umai ai lotu folofola ki tonga pe aku mau whawhita ie o tua I he ngahi tau tangata ko nau whai mai ko whai mai ai hano lelea ki mai ai mama a koi ai a Fiona o au mai ko mau tau tangata ko I whawhitai ka ko whawhitai mi ha loto o ku honga ia mo oni ai mo, ai, mo ui te mo oni lau ai himi hongfu maano na himi tantanaki ai se si tonga whanua monu ia ko mau kei o tua aki a Sihova E o dua koe whawhita ia oi mō minit koen. E o amanaki ke kamata ai mau proklama ki he efe a fini. Ka mui le tio ai tonga. O ku mau hapai haki ki hea Fiona. Tu be mua ke au mai ai ngā whakaango mai o tua ngāhi ongongo. Whakaango mai ai ngāhi hiwa. Whakaango mai o tua ai ngāhi whanongongo. E o hoko ia koe tataki ki mau tolu he mau nofo I community koen. E ki tāpu kina mai. Ya umu tu mua ke ya umai ke ngahi loto whare a tāpua ke a Fiona bebe he whoke o tua kai ke whakangalo a si kau ngā aue a reti o ka mui ngā aue o siki a virenga ku nau whai ke ngahi lau I tau a umai ke e whawhini ke ono tu whaki mai e ngahi ongongo ke ya usia e tonga o na ngai loto whare I tāpua ki ofa beia ai a Fiona e o tua tataki mai a ki mātoro ke ngā aue te mau whai te e whiakoni Tu be eki ke lang lang ia be ho kua fa. Ke goya be fo ki helo tun, mau fra wai ki nahi lotu fale ki si nahi tamai, una u whamana tua I he sabat tamai whakatonga I he sabat I koe ni. Tu be mua ke tu ma wai o tua ai a Fiona. Whataha me nahi tamai ke ke mau ke makatu whataha ak be a Fiona. E maka lawi kuonga I a tua ka maka tu mahaloki au pito pito ki o mau ngahi loto whare ke tataki a ngahi a ngahi whamili ko tua pe pata mai e mau hangati ha Fiona tāpua ku whamonu ia e e ngahi whae ku nao toi whaibe a ngahi whadumia whatamai a ko yanga e mau whi wahi wahi ake e ngahi ngahi wha ko I whadumia ko tua pe o tua ka ko I tauki ai a Fiona ka maunga ke te koe, ko koe ko maunga a ngā, ke mai makitu o mālohi au pitoe. O ngona mai anki mātoru, I hei whiwhini, pe mai loto, hake ai tūni, ko mau loto kore katoa bēni o tua, I huafi beo sisu kaisko, alo, kā ko mau whakamo ui. Amen.
0: Amen.

0: Koe tautaimi wasi e mene te watolu me he whaapako whewhia ke taitari toke ta he tau porokalama kauma e rewa toke ta aisa ke takau koe ne whakahua pe I he whakarea whakapiritania stethoscope in these ears pea kune hanga I loi ai tūunga mo I lerei o kutau I ai pea toke ta
1: Koe
0: ha o whakangongo mai ki he moile rei ai tonga I Aotearoa ngā he ahoni.
1: Koe a malo, a Filippo malo e le rei ai. Ai tau reteo, ma peheke ka whanongo. Polo tau whepuri ngā ki, ka whaeta ki... ki tokoni peha ki lawe, pe oa pe tuku, hanga lau a himi. Oa pena tuku, eh, ka tau tātānoa peki he... E tau mōuina aonga tō e peke a nihi koe. Mahalo hae koe na tā whapapau kei mua ko mea mamafa tāpei o toka o whai kei whaka toka hama wai pio. O lahi umea ke hea koe kuhu mo mea ngai whatungi a pāui. Toka e whānau o ngai kiriri ki ka koe. Whakata tau koe ni he toko lahi koe ne kakai tā u wango furu. Ko tolu ngō furu whai kei ka kukamata ase mamba ki e wang fontupu. Pea mo e olere ai pea loa ki he fitu ko fōru mo tau matua wana tole au ki ai. Ai ka tōanga mau pēia ki he tau, e ki he toto maa lunga, ai pea kuru ke kāte o vesto la condition. Maha ki mafu, ai unau hae whakatai pe mo suka, mo obesity, ma mafa. Unau kon whakatai kāte o pe ume koea kuru ke kāte o vesto la diseases, eh. Ai a koe, Aia whae whakamamafa he. Ia taimbe pita pehe kake si isi iho no kake maha taimbe fe unga ia ka tonu ki tau tue foki ki ai. Ko e... Ko mamaha ke anga tau kakai he ni. Mo mama ni kotoa pepe matonga. Na ia I foki Filippo ka pote ke manatu. O stawe ne e ua watolo ni mahabe ua wha mana tau kamato laka kei ua lima pelayan. And the fact can be go up to high go see see but I go go go fana go fana it and go na we told us poco que ta fu fa papa we o pe ya no fu o man de fana go pe kai go me go me go ta si go ki ai ki ki fica e ta kai to la go su ka mo ka na to lo well control pe mo e we anda go na kai fu heavy obesity kwa te haliri ulahi ya, kwa ulahi ka pegi ulunga. Paku mahalo ton ke whai e... ...ai fokio to e whai ken beit fo ou ya. Pa te tau te alohola pehe kusi asika, maa ke te whai mea pehe ta nimu ka maa ka midi ya. Le reia interneti mea ka ton ke... ...te ki tala tala I whare pia. Na ke kao fokio Filippo e mungo e kamata mea kone lang maari e
0: pia kako tau.
1: Takai he mea paku mahalo to uke lape sio pe mehe. Me retio mo la
0: pesio me utau e ala e. Ai me contato con che. Me ta ngamia go su che e to ta ka ta ki ko o ki ai ni he ngai tala no ko me to koni o lava ki sa ai ta mai ko I no va I ko e ai ngai ai o go su o ga fa hing awareness I ho tau kakai ki he me akai o fratopu mo ui koe iai toko tahaia nai toutou teksianga ane pō tā mai hao sumba, hao sumba tā o whai whakataha ngā au tā mai hao ko sumba ko ao ngā nge ia ai koe ngahi kulupu e nia o whai e whanki I mea fo ou I ai hangi koe ni ko whamalo I sino koe lue whakatoko lahi koe hafua koe uhi koe mo ui lerei ai ki ai e whahinga tokanga ki ai he ngahi ahoni e toke tāo pako tui maha ku taimi peke tau kau atu mo ki tau ai hanu whaka ai ai mo tala no atu mo tāna ki atu ki ngai whainga maari koe ni I toke tāo
1: Oi, aku tau tui kei, wai kai whailonga ia, aku asirei mai maha tau tangata koni iki eki ahe, aku tau lahe tau tangata koni mi he ne tau ngā whuru pe ue. Ngā whuru tupu lahi, aku tui kei lahi taha e nau tolu na nau spoti. Pau tui u nau aku paka pe mea, nau alu kono nofo I wako maari I moe. Nau ahe nau ai whamiri, waki whamiri, aku nau kauhi upolo kalama ko ia. Whalata pe oke he chim bea moe, moe ukulupu. E nihi, Kako mea kona wai kutika ke tau ke tau lina pika toko fiha kong iha tau populasi ni koi. Ke kong kapa kwa hati ipe ea kwa maha kona toro mo wili rei koi asia ke mea. Ake kiri ni ki. Kwa fufi kaka kona tau siya toro ki ai ai niko niko ku tau siya kona mea ai kuna wasi ke ni ki kona toro ki bi palpare mo efe ngatai maha kuna ku mamafa mo suka mo ebe. Ai koi kakai ea kona ai ukulapia kakai. Ukulapia pia kakai kona u mawe na toro ia e message fuoloa na wako lele be interneti be amoe me fwa un programa fonuandi ka ku ai ai ma be ka foi fi ka to la hi ko to to to ko si si ko ke o e ka to to to la hi ka ka majority ya e fi e ko ina do ma be fi ka ko ni ai wa to lo e wa ko be se te ando no a or at least si si ya da ai ro overweight we obesity alo ke me I go suka be a moi na to suka mo na to update ke suka me ko foi category bowing ala hi ta ta ni me pre diabetes na to de suka ko for all na to ko to go fita fa ke suka ta ni ko pese de mano ore ba ya ko pese si ko pese de mano ai o ka kai ko ni ko be ta u ani ma ke o ma ai ko foi pese de ko ya ko de ga ri fo yo ala lo ke yo I go now don't overweight. I go overweight for link. I don't be here. We got to be sugar more. Toto malunga more back buff. Now for kawa kipe. Kama ko lave ko ngai me ko community sai. I go present. I go back behind the mano. I present ko mo present ono no ano ni ma present ko. I go go kala sienda ko sai na ya. Toto tata no ke ma ko. Present fa no pe tono pe tono ni ma.
0: Come at the high at Topu, at the Taku Suke, Hungabego, Meganic, a Liduko, a Metoconi, a Koke Kawa, we are a Guefangi Facata for Faikawa, one pot, a Lakukato, Pemea Giai. Could find out here Kai Filifili. Kako e whiwhiri e mea whamu uilerei, pa ko tui mahako mea e taha. Nā ko tau tau tangata o tonu ke whaikeha ngā ue lahi, he koe nā ku whānau e nia, whānau tupu e nia, kuna haona tōlu mo sio ke mea tokoni o whakatupu mo uilerei e toka tā.
1: Koia, Filippo. Ai wā aiwa koe ke sio ki ai, eh?
0: Koia, koia.
1: Kako si ai kwa ko tiana hafi mo si ai kwa meko chao ya obesity ko pa pare malahi ko no hakia ke godi ye ba si re uako mo mo si re na bro kala ko ko si ai clinic mama happy ya ya ya ya for magi ya kids face mo be
0: good
1: o ko na si re be ko ko foi kala ko re ka o mo wit be ai ko ko tu ko ko la hi ho si o ko ya ta faki ko ko ta ha ke hafi ko sai be ko ko ma ko sai ko ko mai ni o ko me a ko pa pare ba ki observe bega ta vez da rua fase o high school ko wa ko teu a sio ba ma sigo ga ora ga ila ni tua
0: ko
1: a na tor go ma fa ma fa mo e a no da wi ko ga ai pe a pe a ga pe a ke o ka kai teni a ni ta wi e ko o ta wa mi fare lot o ta wa fa ta ha na te ke la wi ko ye ko e ta ha wa tor obis ta ha wa tor suka ta ha wa tor fa suka ta ha wa tor fa da balo e male ma be con dago che fin due ma una tour di anni con per l'otto mondo o male come vuol dire una data che non data ma poi capo pesenti a statistica o pute che dire io qual ora io lu
0: come
1: ma bu ma o che che io me a pente fai fra mamma fa che ga o lidi o per time go it dai mi con da me Filippo ma a bene dio o ku fai fra ame da ni da nga wer be ai interneti mo be mo ta wa wa to ke u kulupu ana to ko ka provide pa mo ta to ko ti ka fai ka kredi ki be ko u kulupu one community ke ta wa ga na to lu ke to to fai u kulupu hi ki to to fif geik ai ko fa ki networking ga u me na ya ko i lockdown capaz de estar hoy fue un culupu o de si si el lavareba o fango fuera de la hora pues ya que tú sí fue algo tú sí supe fue que el ministerio de agua de Rusia sí bueno ya o si lava que fue pailate por payonie o algo así tiene que te fue que cuando tú ina os pego en vea o está ahí o está todo dado te fue cuando fue con todo todo con mi mamá con el propio chef mi mamá o con que fue a fugar la calle pues sí Tako ilonga tai limu kai kai kai mo tolo ni nai observe ka do be to la lockdown. Ka pa de tau to ki i la ya le resource ko human resources mo lai be ke de tau wa be ki me ya. Ke na wo community ola he fanki klubu ka alu fuka target ni klubu ki ki alu wal control on mo ka. Ana be ka wa be u ka fai ka wa ya mo be ana klubu ki. Aye ko tau environment ko ni se fonua ngatu maria ga kuta ko dia pito no me ka to ka moto ga pito tau pe aye ko la hi ai me to ko ni hala me to ko ni ko to ni tau fuma o la hi pe mo no fe ga ke foka hi hi he pe la ma fe fe ke ke tau mo le re yo no to a fu pora ma fo o to pai de fo fa ma shi no mo kai me mo le re ka ku Eu não sei se você está aqui. Mahal de tau ai pia ki mesi si pe ke tau target ki ai tau target ki mahal tau to ngapia me kai e tau tala tado pokoi ki unga ke fare i tau tolu e hata ke be foto pita foi kau tola ma ko fama sino sai pe tu pe he u la pe ku lu pu ma pe a bo e u ku fai kawa ko be kai e ki fai kata ba u pe tau tado ke i ko Tiga ipe kita tahu ki fee ngah tu kita tahu fee potong tu kita hak hak api tu hak
0: kita lah. Kalau dia bukan kita tahu kita kai. Kita ha engah ni aku khusus yang aku fetongi tu ngofakau kau tu fee tu mekau taki. Kau mana tu engah time gua nak tahu kamera mai aku milang mari. Kau dia nak fano kau mai mehipule engah ayah. Ka I go a squeaking wheel when I near at all go Pacific go at puke be mata mahaki o ne to go hi fo ai be ia mo ngei a no si la ni fo ka maman la pene a we ia fa ia go le pa o na hanga to koni nga hi fo tu tu nga au na na fa i ko hi ke mo le re ia ka kai Pacific e go time go na ta mahaki ai pe ala tu le vai o gu as mahaki ta no si la ia ki to nga o mamani ka ku fa no ia ko ka ta ke ko a honi go pure an ko a honi ko ke ha me ko te ai ai ki me ma ke he mai kai pasiki bu ka mauri bu na do lo masiva ange o ke he fa ka kau kau fe fe le ma ka pau he ka ke li li ka ta mai ko ya ka re ba ta me da to to fa i to ta ma la pe ko pe na mo ni pe fo ko
1: ga pe o se ko ni na pe fe to ka ke ta u pero mi cara se le pa si sta por dire sto pe ya
0: coi
1: e ta ko ka patena ko te sto lu per pe fo na tore ta e wani ma ko hiri u polo kala ma dai fai ai ko ma ko ke ta ki kai ka te ka ta fo no forever pe na u benefit da te un ya
0: coi
1: me na hi na e dai do bi ai ka ko ke ha fu ga u ki mu a fa fe fe a ai ta u si lo pe ta do lu tau stala no ga re volo ko to ape tau society ai to tala no ko ni tau pe ko pese di meni ba no par par ba tau tu ko pe no no ko pe fa no ta sa ai ke tau pe fa no pe to ni ba pe di meni ma ti pe be me ni ma no ni ai ko ko va e wa ka ba e sikili e va e wa population ni ke tau mu da to ke bu e u ga la Eh, Na wala ka, na whaina ke whai I research whakai ako, pere umea goni, ka pata ke kriki hola umea gona university whakai, unika tōatua ngai whu pepa.
0: Good.
1: Ia koine ngai master, e whia ngai PhD, e whia bo right up e mea goni, eh?
0: Right.
1: Kabu, tau ino le rei pe, tau tō luia tō ngā, e mea go go go go ki me. Ana u, o na tō ka whai, du research ki a I peka pasiko lahi mo uhe pehi ngā ue goni, o go whakamata amake a wai. I he treno praktika ya de tai blahi ya ke mea. Kana whai pia ki research whakayau pia I heni pia mo tonga. He kake kau iha maasnaha university mahto ko ahu pia tai mite u petona u jau pitoi. Ka observation e niu ko ala pangaton pia mea kori kula pia kato ke taa pia I treno praktika. Pau na umu. Pau mahu kau kai matua tua ale. I heni mo tonga. Was he piano for the dollar hollow by Tano, my cow, Catakilot with Dog? Can't I know a nigger type of papa? But I can't be a good to Mauka in Kavamu, my head. Lady. Lucky gave flow Lady Bembia. Now, what the top is that's the topic. I go for Tano, get a Catakilot to whom now will it was. For you, maybe now what the Taha don't get a top culture. Culture of Katoma. Ai pa foi mea goia ke foi complexia Filipo o kui kai ko pepe ka sai ka ko lo tu pe ko tau wa fa fo no tu fa lo ke foi mea fo o go na fa o ke tau wa ngai o hi e he ka ke tau ma fi to tu wa ki he tu wa ki he ko ana tau wa wa mo ia pa ku fa ngata pe ko no fa ngai ai e fa ngata o bi to he ka ke tau la ko tau a te ki ai a sia skoi a te ki a go a te ki tau fa fo no ate ke tau ai po na ai pola mo ke ke ko se awe be ka tau to ai po la ya ta bai ka bai ta te ke mo no ko ni o e ai ko ma ko ni o ko ma ko be ne si lo ye du si lan ba nga o ke u kre ni tola e community ke ta wa nga to fi to fi ki la lo fo ai ke to ko si ya nga ko bu tau ka ga ga la ai ela ba re ba fa ko fu no ga ki ai o tau fa hu hu ge ba wa kre o ya ai ko ma ta ta ke me ko ni ha ke conference Asia si wo si dana pa ho koma ye mu ama se sto pa kwa fa kai ka to a ai ka to ga mo se sko to te ta la la pa to ke tu ka ko ta bi ko ko de ho ko ta wi ai ka to wi o ta mu ai ka to la ai ka go hi ga ko ko ne a complex ko ko ka sa o ka ko be ko ka sa si a si ko ka sa na ta o mai mo ye tu fa ho lo ko ai na wi a so I be go ya last 200 years ai do ko fo a de tau kato ngai lotu ai abu e to ko mai mal ka pa ka ore ka ke na o to e hoko te ka to PhD ko mai ke na right up boy na be e na thesis boy u be pe ka ku ka ku sila pa pio ngai we da ni mo he ku tu ye to la I he mi community mal ka mo to lo de ngai we I tai ni mi be fu la hi ko ne information available on internet Yang untuk ke sorang suara ini, kamu lah yang tahu fitur tadi. Tahu lah wow, orang ngah club network kamu, bermain tengah move takai kalau pergi fitur orang tahu lo fuai kau dah kalah ni. Oh move, oh pasti oh move takai he neti bermain tahu. Fitur untuk family, oh network ngah bermain tengah health. Eh, kau tu kau kau ngah yang tahu fitur nak di pita tolong alkitab ngah di Syria, di Amerika. Pia bo move takai kalau kalah ni, pia bo podcast from a phone that would deal with me. The money that we found out here will be a goya that we mark time yet. But I'll talk to you go a pair of time for later again with tiny me that way that we want to find out. Koya pe Filipo ang ata te alfo e mele ta usi da ta fono ga do ma fo belang mari e Filipo eta we ta hima hima balu po ta hima fia ago ta ma tuo tuo ki fola da lu silani balu koya pe ngai fala ka ku ke la pe ngai be ke o ko tuo we ko fit pe tere me mo grupo community Filipo me mo fo ga ba ga mo be ko Turi ke ni ta hadu be sautu kala ni ku ya ya.
0: Koi, koi. Ia koi. Tia ku ngawe, ku e fuka ta monu no ngawe ki exercise be mo e ifta paka. Ka ko e me ko ki mo I fra lu ku fua pe a ka ngata pe to tangata ko tau yai ki tau tolu ka koe sio ke aloha ke whanau ia ue ngai whamiria to e molo molo mui mai pe e whanau ia e me toko ni koe o kuna ukai o hoko hoka tau pe e whainga maari e ke nau sisino e whanau ia koe ia na iai e polkalama I mu a tato ki tranoa ki tau a toke ta koe tau ki whenimotua pe ki tau tolu me I ha te iho o kine ngahe ia me a kaifo o wae me koe rap o ku manako ai kaure ka ia he ngahi aho ni pe ukwha oa ngahi me a ke hea I loto pa kou sui whaua he menua koe ni o ku kauha ke ai ai Chestnut Tahiti koe ai fi koe mea koe kuinoa koe hafua ai umea pe ne wasi alpeo ahi ahi o ku ifo ai a mea ka ia koe ni tau te fito ka au te tau tolu koe ni na ta wanga pehe mea kai tō ngā pia mō ngai fu kiki ka koe ai mai koe ni e whanki mea kai iki a koe ni ka ku tau mua koe mea kai o ku nehanga o a mua mō mō whaito o e mō ui tau se ange pe ko hai toko fiha e awhi ki ai e toke tā
1: koe a koe pui ngā tā apito e mea tani mea koe Koe konga mahawi ngā rahitai hapoke koe environment.
0: Koe.
1: Konga mahawi ngā rahitai hapoke koe nehanga kone koe pure e tau mō ui koe ngā koe. Koe te ki laka pehe ki laka ki he koe te iri o asimai mi he koe. Asimai mi he koe pausa o koe whare koloa. Moe tawhi ala mea kai whenga whonua pe whuka nukisila ni o kau pe whonua o whonua tu maari e ne o ngai whenga tā e kono whuka tai nimi.
0: Koe.
1: Me pe tuku ake lumea paka tau hatu ki tō ngā o ku tō e whonu mai koloa kau sai nā paku.
0: Kange ko ngahi inu, ngahi inu meri e piko sota koe nuk lau.
1: Ia, koe tau, kapas kwa holo holo, ai mea kovi kwenye mui. Ngai kovi taha koe mea kai, tau pote sota mo yu mea kato, mo mea refined food ko toa pe, mo mea kato pio mu. Fokata wato me fong ki kai na kato pai mo mea. Koe kovi taha ai.
0: Paku meri e foki e pe aifu ke toko taha ko toa pe. Ka kunehanga o laiki e sino ka ke ko ngahi mea ke whaika ha ngā ue pe ko tui ko e hae ngai fōtūtū ko te tau whaiki he kaha au ko kore pe ke pe ia haki miniti e lawa ke o ku ia I whatongi e taha o ku ke sea ai pe ko tui mahalo ke ngai fōtūtū ngā ue ko ia nā ka watu ke muile rei e lawa pe ke haki miniti e nima ki tāno ke ai Ai fōtūtū koe ni oi whi auhi akapūlu koe ki ko akosi mahalo ku fōtūtū ahe mamara.
1: Tōki rui akosi koe.
0: Iyo. Te lawa ki I lawe mai peki ahe tata whito e ngahi kūlupū ke nau kaumai e ko tui koe ngahi mea ni o whatu mō ili rei pe ka tui ka pae te ema whi auhi a kawatu ki ahe me tau tūpū ka ko ili fuku me meko tamai ki pēni o akapūlu nau. Ka ke hepe uke aiha ngahi o waha ko tūna koe lere hola whakawha e me whatuwhafi nei tūa he pōpō na kawa pe mue he whakamalo sino ka nau tōlu
1: Malo Fripo si koe o kwao pe o ko sea presteri he kore tu tuku wanda ko sako tu pōi o I e New Zealand o kao wake pe ka ku mo whakarere me whakare he tau e tōlu ai tōna pe nikana e pe ke uke mamaloa ka koe tuna meri pia kori na elere mai kori si utaka aia nga mau whenga ki whakalere mai nais whakalere pwene no posi mea ki mua aia ka tuna meri e kori oku oku na oange ke komiti kori kori na si utaka e nea e mosimo mea pia nao tolpe mwe kauta ma koea ai fitu utaki koe pia mo e Auckland Rugby o ka nao tolpe pa kukawa tuke pia mwe kauta ma ya mao tolpe pa kuluku pia mwe uklup keke Ai pa whaka maria ke off-season pa ko si hoa ki ai ana lere mai bentu, lere bentu, di pen behe mea. Ma tu ko hanga ko tau talandoa kori ke tau population ko tau tolko unhealthy. Ko mea ta tau beku hoko ke spoti mai hanga ka polu. Ko ki ni hipe fokia ko kau he. Ko kau ko niko ko he ukalapu mo mea whiri ai. Ka ko fu konga lahe tau tamai ki una poto lere vai ngā una Pia mau kena whaa masina mena urere o kui tuwa ia. Paka whaa mou ka mai lama ka whakataha taha kotoa mai o ngai kulupu pekone whaarere ki mua. Pia mai pwe pōpō wake. Ai kurupu kutapa e community si asi ko e ngaki fai kawatonga mo mea ki e mai o poupou e le mea. He kuka uia ki, koe langa poe whamaisina koe alo akapuru mea e nato uai akapuru alo ai pema i utu, uai e tau ki la lo. Moe si o pene hoko hoko at.
0: Koe koe ngahi telefonia. Moe si o pene
1: hoko hoko at. Pako ia koe, koe foi, koe tau runi, koe tango sina ki... Pada tamang kita mahu buku alu komiti untuk fikirkan ke hoki muri, oh, kita mahu kita omui, pemohon korup pemohon mori. Kalau itu kore kita kamera tapi tahun ni pegawai pe komite komisi ko, oh, kamu mahu tengah pe komite lagi ni bau, ada. Ama malu aku ko, aku saya masih aku, tengah masih lah, lambat lagi tu pulau tu pemu Raymond di Latvia. Kamu kalau ukuran potong lah ya, kalau tak pegon, agak perlu dah kau atau gaya tak pegon, agak ukuran potong pe. Ayo dah evalu hiwa, aku full dah metah pe, halus. Ayo kau ye, terkini kore tu pegi tahu kau, ukuran agak perlu kata kau boleh boleh negara gelabat tahu sih. Kau tu tahu sehingga gelabat tahu ni pe, mo mo laba laba itu kata ulang aja mea. Hei, leong, ko cheno ko algo en usilari ko fo ke ukala buka ku la gente ay population de ta ko to tala bo ku tu ay ko about dor gela gala na bien di bago han fo ngana tu la e pick up meta mai gigo me ga ta ma ya mata ta ay vaina he ko fo no ay be ay utili bo bo be me ga ta ta fo no mo to amo e be na ha manaki e o ku o mato fo fo fo a spot di ko si riva mo be una ke ke piki hol beta mai gi hen mo to
0: koi
1: koi na group go di mo Graham Henry mo ga mo ya koi o ko ko na do le ko na do ke na ma o si le bai na ke ta mai gi mo po po ba ha a ke to ya ki ke fo ki la ki o lunga pe mo fo ki to e ko e fra de fra ka mai ka ta ma ta fo fo do ta e na wa le pe to ma ta to ri ba mo e pe mo e I ka re ta hi ai ki wi o o fa fe paki na di bidoa.
0: Okay.
1: Ko ya be fri pro fra mu be ke ho ko te ube be na le le le imbe ka ta ma be bua. Pe au ke ta ka kai ke fo ma jino he ko de ka la ma le le imbe pa ta u alo rato e be me ka pulu ke spot ke he. O u tu na be ke ke ka u ge to tu.
0: Wow. Te ta ma lo pe te mo ta mi ko u le be ko to ta mi la hi. O nga we ka ku fo ma lo te be o mo te fi u he to fo ke be ke o mai ha. Nga hi tata lai whare pa be foki mo e ko whao ngai pe I misi koe koe mea koe whao ngō ku ke tui ho te ringa ke toi lama pe o tala pe ku I whē e mu I lere e tō ngā I Aotearoa he ngahi ahoni pe a mo e sipoti pe mo e sipoti tā monua pe ka te koe mo ngā ue whai ki whaasi mai pe toi tāgata
1: Koya koi famu fri poke ta ulanga programa fo koi de programa ta dibi ke na lava ke ta u ka ke kata pehre tio ka lava ke fitala no ake kulupu pe I ke hanga shumu po boy na spai mai pe ka ku to fitoka a kulupu ke ke pe ku fai ka bo ku fa mai sita po kulupu o ga ku ke ke ko pe ni tio ta famu pe na ta u a pe fo tu tu o le le le pe o o le le tu ba
0: Malo goya pe. Malo. Ta monu atbe ka goi mo ngawe. Pe until the next time. Katau teu teu atu pe. Ae fa malo si no patau teu teu atu pe ki he... Teu alokume ho ku family hapai ko heke mo heko ufano ko timi akapuru le rei ta hae he tai mini timi hapai.
1: Goya, timi hapai. Goya, malo
0: eha timi a Marisi. Oh, iyo, okay. Malo e kao mai hupo kalama.
1: Iyo, malo fripo.
0: Malo, malo. Iya, Ko toke ta sakta kauia, pia mo e proklama. Ura ki pe koe ta tarai whare ke mo uile rei, pia hoka tai pia mao whenga maari e wha ose aki ai tala noa koia ki he akapulu. At mua ta whasiko ni, pia ta toki hoko atu ki he konga hano hoko e ta proklama. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: aia o Canterbury o Christchurch pea pe foki pea motaniti ni. Ne mau e whainga Māori o Whairoaki pea hū tonu o mamata tonu I he kautaha tonga o ku iloa koia whawapārang ko e tōtara Tongan Society South Canterbury. Pea pe ka whātonga ko sai society tonga o whakatonga koia o Canterbury. Pea koe nau wīsone ke whakalakalaka ai mu'ui ai ngāi whāmiri tonga, pe koe ngāi whāmiri kotoa pē I he kolo koini ko Timaru. Pe a koe nau ngāi misio nā foki, oku whaka te fito kotoa ia I he ngāi ranga whafonua, pe koe ununga ranga whafonua koia o tonga. Ai whakapa apa, loto tō, tauhi waha a, pe a pe he foki ki he mamahi'i me a. Pea oku ta tau pe moi hā, ai ngāi whaafu ofa, ai vi soni pe am pehefoki ki misiona, pe ta tau pe moi hā, ai whare koia ku tuu ai. Nau lere whalere ai mo uile whā, ai koe ke se mo uile lei, ta tau pe sino ata mai mo lau Māori, ngā ue whakataha. Pehefoki ki he tui, moi whai whatongia ki hono whakakakato, oi mo ui whafoi tui tui. Tana whai ai Whairoa ki tala noa, pia moe ongo pia whamiri ai au ku nā whaifatongia I te whakoni, ko sina lātū pia pefoki hoa ko penieri lātū. Ko sina whoke ulotonga ngā uei e oranga tamariki, pia ko penieri lewa koia o ku nofo I e whareni. Pia koe whareni ku nau tolu te nau hau atu ke whetuna tonga kotoa pe, hange pe koia koe ulunganga whakatonga ai tauhi waha, nau tolu kotoa pe okuo, ka whare pa kutaitai taha pita hato e whare I Nusilani o kutaito tongi. Whatatau ki na whakamatala I loto o ku mau kotoa ai ngai mea. Ke whanau ako, pe foki ke ngai ki whamiri, pe mo ngai polo kalama whakahoko. Ko taha mea, nau hanga whatonga I, ai tokoni mai, ai ngahi kautaha ke, ki hono mai e mea koni whakamalo sino. Ka mea pango, o whatatau ki whamatala koia a penieri, tolaiange kau haa moa. Ko nau ngahi ngā ue, ko mi mei koi whanau o ku nau wainga a ka pulu. Pea kulahi ai ngahi o whetai mahi no aki. Ka koi Māori e koho no poupo me whaino hirno ki nau tolo o whelawe I koia pa moe lao. Whafo ofa e wainga, whafo ofa koia pa moe mau whakasosiare, ka koho no pango o ti whama o runga ia he lao. Hoko I ngai mea koni, ko se to koni aki foki, ke whai koi hon nau poupou. Ke kehe koi mea whawhiawhia foki o te whanongo na whahoko, a o wika wha ose mai na ni, una honga kātonga I e tau, hongo furu, o I whakotuu, o I kautahani. Pea koi mea whawhiawhia, ko hi ko whanongo ki he hoa ki a penie lātu, koi ngā ue tae to tongi. Ongo mātuan foki o kuea e na whetutaki pea mō siapani, ko hiko no fe ave aki. Pea I kai ngata I tau te whito ke ta mai ki tonga na wainga a ka pulu. Pea ko taha mea whakawhia whia au pito. Pea mo whakaloto lahi ki ka kai ko toa pe ke oua ngāro se to koni aki. Hoko tai pe ki hiki kolo koni ko rākaia, hoko ai a ka pulu. A ka pulu Rugby Union ko a whewi anga, whetaulaki anga ia. Pea I kai ngata I kakata, vāvā, pea moi ngāhi lea o mahino mai kua tonga. Koe ngāhi whi tūni foki, o ku mei kua toko lahi a ka kai tonga o kua mai ke ai, koe o mai o ngā ue I e ngāhi whare koia whahi monu manu. Pea I ene pe o kai ke ngata pe I Rakaia, pe foki Esperton, pe mo Timaru. Toko lahi e whanau tonga o kuna o mai na tō mo Timaru o wa inga Akapuru. Hoko Akapuru o whakatataha I ki nau tolu. Whai ai e maheni, whai ai e whepoupou aki. Pea moe tala noa fie fia au pito, au pito. Pea na nau whetau lak fok pea moe timi ai taha koe e whetū whaka toke lau o Canterbury. Pea koe mea pango ia ne mālohi ai timi ai toko lahi koe a koe ai e kai tamai ki tonga wa inga pea pehe foki ki he kau fisi. Pea koe taha hatari Māria ha toko taha ai au whai whatongia kune hanga purei ai ka whai ako e toko ua hiwa he universiti ta moe kau ngā ue ke. Ko eke atupe u se se taha tonga koe ni, ka ne tala mai, ko ne fatongia o fai ko me pe to kanga ki ai ko tangata ne ngo ngai me ko to to pe ka ku hange ko ta si pinga ni fa la he to kanga ko hi ko panga me ngai ne ngo ko ngai me ai ki mui ka ko me te pu ko tangata hange ka te wo a hare a fa mauri o pe tu tangata ko tangata to kanga ta ta pe ti tangata malo pito ho mo me mai ka mo me a
1: ko wani va havea mo ta unga he ngongo me Australia.
2: Malo mo tau te lava ki e fia Finland tape a malo mo la Maria o eiki me mo e lele a tonga ko toa e a te loana ka mak mo to lok me mai ni ngalo pe ngai fe tu te ke ke o e kolope ta ko kore ke u fanga e pe ngai fra tapu ko o se no afaki ka e ata mo o ku ke fa hoka te ngai ngongo ko la ma o te Australia i he fia fini. Ne hu fie konfernisi ho no hiva go ful mafitu o e sia stonga hou eiki i sene laki. E he fai fekau pure, fai fekau tu ke ta akuila la vulo, e a sapate kuto pariu atu, aia nena o konferenisi i funga ope atu pe, o fa hoko frataha mo e konferenisi a si a si i tonga. La vai pe foki mo ngai te pire mahu mo, fa kaofu ofa nga maheni, i he ngahi konferenisi peheni, te a feo he fie fia ai mo e ka inga lotu. Ko e ngahi lakanga le vai ni he tai mini i whekawaki mo e siasi koia i seneni, fai whekau pureko, fai whekau tuke tā a kuila la vulo, fai whekau pule la utohi, fasa pate ko whetu tupo. Sekeritari Samuela tu tupo. Tauhi pā ngā Samuela Fatai, tokon tauhi pā ngā Sion tō pui vei koso. Fa fie fie foko to fuafua kau mai, mo e sias tonga hau eiki koia i te fi, kolo mua koia vahe fonua he hifo, he konferenis funga ope, te ako e fai whekau pule ai ko kava moala, mohono hoa sisiria a kawola moala, ai ako e ofisa whapure anga ia ma e kakai pia musika si. Ne tu uta lelei mai I he fiafi ane a fi. Tu si te tahawa o me, ai minista a fonua a tonga. Toke ta Daniela Fusmalohi mo ne kau folau, ko e kau ngā oe ke whakahoko e ngahe prokalama tokoni ke kai ngā tonga I sene, se kau aki mo e ngahe whakata a ko hoko ki o nau kere kere. Ne ka mata ai pe ane a fi whakakato e ngahe whatongia I whetu upong pongi, apsi asto kai kolo e kalaisi I Glenvilla, pe a Ne hoko ato e pefo ki e fua fua whakataha koia mo e kai ngato ngā whakatoko lahi. I inko pē ni he tonga hihifo ma mao ato se ne. O ku whakahoko fok mo ngai whakataha whakafo I tui tui I whetu pongpong he ahonia lele ki ae fiafi pe ato e hoko ato e pe pe mo e whakataha whakatoko lahi ma ae kakai a pō. Ko e toi hoko ato pe a pongpong mo e whalai te ae whakataha tatau ka toki hoko atu I he e fiafalai te ki he siasi whakatahataha I seven hila I he hifo mama o atu o sene. O ku mahuinga o pito ke mao whakataha ho tau kakai ke nao whanongo tonu ke whale I ai minista mo ene kau ngā we. Pea koe taha e ngahi whale I koe ni ke oa e mole noa ho tau I vi mo e tau paanga he folau ki tonga he koe tu at koe taimini o ku e more noa e tau paanga a tau tolu. O kei fihe ngai whaire ia ke tānaki. Ka o kwhie mao ke li liu e whaunga ngā we te kua kamata. O ku whapoto poto ange ke whai a e whetutaki, ke he ofisi I whetutaki anga fo o koeni o tok fotu u, I he telefoni ono, fitu whā, noa taha, tolu noa taha, pe tolu taha valu, pe tolu ua noa, Te koe e-maili enquire@lands.gov.tu, landdispute@lands.gov.tu, te koe complaints@lands.gov.tu. Mahino me whakataha ne po I engulpeni, e hoko a te whakataha ki Brisbane I siulai, te amo meripoane I septema, te atoki awat ki Nusilana, I he ofi ofi atu ki he Christmasi. O ku amanak fuk ke whakahoko ha katoanga whakamon tohi a konsela seniare whakalanglangi a tonga I sene, Louise Waterhouse, I he apsias whakatahataha ha lot ki uti, I hala here nā, I o peni he tona kahau wa tolu o me. O ku amanak ke whakatau ke e polkalama koe ni, e hahano I mala e kula na moa, pea e kamata ia tai mwha ki hono e fiafi. Ok totong e ni panga ni manoa, aia koe totong e tohi, moe whakamuon ki he tohi, whakataha moe mau mea tokon maa maa, moe whakame ite a kauta mea. Koe tohi ene ne wha ufe kau aki, moe ne whakahoko whatongia, ki he hau o tonga e tolu. Ko ena awhiwhio ko unga whonua, tau whaahau tupo ufa, kingi tupo unima, te amoe haulolo tonga a ene awhio king tupo uono. O I kai whoko ia pē, kau kau kai kai ngā tonga ni ihi ko na uwhai whatongia mai he whonua ni I ngāhi tau lahi. Na e hifo ake tohini he tau kuosi I wharearea ni sawere, lo tonga I seneni la, I sene lahi a ena awhiwhio ke whakamanatu e tau te au ni mangofulu o ekonistu tone te he ki he tau e ni manoa o e whai whatongia ko ia a e whamiri watahausi ma tonga. Ne tal tal lele e pure whakamahe a kolomotua pe he ki he ofisa kolomo e kau me mipa ni ihi o e komit kolomotua a ne kau atki ai a sosaya whare tau ana malu I ka babo meri ni palau a kau folau me kanita ni sa uele ko e kolo tau te hina ia o kolomotua. Ne kau at me astelele e pule lahi o e pude anga whakolo e vahenga kanita Eric Groth pe he ki a Robert Hoddle ko e me mipa pure anga whakolo ka ko e taha e kakai mo umo ua pe mau me a he vahengani kau maa Andrew Jones ko e tare kita ia nofo a kāinga mo e whakalakala ka. O ke ekfo ke mahino mai pe kolava mai hakulupu mga aue me I kolomotu a pe kotonga talu hono kamata polo kalamani ko e maa imoa a tahine ko pinses la tu fuite ka hala e malu mataho lolotonga ene talfe kaulahi maa tonga ki Australia ke toko ni iho tau kakai. Ka kua osfahengua foki e hala I kaneta ko e hala kolomotu a pe a pehe foki mo e hala I kolomotu a ko hui ko e hala kaneta. Ko kanta ko e kolo uta fafo ofa o ni usawere he toke lau hihifo o sene e hua ni mai fononga me arere ki ai. Pe a ko e kolo foki eni o iloa ko e kolo mu aia o e koala I maman lai. Te au lahi ai ngai whaama tau te fito ki he whaama vavai I ki koia ki he ngauhi tupenu whaama wite, paale, so kimi, te amoe koane. Te au whakafuafua koe, kakai e kolo koe ni, ok whiunga moe toko o tahamano o tolu afe. Ne taita lelei e sena toa Nita Green, ae wakaleo aine a fionga hau siriva, I hene tuuta koea ki Cairns, he toke lau mamao o Australia. Ko sena toa Nita Green, ko e tokon ni stāia ke kahi ngā ue ki he ngai whonua ko ia Pasifiki, pe alotonga ene iai ne lava lele iai pe, mo ene whakataha mo e kai ngā me he ngai whonua o e Pasifiki I Cairns. Me he si poti, ko hoko a Jason tau mālolo, ko e toko taha vainga tu o lahi taha ia ene ngai vainga, ma e timi kau poe a toke lau Queenslandi, North Queensland Cowboys. Hiri ene vainga hono uonge au hiva nima, o ne lakasea e rekoti ko ia o Jonathan Thurston, na e tuu he vainga tu o uonge au hiva faa. Ko whakahikihiki ai a Jason tau mālolo, ko ha mō minit whaistolea ma e Cowboys, mo e akapululi ki ko ia ai Pasifiki. Ko lava lele e whakataha lahi a e kautaha a kapulu liki ko ia e ka inga tonga o Brisbane pe ko whidea e komit ngā oe fo'o a ia ko paresteni ko tau alupeo ko sipo, sekretari ko Mary Smith, tau hipa anga ko whaasua polo ai, pe ko e whaile sita ko Elisabetta sipo. O ku kawad lewa ki he kautahani e ngai timi akapulu ko e ni. Ko e timi akapulu falakoni ko ia vahe ngahake. Timi paperiane o tfanga ko ula. Pea mo e timi siko pio ai vahe hihifo. Tala monu watu ki whaitau akapulu fie fia mola lelei foki. Ko e tua e ai se ne lahi au ni. O ku momoko au au fia e langi pea ua toto holo. I he tigirifua mafana selusiase tahanima. Aluha ke aiki he uoua. O moko taha hopa ate kolomua Tasmania, I te giri e ono aluha ke aiki he taha valu, te a matafi e langi o a, o la a lelei. Mafana taha a tawini kolomua koi e waifonua toke lau, I te giri e wanima, aluha ke aiki he taulufa, te a au au fia e langi. Koe mahu inga panga taha Australia, te unga moe panga taha senti wa taha New Zealand, seniri te fitua Amerika, pea moe holohifo e panga tonga au alhake o panga taha senti fit noa tonga. Koe ngahe ngongo peia wala maot ni Australia I he fiafini, kwa wanwaha vea, malo mo mea mai ka mo mea.
1: Whakamalo lahi at kia te koe wani, mo tau ngahi o ngongo kia mi Australia, tātok whelongoa kia wiki kaha o malo. Ka pau nā ke toki osi mei hea ko, pea kuke whiwhiri pe koe hae si te puhoko, pea kuke lolotonga ngā aue, ka au ikai te whakapapau I pe koe ngā aue to tonuia kia te koe. Pea kuke pehe, o kuto I aiha whaunga e taha kehe meihe ngā aue o kuke lolotonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai I ai taki mamata pe se tuata whakapuna. Koe ongo ko osi koe ni, o kuatake ke resi sita ki ai I he apiako kia taki mamata anu usila. Koe feitu to tonueni ke kamata I hokaha u I he fefolau aki pea moe taki mamata. I he taimi teke lava I ai ongo ko osini e malava ke ke folau takai I maamani pea ke vahe I he taimi tatau. Fefe ia. Kia toi whakaiki iki a ahike New Zealand School of Tourism.co.nz.
3: Hau iki mui kāinga, o kia I hataha ho whāmiri, pe kua taha o kia toka ngā I ho o ngā aue, pe a ku kau hoi whaahinga koe o kulawa ke nau lue lue pehe hala, pe a ngā loi feitu uie na nau hao miai, pe kua feitu uku nau tau mua ki ai. Kua fuatu wai he Land Search and Rescue New Zealand, ai polo kalama koe ni ke toko ni atu, ke nau lue I he malu malu pe a moe hao, me he ngahi whatu dāma. Kua hae mea koe toko ni lahi I kia teki nau tolu pe a mo koe, e whawhara ala beia ki he toko taha. O kia I e fie mao ia. Ai mea kunau fie mao. Mea kunau mahu inga I ai. Pea mo ea takai o kunau I ai. E lawa o kamata aki ha o whakakakato ai profile o safer walking. Pea ku mau whakalaulau noa peo lue he malu malu o sātai. Pea toki tāna ki atu ki ai ha o poro kalama whakaaho. Whao mama o me ngai feitu koe o ku mou mou ua mo toko lahi ai ai mea rere mo I kakai. He lawa ke puputu uai ai toko taha ia. Pe tauhi haki tohi whakaaho, he la wai ki sio ki he toho onga whakaaho o ene lue. Whetutaki mo whakawhiokotaki, ka watu ki ha kulupu I ho feitu uke mo whepopo waki. O gai e ngahi kulupu ia, o whakarere he Age Concern, Dementia pe Alzheimer's New Zealand, pe koe kulupu whepopo waki a e autism. E lawa pe foki, ke ilo e he kaunga api ia, a mea kuhoko. Pe e lawa ke nau toko niatu he taimiko kufie maua I, tau tate whita o ka pau o kun nof toko taha ai toko tahani. E lawa ke oangi kia tiki nau tolu e whika telefoni, te ria na iai ha taimia e fie maua I. Koe mea kumahu inga, ke mahino koe mo ui o kufakalata. Whakafie fia, ta iai hano tatau, tō haki ngowe. Awe ke tau mātau, whakakau atu he kuki, pio ka whanki mea pehe he ikaito e ngālo iai. Kau kufie mau hato e whamatala, awe mai ke he pēsi ai saferwalking.nz e lawa ke ke mau mea I e whamatala he rea whakatonga, rea whakaamoa, rea kuk ailani, toke lau, niwe, pe ko awe ake ke mau Facebooka, ke ngahi link. Pe tau lue ai he malu malu o sātai, he saferwalking.nz.
4: Ko vaus mama, ma tau ngahi ngong me tau ngai ki, ke ahoni malo vaus.
5: Malo pito te utu me malo mo e lau maria ho iki pe moe. Ere e toko tau pio mo, mea mai ke tau ngahi ngong kui, kare langa te mei tonga ki e fia fili, a ho fa fa ni tawani. La a pe pe a momoko lia e a malo koe, tala noa koe ki e a tonga ni, kutu tai mieni, Ok fi mari lele ye ko fola mo de me muli e matafia to afuko tonga ni e moko moko lele au pit au pit ko tra no ni nai de mo e ko papa lang na ko lak mo ki nau e o gat ki nau ko mo mo me se ma e ko papa lang pa mo me ni usila ko ko la ki fe wi de ko beto ko mo si si e a ko na tlo wa ki nau na tari si si mai spaka si si pit e a mahau e taimu tu tonu. Mihi mo moko nu sila. Kuma expect mai e afa tongani maa mai koe ni ku whavova pita ea. Ko ea ia tau kurani. Pea ku toko ni koe ke lava le ngai ngā ue. Ngā whai ngā ngā ue peo whai tua. Lava le ia e whai ngā ea koe ni. Kaike, koe tāpua kia e mahina ko me, kiloa ko mahina e whamiri. Sapate ko siu si tuat mihi, sapate ngai whae. Lava ke te tala ai ngauta a tongani me e whalaite tona ki sā pate o si fully booked me mega ngā he resort kotoa be fully booked ko e maharia toke taimine ngā he fritu pe he ko e taimine koe na ka uo kotoa ki hifo ka uo ki sambare tani ko na ua e li ko li kua rofa I hifo ka toa ngai matatahi ngā pe koe ngai resort o whaia e kaim ngā tafet koe ni ku iloa ku hori tonga koe ana whakahoko Ai mi rifo ki osko ia ngai whatamaku wa natura. Pege te aia mea te ei hifo. Umafuri e mea. Na uomi katoa hifo motongani ki hahake. Kaku halariku. Tu e fui tolu e tai mini halariku. ohole to uye la venga tonga o anna hulu anna gonna ifa tu mu osuga frava be moyel o sene mai neka ramo aleluiku pe hoko mai ai pe i e ma ago ya na kolo mo fo mo tu akake ago foi tolu go ya pusko do mai re venga hi pe na pase ki heni tu ke foga di qualofa ko si ki mai olele i e a sentado a fonua go ele i lo sentado a fonua be frare ago tonga plano ge ka o una go ni si si mana kami o lei be ge tanta go ha ana a katea samu ka ma ana hulu ene to fraba be sabate go si na fuli pop ka to go ge na fa e to langa manga te ni te to te fala hi manga i se ati ai plano mo ka ta o ke me ada ka o na fuli pop os ke ge na lava ke te ke ma o ta ke ke sabate na fa e na pe me ka tu tu i wala ngai fare ngai ulu ka to ngai me ana na ulele over time ka to tukupe ye time ka wa e poto ko naki tuku ke ngai money transfer ki u kakai e pe lava de lai ke oto ke kai ke to lava o ke u ia ko pe ha a week in lele ka o ekonomika fo no ani e lava ke pore i ko week ko o sa parte to ngai fa e sa parte ne to go si kake tanto como mai ni que sabate tamai ngu mai ni be pao ni ke ke abida be ai sabate ngai fa e ba ba be ngai tamai ba mo sabate ngai tamai pe ke ala ba ba da tau ta be fu mafia o ta ngai fa e mai no be be ke go be ka hu o fo ke sabate fa e tamai e muri a be sabate tamai e o ko ko ko ke fo noa i e sabate ko ni ka hoko pe mi se era un ai yongo a make mi fare hopo e da fare hopo mai lo bito bito ai hopo goia i se fai lo goia ke ka ke bribery a ka fa po nga fare ari a lo tonga ko so muy muy taha ko hopo goia e u ta ta nga e u ta ta fa i lo e mi sta mo fa po nga malolo e va nga frua e u a ko te vita la be mau ai con ton al lotonga ago e igrista lotonga ko taniela kusmalohi na kakato ai hopo ko ni aniafi e agutari pe a lotala no tutu ni ai ko ngo hopo ye ua o da utari ke lotala tutu ni hopo ko ye ababa utahalo e o foi lo e to te la blavu ai to ni premia mo mrista ka pleti liam la tu e de ke tatari ke tala tutu ni ko ye hopo a ewa tataha a ni koe ni ko osi la ve ki ai a koe peritaria o ku hoko ki e opo ko e ni e roma wanga ai be a kuo whaka hauki e kuo whaka tonu ia i e he roma wanga tangi a e kaunanga ko a nita tau tai ore po pe a me he kaudea na whaka hoko ki ai e roma ulahi roma u petunia tupou e opo o mai a bekoi fra hu mai ai tracks bete fai to kona tapu a ki tongani e tau ti ai e fra mau lahi ke ngā ue pōpula ki e mate a anita tau tai are pō a e tani e kau nangani pe osu ne mai nei fitua e ne ngā ue pōpula pe kua tari e kau fra mau papalangi tangi e toko tolu a e tangi a anita tau tai are pō e hao pe miolo tau te a pe kua fra hao fi ai ai kaunanga koe ni o haka atao. Ego doi rapu lawe lahi ke kies koe ni ko lawe mo lawe i be. Au kau ni i he maalohi lahi au pito ka inga. Ego whaka hao tia ni me ngai pōpula ki he mate. Rai halo ki wha miri, au ai ki wha nau. Ako e whaka hao tia koe ni hiri mai na fitu. Ula be e dau saloto i he fifi alahi me loto kaunanga koe ni. Ako e tautau me alalahi ko atalamuna e o mai mi Amerika. Tana e whaka hape kaunanga koe ni. Koe me a ko mai koe ngai taipa o wanga tata pu me ngai nau nau pakai api ala mahe ni beka nai makwai ai pai toko na tapu ni o ova ia pina e ova ia ia tautea koe ki ngai pukula ke mate e tari tonu hui a peta kontahani i e hopo me kamata o ke os mo ni pehe na e beki ai beke ne ilo e ia o mai ia hame a pehe o me a pena ne ilo a me a goi na ne whakamatala kai koe a be ala e gai ki ia ia e taimine whakawa i e broker, ma kau custom, a e talamu koe ni o whakako hao no CV. Kai dehe, nai ko ridese tu tu ni e ko iku na lahi ni ke tau kau na ngani te mono family al fra ka pe mi pe ko na popula si si pe la ka ko na popula ki he mate o ku e ga iku ha tra no a fra fisia le da wo na ko do be o hok na ro ko e va fo no ba ba u e fitu langi vaka i me yafu mo usnia i betra no ani a gi he fatamaki ko ia nai hoko i ono tana i e hau se baniti ko krismasi one one a no hoa ko tayana o pekia o ko fra bapalasi e uke i loloto e o famili i he a trano a franoloma ko eni ko umau iau e fakaikiki te mi e famili tonu mo ofi opito e kainga ka ko perperengestia i e labi gai kau behe ke tupe mua ke whakaokoa ngau e kau porisi, ni wa teki ko ngai siki ko e ni, o kou tui pe ku wala malawa pe ke whai ha tamna wane lei pe ki ai, o ikai ki ne uesia ha mea, na e kowa tokua a e waisi, se koe kau nanga, e osi a e nau sesi e nau sesi sisu klais kau maani o ni ngai au ki mui ni, na e whai a e ni tina, pe koe ki mau mea tokoa ni bea kau fesine, o e CIT i mea, na e fōu atu i ona a pino fōanga, e i pegi i whānau, ko e tala noa moha mea toko ni pe me tina ko e ni, tuku ke heki i whānau, o iai hus pāniti, o hoko ai e te tala noa aki ko e ni, o au ke tūna ko e, na e au ki ai. Na ki ke tō e kumi a Krismasi, whanatau ke whomatala neu ma'u, na e osipe e hoko e palopalema ko e ni, whanaloma ko e ni, na ni fitu taki anga tonu pegi ono family ofi au pito. Na fitu taki ono family ofi ke haumua, ke ono api o sio mai ke ene whanau, e wone whakahoko a ngau e whakaloloma ko e ni. Pea ospia ene telefoni, pea kanatonu rewa ia ki api polisi. Patatau ki e whomadala e tōtaha koe na fitu taki ki ai, ai tōtahani, ai tōi na fitu taki atke kau polisi o whaame kau polisi. Ko e tā mai e ki e kuosi pautaki ane teia ia teia. Ko e mea pe ala pai ke halawe, ka ngā i whaiki ki ke he, ko dui ku i kai ke whiunga ke tuka ke he taimin, e ko tau whaka pāpaka kato ki e mea ko e ni oku hoko. Oku mā whaiwhai, o toi lahi ane a toi mea e teu ko ia ki he kātoa ngai, i e maina katu u, ai senturi ua e lo tu e mea ke tonga ni. Ko e lai taha e teu teu, mai no pe ngai teu teu ngā mai ni, ko e ngai teu teu e ngai hiva. O ku ore taki foki ai katoa ngā koe ni, ko e kasa i he mea mau inga taha mo lai taha e whakau koe katoa ngai ni, ko e hiva whakapitake. Te ako vahe whaka vahe whanua pe. Te tau mo ahenge ko tonga tapu ni, o ku ai ngai vahe ngā vahe vahe ke ngai vahe ngā vahe. Ko e ki whaka hiva whakakolo. Ai wa ke ngai ngā hiva la lahi. Whaka pōpua ngai kau hiva. Ure ke te toko si ihe toko wangi au. Ka ngai mea ake, alu ke halaliku, alu ti vahe loto, alu ke vainu warofa, ke alu e ki hifo. Ai toko lahi mo ma fai fai ai ngai vahe la, uka pe ngai kolo ke ngai kolo me me tu loto loto ke fai ngo fua e la uofi ko toa ki ai wako maubi ai e la wako hiva. Ika iko te hoka kwa hano ngai tutu uni, kwa taha hano tutu uni, kwa wikai ki toa ngo fua ke ngai aki a mea lea whaka uhila. Ka uinga koe me area whakau ila gaina, i e whainga me area koe o mai e te ki po ti o lo mii, o ko sika mai pe ai e kau ka me ai, ta toki hiva whakata me kau hiva. Ta ofia i e katoa ngā hiva sentu iwa e lo tu koe ni wamana ke whakahoko. Koe mea peo kari pau ke laia u katoa, te koe laia ben e kau ka me a, te koe orkestra, te koe hifi, mea hifi plasa, pe koe ka au kani, pe koe hape, ka mo pau ke ta, au ikai ke whakamea rea uhila. Pe ako e whakaha e ngai tare niti, o e tau tangata musika e whanoani e ta mea rea, ikai koe ta ki ta be, koe hele waringi, koe ngai selo, ma ngai mea ke ke, e nga whakari ari me ngai kauhiwa ke ke, whakawaha koe ni kou lawe ke ai. Iai koko me ngai kauhiwa me ngai vahe motu, pe te heki murina, o kua ngona pe ito ngai ni koe me kauhiwa, ngai kauhiwa unga haku pia mei murina i e kātoa ngani. O pia koki kua e pō i e tasa i e kātoa ngani, e kei pete whaha me aia. o mana tiko ke ko ngai polo tu ko e ra ko pe ngai iwa ke fa ba ha de ngai lea ko e tano ko fo madala ko ma o e mo to ani me ta ha o ka u tre kita ko la u frele ai fo to tu to gra ma po iwa ni ko e tre kita ko ia ai o de si ti ko ya ko ti ti ai ko sabri o mata ire na ni pe ko po e po ia ta ko hiwa ata ata pe ai ga ko iwa ai ke de fa ria Tak tahu faham tu apa ni, ame aku kalau mai aku tapi aku dia tahu hok aku tu kiai, aku dia ambil fayai, aku hiwa ambil mui fakitai. Kau, madu dia wujud mungkin ngauta fonwani, aku faham hok aku, aku ikut sesi wujud dia nabe, aku ini kau kau tu ambil kiai, aku fonwa kefu, kau tuanga, aku faham fonwa aku ia, aku tahu amlaki pakai hok aku. Kau kemana? Ayala kau tengah kau tu kengaji tiu tiu aku ia. O inau ngahi mala to tau ki tau kahau. Nai hoko ai tau ni, ai lelei koia e utu tau, pete hoko me moi alu ai paisi koia o ufi ki olunga. O ne toi whama nako, pene toi hanga o wei i tangata ke toi ngawe malo iange. Wei ni ina nau kau e to ufi, tau ko me, tau ko si, ona nau tau tu u konga me e ua, nau hiki ake konga me e tolu, ni ne konga me e kaha, nau hiki ake konga tau tu e ua. Kono inga voki, Wei nak fui pulau pulau. Wei meni nak kita nak tahu mahalah tak kuasi, nak kuh tak uni. Mari abit pelaku ni hangat tak kuni. Aku nak tahu ngah kita orang awe. Kita yang ngah selai ay mali. Yang meni malah apa kita yang awe kau ni mukar mana kau nak aku fakat tutu. Kalau no amu tak kau tutu, kita tahu ni nanti berfas. Kau fakat itu yang kita kalau kau ni mau iai. Nai kau ni nak kita fakto ufia. Ini faham ayam ni, kalau ngauwe kau ni malu ya betul. Tegai kau ya be, alam be petongi yang nak ulap dikai olehli. Tegai kau ya be foki, kau ku teh ni fahu dah koko. Tegi osi na utu mai, mengai malu tegi osi na utu. Kau sekarang dah lupa dia warna kau ngamia fahu. Kau bawa gue malu tahu taka. Be kau ngamia fakak kulup kau bawa gue malu tahu tu. Eh aku tu kiai. Kau tala no olehli ya, dan mufra ilang olehli ya kiai fonwani. Mai logo musuh serioko pada family, mai logo fonu pulo, mai logo tu betangatau ngauwe, dan kerja ai mari rosie koko pemilihan ufi, aku koko. Aku tahu berbagai macam orang tahu tengah tengah kau sini orang ngajai, kau sokong kau sini orang frau kau ngauwe, pemilihan ngajai frau tahu tahin mamaha, kau ni ada tahu be yang ngauwe yang ngai kulubu, kena ngau frau tak, tanah mai tak frau kau. Tu tay mamasa, iya kalau kau kau nukureka, mungkin lu apa kau nukureka itu ngaji, ini aku ngah ini lagi kau oye, ni taki risko kau memang aku agak lom, tapi kalau dah kau ini nak usah mana tu nak klub, nak video, nak share, hanya dia tahu tu, lama dia tu fight taki, ayuh beri nak mea, kau nak klub tu hong full kau film atau apa tu, dia share itu ini tak, mana waktu tu kai, aku nak EU, aku nak alway be ah ke ah, tapi kau apa ni? Nau, kamu mohon. Awak ni berakal ya, kamu fikir itu kau. Awak nak sanggup tak kau awak ni, awak kau tuai berakal fikir itu kau kau ini, kena hanga lawa supermarket dia tu. Awak aku, ni ada tahu. Nah itu kalau nama meli ia mufo o, awak ni yang nak laka-laka ia mui, ni he grassroots level, tapi ngai farm biri kau ia, tahu betul kilalo, ia mufo society, fahamnya abit-abito, ayah fahamnya kiai. Kalau gue dah nak ufi nak elabatu, akai ngau ignobele nuku niak o ave ay poipuat tau kihau ol fonua kalau kita mabrinisi kalau ni kalau itu ifrale o ilisi sebuto ukalawa kita no mari mo fasiasi akai ngani kami dah nak vale nak foki mai. Demi pasti ni asyik. Kau sedangnya kau ni faham kau biar nak beri nukui tak kau tua be. Lagi makih nak flonga tu ia tak uni. Biar nak lawat tu naik fili dia koi. Ufi ni manoa. Kalau fili fili dia tak faham ni kau miri o kolonga. Aku begini deh. Kau tak aku talai hangamai besan tungua. Aku kata uni. Aku begini deh. Hak kolab kau fili tu lalak deh kau miri yang kau kolab. Kau mau miak deh. Kalau ni tak faham yang ngai tahu tu, ni ni ni faham kalau ngai tahu tu, kalau ni kira-kira kau tahu dia ignore pere, kalau ni tak faham ya, Ako lele ita hai na awe ki hawe whanua. Ale u whaako pe na o pene ita akotoa pe. O matala tu itaki ke mutua ni koe na ne whaako ai whanua. Pe na wanga mai ni ura atu pe o pako dua pe itu ai e musi e. O whaako ai whatungia pe na o whaulewa mo lele barea mo kautangata o. Awe whaifo. Ai whaifo atau awe aliasi. Na na o lava atu. Na e whanakola mai bea tamatu I whanale o. Tu itaki. Moe ki toko nima pepe toko whana na o whanonga ke na o lava ni pe ki loto ne lava te ni iwe ni ki loto o whanakua kratu ka ane li ki na dole mao kiri kiri e toko toko whanopola mai pe tama e whanau ke na o vereo o whamalo watu e ane koki mai e ni ko e ni moe na o pe na o tala noa e ni kano e kau tupu o se te tau ngai kui ma mao ngai kui ma mao ngai matua Tawo pe ki maupeo lakalaka, tawo pe whaoko satungia, mo tau whakaamu pe athe nai, e lawa ke tau ki huwai I e plasi ustratuki anu ka alofa. Pei nai kai ki hoko, he koe tra toto lupe ia, o se unga pe nopo te musie. Pei ane kai ke lawa ma pukpoke fiestia ki mihi kwa nien au pe, mau huu ki loto, mau oho vare lahi, e mau lawa huu ki loto plasi ke mau tuki huwai ki aike. Afio angai hau. Ya por favor todo mai eta mutu fuera yo que tengo mal todo que ye pues fatomia go ni e gainga go ha que ta ta ai na be ko e ha ele ai ne afio ki to preanga ta ta me riwa ki mai ha ele ki to ngani to wa e fa que to ia fa ta ta o ki ta u ye no be ta ta u be go la bi ki ai ko e ha unga tiene ha ele o si utaka o ta ta u be te mo ni riwa ki mai ha ele te mi ia fro mo O wā kuai e kita o pere mono ka inga e whatongia ha unga ke ongo mea ni ua. Nea ongo koe whatongia maheni, moto tolu, mutau ke whakaoko e kau no pere katoa bebe ko whakapapa piau ke kinau tolu katoa. Tau ku mei mei, koe no pere bene taha, o une ke tau I pau, o whakaoko e whatongia whakatalo taloni. Tau ku glave be ki ai, o ila e whok tonu mai ki tunga mātua o mai e ongo ongo ngā tonu ane pō ki a te au. Ai whiwhia nana wā uki ai. Pero dau dai bigo nga yong ngo bia kula ba ta dana ke te bi tonga ni ke e fia fini o wa dene ku tala mono a polo kama ko ia ngo a e litioni ke va ngo de mi tonga ni I si nga I so ko I tamai ko to be I a te rona pa da wangi mo ma o sa pa te tamai fia fia pe mo fonu ta to ki no mo fonu ke I a foki o ku hoko mai a malo bito mo me mai ko va smama
3: Romo e ka tumu aki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou rekereka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko e bea me Star Hotel tu asila toluhiwa ua Great South Road Otahu Auckland. Ahpure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kwa ta e porokalama nia ke tekinau tolu o kui kai mauhoa pe ku o si mauhoa pe oku pe ukei whakakaukau ki ai. Aki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamana Motolo tae lata mo nofolat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere I o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata e whakaafi loto maafana ke kautou lekeleke kotoa peo loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama wha maalo sino ko e ni me whakafeohi he koho moi lere I mo moi fefia mo toia a We the People. Whababatu pirikita noa o fisa fetuta.
6: Panaononga whakataha e koristutuku sa antelu o aokalani. Ki e koristutuku sa antelu kotoa peo mo whanongo mai o go whakafofonga I a tueni ai tala whakatahani, ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngāhi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai ta uni pe moe ngāhi o ngongo meiho tau apiako o meitonga. Ki e ngāhi wā he ngā honokotoa me North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, O tala o tahuhu papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngāhi kulupu whakato uako, tahiva fitutaha, valutaha, pe moe valuhiva. Mo koe pe ko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka akuke whainga maari e ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahato onaki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, Tuasila, Figatolu Hivavalu, Richmond Road, Grey Lynn, Okalani. Kia toi whakaiki ki ka ntaki whetu utaki mai ki he ongo sekeli tali ma alo mo whakapapatu. Liline I nia vailea I he noa wa taha ta whanima nime nima whitu taha. Pea mosiosi tupo uniwa nā paa I he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o noa.

0: o mai odu ga ta a si em kas me na fa no no mo tu wa ki ji he wit ni ma lo mai
1: pa ro de de ma fa ng ma ri so we mai ga ta ha ho ki pi ma wit ji em ka ke wa do be ta ma yo ngo le le me ko ta ji em ka me si ka ni ma wa no a great south road me lo to ta ho ko e fa ma ma go ya e ta o ma de stay o ke de be ya ro ke wi ke fa ro se ma ina ni ko refer mai be how customer ke GM ga o approve ya e o adure vai ki to la ni mangia o ke dik mo do pero lo ke ay ki shopping yo fai para du ko do sila ko e ni ma wanoa great shop roki e lo to ta hu pe ko a si o me ya ke sa o tu o bien fica telefoni ko e no a wowa o no valta pa ni ma fitu iba Pego tāme ka te au, kou mai otu, noa uaua, nima fitu tolu, valu taha, valu valu. Pego au si o mai ka mere kupu, o ki ia te, ke toko nea ke mo tolu. Manandui, mensinia, ke nea ke whanong ka te au, te tu akin, mere te otonga, 531, ko inga ke maua o promotion nea ki o whae, o whatu ki e tonga kodope, pa maro e tau ke kau eaki, o e GM ka.
2: Tangata e te au whaiktu o mamaope pupuang he moho ueki ka atumua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tā anifo I saute o kalani oku ne oatua e taupoto taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe aku maula wafoketo e oatu taeto tongi e quote ki ave ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku taeto tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki tahawalu. Ka aku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulawa whaikotoa e ngā oe koini, aho pē taha. Tuku ke nauhanga o ngāhi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unaulawa o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip. Ko iai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whekauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook, mwe Messenger. Shine Dental.
3: O hanga e Digicel, o whakawhaingo fua e whetutaki e ngai whaamiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono I ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maaria I e topu apu ki lawa mao I Nusilani o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ki ave ki o tau ngai whaamiri I tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ki ave online I e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki hitifika noa walungiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel.

E malata ala mokuia, waka pōleo, mui tau taimiko ha whetotono ai walo. Te tau hokoi pēki e tau polokalama ko ia okuhoko, ko e polokalama ai sosaieti lea whakatonga.

Pela Maria ho e ki mo lele ya to to wa wat ke ai ai por kalama ai so sa yet le fratonga he fia fini kore ke talangata ya tek mautol ma fa ho kwat nga weni ka atai pa nga ke bai ba he ko auli tia bea Simpson me he so sa yet le fratonga pe to kon ma fa molinta to lo se pas oku po ki mai ho ta ta ki he fia fini ki mo ua kai fra malo ki he PNM tonga pe ki a koirinta he fra fainga mari ki fra ma fola mo to kon fa te ken kare mai ke tek maua ki fra hoko e polo kalama i he fia fini fia fia so sa yet le fra tonga ki va he va he at le fra tonga ai tala te una e fao e toke ta ana mau i ta furunga ki kua mama o ki he tohi tonga whanua a kāinga na i pulus whakatonga i he wanoa tahanima. Ko i tohi mana koa whokieni, pena i whau he kau tuu ki mua o tonga i he whanua moi ako. Ki whaka ilonga i ai hoko a tamatu i tulongo ia, ka ko i haulolo tonga o tonga ki he taloni. Ko i ai, kono lau le vaeni o i talateu ki he tohi. Koe ngāhi ko loa ae tonga. Koe tau mua oi vahe ulua ki, ke whakahino hino pia whakama ala ala, ae ngāhi ko loa ko ia ae tonga na e fatu aki e fonua me yono aho. Pia oknau kei puke puke, ke malu motu uloa ai e nofo ai kāinga. Koe ngāhi vahe ki mui oi tohini, oknau toi frai ki iki ai ae ngā aue, mui ngāhi tala noa, mui ngāhi frata tā, ki whakamahino aki ai mahu inga moi laulo taha ai ngahi koloani ki he tauhi oi melino, whai taha, uwonga taha, tuu maarie moi tau ata aina ai tonga. I he tō wholawhola ai tahine prinsesi pule, i he tāpuni oi whalealea, i he aono o novema o wanoa mawalu, nane wholawhola i o peheni. E aho tū site o wikeni aho whao novema, na tau whamanatua ia e aho whamanatua tonga. Koe aho mahu inga ia pia whakahistoria, hono whakamanatu oi aho, na e fuaki ai e king si austupo uluaki ai konistūdone. Pia kua tau whanonga mai mo ia i he takweni e te au tolungu fulmatolu. Koe konistu utone eni kuone matu uaki a ngahi haa haa o taimi, pe au tau kei whakamalu malu mo nong ai o a umai ki e ahoni. Ok mahino pe whaoki ke te tau tolu, ok ia e ngahi kupu o konistu utone ko ia, ko pau ke li liu, whaton ton, mo whakalelei, ke whenaa pasi mo e wha liunga o taimi. I e taimi ta tau, ok toton pe ke tau tokanga ki a ngahi li liu pe whakatonton ke whai, ke kei malui ai uho moi elito ko nistu tone ko eni, ok une kei malui e tau tonga. Pea whakawhai ke ke he iai ki tau tolu me he ngahi matakari ke he. Koe whatokanga mahu inga apitoene a tahine princess pule. Ok iai a fie mao, ke whai a whakalelei ke hoa mota o mo ngai a takai o yono poni, ka ihe taimi tatau, ko pau ke whai e tokanga lahi, ke malu e ngahi koloa ai tonga. Tutoi ai atpe, ai me ai taahine, he palakalafko ini. Okto ton pe ke tau tokanga ke ngahi liliu, pe whakaton tonu e whai, ke kei malu i ai uho mo e lito o konistu tone ko ini, pe akune malu i e tau tonga. Me whakawhai whai ke ke he i ai ki tau tolu me he ngahi matakari ke he. Ko tō ngā, hangi ko ia ko tau lau ki ai he ngahi wahe ki mua tohini, ko i whanua manu ia mo oni, he oku mohu tāpu aki he tapa kotoa oi mo ui. I he taimina e takai holoai e ko mit whaka whanua, i he whakalelei whakapolitikale, ai ana e se ai ai tamatu i pereha ke pili nisi ulvalu ngūta ke i vulai tuku aho. E wafe mao no, koe taha i whakakaukau mau inga taha nei to tonke o hake ngai whakataha anga, moi koe ngai whakakaukau, koe whakakoloa, pe koe ngahi koloa atonga. Koe tū uta e ko omiti ha kolo,
pe koa wāhenga. Koe whakawhiloa ki kua pau, ke kawai pe a kupu I lea koe ni. Tama, ko o mea mai koe whakakoloa. Ko na uhinga ia, nai whakahingoa ia li bote ai komiti, koe tonga ke whakakoloa oi whonua. Ko na uhinga ia, nai whakahingoa ia li bote ai komiti, koe tonga ke whakakoloa oi whonua, whakalelei whakapolitikale, mo whakakonistu tone, kene whakatupulaki, ai whai taha ai whonua, aia tene whaka ai ai, ai whakalakalaka whakasosiale, mo whakaekonomika ai kakaitonga. Ko li pōti whokene ko mit whakafonua, ai puleanga whakatu I o tonga, ki e whakalelei whakapolitikale mo whakakonistu tone, e ahotol taha o ākosi, wanoa, noa ono. Ai ana e luwa ki ene a fio king tau wha ahau tu pōwha, I e whare mahaki ko mesi I okalani, nu usila, he ahotol taha o ākosi, wanoa maono, pe I e ahota tau pe ke sea o e whale alea, o alea I e whale alea I septema o e wafe maono. Koi fo I lea koi koloa, o kulo lai o no ngahi uhinga, Ko uhinga anga maheni, aia oku lai taono ngā oe aki. O whaka uhinga ia ki e tuu maalia I angai ngā oto ota whakamate rie. Hange e koe ngātu, whala, ma ngai koloa pehe aha whawhine. Pe koe mahu o tō kanga I e uwhi, ngauwe kehe kehe, moi whanga monu manu, pe koe lahi o e mahu o oseni mono ngai momona. Pe koe lahi o e mahu o ose ni mono ngahi momona o ku tautai I mai. Pe koe lahi ai pa anga, aha toko taha. Pe koha whaamiri o tānaki I he panke. Pe koe whale la lahi mono ngahi nau nau. Pe koe ngahi mea whakaiono pōni hange koe ngahi nau nau whaka elektolonika mo I siu weri. Ka oku iai hono ngahi uhinga kehe. Aia koe ngahi uhinga ko ia Oku loloto angi pe oku nau toki whakakakato ai uhinga oi koloa. Koe uhinga e taha, koe mea pe koha ngāhi mea oku mo ui aki e a taha. Hangi koe ni, lawa pe ke pehe oku koloa aki e taha ai lotu. Pe koe wa inga a kapulu. Oku mahindo lewa, Ko toko taha ko ia, o kune mamahi mo loto aki ai lotu, pe koe wa inga a kapulu. O tau whaanga awe ake fo I lea he taimi ene ihi, ke uhinga ki he whanau o tau pehe. Koe to fia, pe koe koloa e whamili, pe koe fonua. Ka koe uhinga ko ia, o kwhai ki ai e whakamama whahe wahe koe ni, koe uhinga ki ngai tefito I tui, moi whakakau kau e tonga. O kawai ene ngai ilo, moi pōto I ngā aue. Hono historia mono tuku whakaholo, anga whakafonua, moi tuku aumai me iono aho hono tau whatunga mō tu a. Ene whai wā, hi wā, ene lea whakafonua. Pea kawai mohono kakai, whonua moi āta kai, kere kele, o seni, moi ni ngahi tui, whaka otua, moi lotu. Aia o kuna la lava whakataha kotoa pe, koe ngahi kupu whekau aki mo whewhalala aki o society. O pehe foki, koe tui mo whakaukau ai tonga, o kawai ai whetokoni aki, ngā oi whakataha, Whaka apa apa, loto tō, mamahi I mea, mate aki, loto tō nunga, te wahe wahe aki, anga whakatō ki lalo, whelelei aki, tauhi wahaa, te veito kai aki, fua ka venga moi whatongia. Ai ako ngahi mea katoa koi ni, hangi koi whakamatala we wahe ua, oku whakavae aki ki nga utolu ai ofa moi whaitotonu. He koe ngāhi tefito I tui mo ngāhi whakakau kau koe ni, o tau mua ka atoa pe, ke tauhia ngāhi wā kotoa pe, ke lelei, pe a koloa I ai mo kau kau a mā lohi, mau mau luta, me lino,
Te ongo ngoi mo fe ohi aki ai nofo a kāinga. Kai whakakau kau mo ilo ai tonga, ok whakahoa mo i tui me whakau kau ai wesi te. Ok pehe, ok whakaluku fua. Ok i keike vahe vahe i iki. Pea tokua ok lahiange a ngāwe aki ai ta whaakto mata uho tau uto hangi koi whakatapu. Ok mata la lahi mo whā lahi ai sio o whakaluku fua o i kai whakalaine taha pe whakalo sika o whaingo fua ai ai whau mo whakatupunga ha whakakau kau fo ou. O kune whakamā opo opo mai mo whakatata hai a ngai mea. O ku whakamau inga ia ia ia ngai vā, pia kua paupe ke whakamaunga, ke whakamaterie, mo feitu u, mo atakai o kuhoko ai, ai me a ko ia. O i kai o atu whahanga tonu, ka o kuheliaki, mo takatakai, o toktakai mai ai e whakaukau, i e te fito i poini. O ku pehe o ku mālohi, ai vavanga ne whakaukau, pia koe taimi lahi, koe ne whakaukau o tukuloto i pē, ok whekau aken bea moe malawa ke siofi ke mahino ai whekau kau aki o ngāhi fō, mo ngāhi elia. O ngau tokanga lahi mo malawa ke whaka uhi ngai ai ngāhi whaka ilonga whaka sosiale mo ngāhi iongo. I he taimi o i whetu utaki pō talanoa mo whaka whiohi ai ngāhi mā whihunga o i sino neongo. O kui kai pu aki mai hafo i lea ia. O kui kai kia nau fua falala peke ngāwe aki o i lea he taimi o i whetu utaki. Ka oku mahu inga ke nau whaka uhi ngai ai taimi o ku motu mai ai ai tala noa kai whaka longo longo. O kui kai kia e uhi ngai ia o ku osi e tala noa. Pe o kui kai kia toe mea toe mea ke tānaki atu. Ka koi whaka longo longo o whaka kau kau. Ke hoko atu, ai mea ko uwhai ki ai e lau lea. Oku loto ki ai, pe oku i kai ke loto ki ai. Oku ngāwe aki lahi be, ai lea, ke whetauhi aki, pe amoe vā. Oku nau manako ke ngāwe whakataha, o hangi ko ngāi tau ngāwe, tau tu u, mo ngai tau lālanga, mo kopa anga. Ai ka kai whewhine, o a o ai pēke ngai tau tai o hangi koi uloa. Tu u whaka uwea, pea moihi atu, ai au mau i ngā heni, ai ngā au e whakataha. Te vahe vahe aki, pea moi feto koni aki. O kuna wako lele i taha, e ngai whonga o ngā au e aki ai whakalongo longo pe o whanongo, sio mo mamataha ngā au e. Pe koha whakatātai o ha mea pe ngā aue, pe toki i whaifaitaki ki ai. Ok nau sa ia fuke nau whanongo, hap mau loto, pe nau kau i ngā aue i o ha mea, ke nau wako me i ai, pe nau whaifaitaki mo whakatātai ai mea pe koi ngā aue ko ia. Pe tau tau whai ai mea pe koi ngā aue ko ia ka oua ke malawa lelei. Ok whaingo fuange ke ka mata ako ha mea ok nau sio mo ala ki ai. Ok i kai ke nau lau ngā aue, ka ok sivi i ake lelei mo i kovia ngā aue, ai fua pe koi ola e nau ngā aue. O hange koi taimi ok toki polo polo ai ai maala kaho kaho. Pe toki mahino, pe nai whai lelei aho no tō pe i kai. Ko ngahi koloa ilo mo poto i ngā aue e tonga, ok whakalilifu pe a whakaofo hono mau e kakai koi ni, ai ngahi ilo whaka teknolosia whaka sayanis, ke ngahi mea kotoa pe honau ātakai. Hangi e whakamatala ki ai he vahe ua, ko e nau ilo ki he vava mo sayanis i oi astolonoma. Mo e nau ngahi poto i ngā aue whaka teknolosia mo whaka ensinia, na nau ngā aue aki ki e whau, o ngahi langa la lahi whaka whonua na nau kua hoko. Hangi ko ngahi langi mo i haamonga, langa whale, fo uvaka, tanu o i tahi ko i whau aki hamotu fo ou. Keli e ngahi kanari, mo ngahi wafu ke tau aiho nau ngahi kalia, mo ngahi kolotau ke nofo malu ai kakai.
Ko nau ilo mo e tau kei ke wholau tahi, o nau malawa i ke pule i ngahi motu la lahi o Pasifiki. Na e kau whakataha ai ilo mo e pōto i ngā aue koe ni, mo e ilo ke matangi mo e ea, o taimi e tōa e uha, mo e taimi ke tōa e whahinga ngowe, ai taimi ke tautai ia ia whahinga ika pe koha whingota. Ai taimi ok mamaha mo hu ai e tahi. Ai a koe ngāhi me ane ok nau whekau aki mo i tu ai mahina mo i whaha i tau. Na iai pe whaunga tala o i taimi mo i lau mahina o makatu unga i he mahina. Ai a ok uhinga i hano whakahingoa o i ngāhi tohi pehe ni ko i tohi mahina. Pe au kei ngā aue mai aki pe, ai kau tau tai, mo kau wha o tōkanga, o a umai ki tai nimi. Koi ilo mo pōto i ngā aue kotoa o tōkanga, hangi koi kaho kaho, angano teu teu i o konga kele kele, ai tofi mono tauhe pulo pula, pe a tōk whakaheka. Whounga mo i taimi hono whakaheka, ai whelei mo i maala, he ene kamata ke tupu, pia mohono taui o au ke ono utu, mo e o wau oi polo polo, o ku kau ki nau tol, he ngahi koloa. Tinta, mahalo au pito. Mahalo ku lele ke tau ngā tai he fia fini, ka tau toki hoko atu ke au ke, ki e ngahi whakakoloa lahi, koutui pe o ku ke kau whatamo au mo e seta, i he whakamanimani he ngahi koloa, mau inga, a tau tōru kakaitonga tau ako me ai i he lau lesoni o e whiawhini. Mālo au pito o rinta, pia mālo at whoki ki he te kumu tōko tō pē na mō mea mai ki he tau polo kalama i he whiawhini. Tua o whātu.

tulo moi mali mali ama mani me ha ape o tali eva ave ki tau tolu ke o se miniti e hiva me he hongo fulu na tuku at foki ane na yange wi kai ke lava e tau polokala ma fela foki e poni ko e ki polokala ma ke he pente tau kolosi ki intia ki he ni ihi ko ia o kunau iai ko e fekumi ki he toko ni whakawhai to'o I e whale maha ki ko ia Apollo. Aia e kau mai aia uluaki mata moala ka e pefo ki kia toketa Doris Paul Marley ke e whakahoko ai polo kalama ko ia wha whakatala noa kia te kinaua whingau aki pe mo e tau si o tau ka ainga o kunau I he fonuani I he fonua ko ia ko intia ko e whekumi ki he tafa aki whakamo uilelei ane afi foki ko e aho whakamama lahia o e kau ni si pea o kiai ai salute ki he kinau tolu ko toa pesi o tau ka inga tonga o kunau whakahoko whatongia I he ngahi whare maha ki ko e ngahi whare ko iau tau hi ai ai kau vai vai pe ko e kau ne esi ko toa pe hawhi I tu upe o ku ke mea mai mea I ke polo kalamani whakamalo lai ke te kimo tolu ko hi ko e ngahi whatongia mamafa o ku mou fuesia I hono toka ngai kina mo ilelei ho tau kakai Wa te whasko ni, a we a tawake, ma ki mō tōlu kotoa kao nesi.

0: tanga mai ko ni ke o atuai e fanong nongo ai mapu avaya ko tu tamai ta fu manioke me he mapu avaya me homa kanolelei au pito merie pe ai to lava ke tiri vatu ke kautou rekereka ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu fika telefoni noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu orea ki au petitovo pe koki mou tolu o mou facebooka hu hake ki hene pes facebooka o petitovo finau pes facebooka o petitovo finau orea ki ai malo.
1: Ko tau tai mi ko ose miniti e tāwhitu me he hongofulu. Ose miniti e tāwhitu me he hongofulu. Te tau hoko e peke ki ipolo kalama ma kehe koe ni. A ia te tau makaya ki intia ki a uluaki mata muala. Pea moki nao tolu o ko nao whakapae ai ko e whinga whakawhaito. O ko kau mai foki ki e polo kalamani pea mo toke tā Torres Paul Male. Ke o mai peha ki o ngongo nounou ko e hui ko si o tau kāinga o ko nao kau whakataha i India. E toke tā pea pehe foki ki a urak mata. Ma alo mua tāri e whakawhe pea neongo ai api api o mou taimi. Pea i kai foke tu uai mo o mou ngahi appointmenti ko ia ki whare maha ki. Ka o kumau koloa ia i he whainga maari e koeni ke mo kau mai ai. Ne mau whanongo tala noa pe i he ngalu ea ai si i folaua e ho tau kai ngā ai fonuana. Ko e uhipe, ko e whekumi pea mo e whinga whakawhaito o. Ka o kumau fiafia hei fiafini ke mau whanongo tonu ki he tuunga o ku iai a si o tau kāinga ko ia o ku nau i he whanuana. Whakawhita e tau au sia e momeniti whakakoloa ko e ni e toke tā Torres Paul Male pe he foki ki a uruak mata moala. Malo e tau lama.
2: Malo au pito e Linda Pasi a e whakawhiloa ki po whakahoko i he houa ko e ni. Pe au kōkōle ke o whamarmalu i he tāla whakatapu ko sa nāo whaki. Ka e atā ke o atu ai whamatāla hanga tōno ko eni mi he vai whanua lahi eni i India. Ko e taha o ngai vai whanua ko Hyderabad ai au ko mau iai. Pe au ko iai si kāinga tōna ko eni o mau wholau mai ki India. Whakafou ia i he porokalama tō koni ai pule anga tōna. Ma hono kakai i he pot ngawe mokui ai a oku iai ai whainga maali ke ono whakafolau mai ai ni iho ki nau tolu o fie mau whakafaitoo ke lava o whakahoko i he fonwani ke i he wharemahaki koe Apollo ai a koe Apollo Hospital koe tahaia o ngai wharemahaki a tau taha whakabisnesi pe au iloa au pitoia i India. Pea uke kai ke ngāta pe India, pehe ke ngai whanua i Iulope, kai o maafo ki i ngai whanua i mamani. O ko tālu e whakahoko, whakaprofesionale a ngāwe koe ni, toke tā mafu aia koe toko e founder ia, o e whare mahaki koe ni Apollo, pea uke ai hono a whanau whiwhine e toko whā, koe toko tahai ko Dr. Shakita Reddy, aia koe tahaia i he kaupule, i he wharemahaki koe ni Apollo, tana e whai a e whiloa ki tonu pia mo Torres Paul Male. Ko Torres Paul Male koe tahaia i he kau hangeko au o ko whakautua pia o fie mao ke whai toko i Indiani, pena maulava mai ka ko Torres Paul Male me la paha, me kolo eiki, me kawala uta, pea o ko mahino pe ai whainga maarie na e lawa o mātā tonu, ia e ngai whamatāla me he ofifine koe ni o founder o Apollo Hospital i India, ai ngai tau koe ni ko mafola i ene ngāwe, e ene whakaamu mo i visone ke whakalakalaka ai healthcare system i India, pea plai ai ene toko ni o lawe ai e ngai whanua e te au wanoa, kawa tō ngai, e ngai whanua e te au wanoa koe ni. Kai ke koe polo kalama koe ne tokoni mai ai a tonga ki whakafolau mai o ko mautoru ia koe muiaki mai he kauholo muka. Na ia ia ki nautoru ki muka ia he tātāpuni koe ni o e COVID taha hiva. Na nau mau whainga maali e o hoko mai ai o aku mai ki he nahi ahoni. Ka ko mautoru e ni he mahina ko kamatanga e tau koe ni momo mai Doris Paul Marley te mo tauhi ai ko e to ta ko to patient ko to pe o ke tauhi o ko fa mai o fu ko to pe e he pole anatoma ko ia ko e maulea pe ia linda pe mo e kainga ko ia me au te roa ko e fa feta i pe ke se ho ba maulau mali mo ia ko to pe ia te ma tolu pe ko maulea pe ia ko fa feta a pela tu nga ye ha ma la ve he monu ko en e fa fola mai he pore ana o fua ai ma mai fra mole ko e fola mai ko e a no fo ana ko e a fai to o fra vale maha ki e fai ke te ma tolo no ko toa pe amo e tauhi ko e hi ke la ma le lei ai fai to o ko ia e whakahau ko ke tō taha whaingata i a whakasino. Ka te ukole pe mua ki a Doris Paul Marley, ke ne whai hao ngonga e nei mua mai e a te au pe a ko toki tau o wholau mai au e au tau noa o Epeleli, ka ko Doris Paul Marley ke ne o atu ai ngahi whamatala koe ni. Malo e Doris.
3: Tau whawhetai lahi mao pe ki e ki, ko ubi ko e ofa, mua ngahi Monu ia whainasa ki tau tolu, tau monu ia e aha koe ni, ke tau lawa mai ki he whonua koe ni ko itia, ke whai a whai to'o, ka paramaha ki to'o ni ko mausino. Ko whewhiara he au pito ko hue whai wangaria koe ni, ko hui ko ilo pe, ko lelei ko ta pe, o ta ke kira ai, ko eiki pe, ko ko whalala ki ai. Ko whewhia ko hui e nau indiani, o mai au indiani ko hui ko whokoutua ko hoku te ringa. Pa ko hoku te ringa na e i kaipe ke te lawa o whanongo, ai ko hoku te ringa matau. Pea ne uhao koe ki indiani na e whakaata wai, o ma wai, o hui ai ai hangata maki in loto. Na e whaile waho pai to o wina e seo e india na ne eke pe nai mea lai ka te au kana o ke ilo to lai pe ko wi ko whala lakas ya e ko si suka lai ana e whai au pai to o ko e mea nai whaha e india ka au ki mua ka to whai e pai to o na ne whaha ka te au e iai e mea e hoko e wesi te wesi ai Nā e tāna e rea india ka sea o e tōkta ko e hipa ho kūtu pe a ko e kūtu ta e kovi e whakakau kau. Ko e mea nai hao ka te au ko e kutui mo e whalala ke eiki na e kaito e vei vei mo. Nā kua tola hirewa pe a hoko ato e whaito o. Nā e whai o whaito o nā e ose whaito o ko e kau toke tāna e tola he au pito. Ha koe mea pēnā e mōmua ka au, eiki e nofu maupe i e au whinima o e kauto me tā. Ko whewhia lahi o pita ko mi ko wau sia e mō ui wha o ko ofa e aha koe ni, pa ko whamalo mō whewhia i e loto honga ia ki tonga, ko uhi ko nau. Mai mea ofa o mai ma aku, o simonu, o lawe ngonu wai ke si kau, he o mea o ki indari. Pako whewhia lahe apito, ko sai apito, e ku te ringa, kono mohoni, kai ke te sito e lawa o whanongo, te ringa ko e, ko ku te ringa he mape, na si wesia moia, ia e te ringa mata u. Pea, na peset peto unoa, e whanongo. Ya na aire wa ku me a palo ke u au e o ia en ku ma ve a ke tai ni fa ka o ko o fa a ku to se se ala ya a ku ku ko e bonu i a ya ko te si la ve ai a ku fe fe ala ya to o ia te a
2: malo abito e to ris po male pe a o ku houna ai a ku matala hanga tonu ko ni a ko ki ma to le lono to nani e me o ko i he ni a ka patient ko ki ka ko ka fainga ta ia pa ka si no to ko mo fulu pe a mo e ka tau ki to ko mo fulu ai a ma ta ta pe tau ni pe a ko e to ko balu i he ka i he ni opo ia tafaki ia e kansa ia ngai fotunga keke ai ako ko hina o kia ia ni i o kia ai ai ngongo o ihe e kete pe fai hono kimo pe hoko mono ngai fai to o pe ia pe mo e radiation ai ako ngai ngawe anga maheni pe fo ia taimi ko ngai fra tamaki fra sino pe o kia pe mo e ngongo pe ko lamp o ko ia tafaki ko ia ko hangi ko fra tapu pe a pehe fo kiki he hui siriva ka aia ko pelepelengesi au pito pe a hangi ko ia ko e tui pe a ko pelepelengesi pe a moia ko hui ko ne ofi au pito ki e kalava ko e kalava lahi ko ne tafaki to he ma ko ia ene pehe ko e talanoa ko ia ki e ngai ngawe o frahoko o ko maulango nuka toa pe mo ngai talaloto o frahoko ko e i India e na mau lotu taha e sabate frame pe ana e tataki e Palestine State ki mi kolomatu ako i entu i halangingi e ai mau lotu mai mau fra family o tantari e a u tonu mai ako pe amo lovena baka tu ene toa mi kolomatu a pe amo hono tau hi ko sela pe a pe hefo kia te au pe mo tau ko opeti moala opitsi pe ana e tataki le vai lotu o o mau fra anau ape e kai ke mau kau moi mau mai fra anau ki nau tolu ke nau a fra anau ka marapuna o whakame i e katoanga koe katoanga lahi e ni e whonua o whakau koe si a si pe au kau e kup koto a pe ai pe au mai ke sapate o e whae koe wiko Suriana Ileana Maea koe tahaia o e a fefine tonga nga we fra misnare mai ki fonwani ko e ta we ne hongo fu ma fito a ene i indiani ka no fo ia i pune a ia o me me ho wa tawa ene fo e fono ma mai ana mi ai ki heni pe mo hono hoa ko biriami mai na na fo mai na wa fo mai ki india fra fo ia por kala manga fra misnare a ia pia ko ni la falafa ko e ta ia mai a pia ko a fra toi ta mo ka we fra evangelio o ko to ia i malaga puna fo a mo to pe a e fo mai ko ia ko Suriana o ko ne fia fia ma pe e fa to ko ni mano tai tai si kai na to ma ko ni o ko wa to no mai ki intia e fa ye fe ko mi fra fa to ko ni tal me kamata e polo kalama ko ni ki mu a ko ni e to ko ia e covid hiba hoko mo fratapta pui pe a mai ke nai taimi o iai pe mo polo kala me toko ni pe ai pule anga na ki kamata ke hoko atu ia ki siaina pa o toi hoko atu pe a india wa mai pe ke lono tongan o ke fai nga maali e tu ke pe nai fonua ke hangi konu sila ko Australia o maheno pe ia pe pi ko tonga lahi ange kai nga tonga kako intiani ia o ta tai ta kai peke te toi makai ki taki a tonga. Ka koe mau feo i koe ni, koe mau ki whamiri e ni, koe mau whelongo aki, koe mau hoko pe koe whamiri e ta. Angi e koe tataki ne pao koe Palestine steki, e i en duhalang hingi e. Pea ko Viliami mai arewa nani tataki ai mau lotu e mau ngakelesi, na mau whahoko pe i he sapate whae, koe uhi koe mau inga koe ai tō wangai whae, kai lo mia. Pak mau o mau whakapalahi ai ki e singahi whae o nā o toka i anonga mai whie maali e. Ka o ko hangepe koe mau talaloto koe ka Suriana na ia ia e ne whae ko o Lina. O ne pekia ka koe ne tō anga e ni aonga Suriana ia ka te mau tōn e pakatau ke i koe ngai whetu utaki, koe ngai tokoni, koe hi koe ngai whetu, ke whae mau whakatau, koe ngai hangai mau nofo i fonwani, ta koe konga lahi au to o ia e Suriana ai mawhatuktu ki koe ia. Koe ia e whae rewe mau tala monu, ke si ngai whae, koe ngai whae, koe nao i he tau ono mo fulu tupu, fitu mo fulu e ni, ka mau inga pe, o ki aipe mo e ngai tamai. Ka kai lewa mai mau polo kalama, mau teiteu lewa ke sapata mai koe ni. Te mau kaua pelinta e sapate ta mai koe na ai tau le dio i Aotearoa. kolio o honga mau pe pange tau fetu taki o ko hange pe mau no fole mai tonga pe hange ko mau fetu taki pe mo a nai le dio ko ni mai tonga o ko mahino pe a technology a lava fai mo fu hange fetu taki e taimin pe fai ngahi a pelo mo aki ai a ko me mau inga ta he to bisi ko hi mau inga pe ke tau bai bai koe koe tonga e anga e nau fie toko ni koe koe koe papaki pe a taha e whakapolau mai ki India koe papai to ku osi ia e ngai kulupulotu ia ngai kulupulotu e ni ihi o ku optikei ke, ke te au tonu ki taki ai ka koe ai hoto whaamiri ai o ta was whakalea mai koe no maulotu hu fie atu o te folau fai pe o kai ko au pe o kai ko tovis pe koe taha kotoa pe puu mai ki heni o whai ai e lotu. Lotu ai e siasi o kauki ai, lotu ai whaamiri o ku hau mei ai koe kāina, koe kolo, koe kaunga ako, koe kaunga ngā ue, koe taha kotoa pe, koe taumata i kolo afu kia koe lotu. Pakta o whe lotu a ki lewa o whai hono hōwhia e mawhatu tūki o ngā ue koe ni. O ko te wange pe katoa wisi kene whamatala he ko koe uhinga he koe pompom katoa pe ko mai to wisi he mau ki group chat pe heni a e portfolio fola kene hoko koe whakaloto lahi ka te mau tole mau whanonga e koe ni ihi o kukimo koe ni ihi o kukia e mai whaito o kukia e pe mwhia mau ke toi tokoto foloa ka te teu e whaito pa koe ngahi ta au koe ia o mwhia mau pe a e o tua ke ihe ta katoa pe o tonga ne wha tain koea. Maro e to is.
3: Maro a puto mata ko whewe ala e a puto. Ko hi ko e mo ui e toka taha ko en pe ko au ko wau sila i e tai di ui. Ko mo ui a ko e ke to ya me e ko to e sio ka pai ngata ka aki. Pe to e sio ka ngai bea e ma mani kai a puto. Ko mo ui ko e noho ma pe ke e ko tuka lai ma ko fe fea ma pe ke a ma pe e pompong ko toa pe ko wai pe ma ki kutse ko wai wahe ma wai pe ka sina o tolu ko ki e te ma mana tua ma pe e ko tuka lai si de ma mo ui ko ui e pau ilo ma wa e wa olo i Indian aki ai hua fai e kosi suka ai. Pako fe fia pe au ko vi, ako ku tala no au ku fai ke taha ko toka pe eni kau tonga no fuene. Oko hama pe ai hamea ke nau, fie fia ai, ka malo hea pe ka te au pe u, hai vahe ka ki nau tolu aki. Ki inas waka fulo fora ngai koe, ai me au ku. Kau ke roku, pako fie fia ko ugoe ka kongo ta pe ko pape, o lau e ki whorofora whawhetai ke ki o sen mai lewa ke hao pūpū ke si lawe ko toa pe ai whangatoko ua mai whangatoko ane whalau maari ka uma a ai ta mai pe koe kui pe koe ia tek mau tome mau nof koe ni pa ko fie fia lai a pito ko ue ko iro pe ko pao kau e lau pe pao lau e kau ko ue pao tuk mau pe ai o tua ke nu mu a ma pe ya se pa to o ya pa lo ma lo a pito ko e ko e anga ya ta lo ta na ma no foi fo nu a ko ni pe a ko i kai hala ya ke ha ta i o te a fa nga ta i ai ke te ta ta pa ke e ki ke fa e kole na ta te fito e ta i no ko ai fa nga ta pa ka e si no pe a ko fa i le pa ai ai ho fia mo fa auto ma ko pe a koe mau wha amu ia, mo mau wha lotolai a ke ngai ao ni, ke ue ngata he ni. Ka pau e ai hatai ni o ka mau pese te te awai, pe koe lele ia whai to o, pe a mau kuna, pa mau whoki tonga. A feitu te mau i ai, te mau keitu ai pe ke whai wha mo oni, ai wha mo ui ko whai e ki ke te mau tono no katoa, pe a ke mau talake ai maf mafi oi otoa. Ie taimta tau pelo tonga e mau i he ni, na he wako fwoke o whamanatua ane awhi a whamamanahi e kau ne si pia na e o fu o whakatoka ngai e kina au pito e si kainga tonga e o ko iai ai polo kalama ai e wharemahaki ai a polo hospital o ku ihe tawha akia o ku i ko e international
2: aya ko nga u fa ma pule ana ok na nga u ki nga hi a fa na ta ke tek na to hange ko ma to to nga ok mai mi nai fo no ke ke te awa no a ok to la ita ha me afrika me ha ke lo to lo to me asia pe ko ya i pe pe mo to ko ni hi pe me e pasifiki ai ma u ka wa i ma to ko lo to nga ni ko to ko hongo fulu pe ko ni a atonga to ko mo fulu ai ka tauki a okiai pe mo ka ha mo o na wi no fuanga ta ha ka mo felo ma ki pe i nai a fe tu ko no fa ya mo mai si bi ko to ko scan ko kimo ko radiation ko to ko to he fare ma ki o ka ni i ko ki folo ma he ka ha mo na to ko ba pe a ko por kala me ha mo ai o ko pe ton pe ke e fai e tau whakapapalahi ke pule ana tōna. A ko haa moa ia o tōni o fua he pule ana haa moa. A kinau tōni ke nau wholau mai ko e ni. O ko koe toka taha piu whaingata ia whakai sino. Ka pau ke whia mau ko tauhi, koe mea ia ai whanein. Koe na wanga mai ni lewa, o nau whotu lewa haa ki kurupu whaingapa ana, ke whakawholau mai a ki a taha ke tauhi. Ngā taia i tōna. O panga e tōnga ia tō tōngi ai tōko taha tauhi. Kene hau ia whai e ngai mea kotoa, koe ai mea tōko ni ke ai, koe whanki ngā ue ke tauhi e loki, koe mwena whoanga, koe fō, koe tōo e whai ile. Koe e tōko taha koe ni o whaingata ia mo e ola e ngai ngā ue kotoa pe. Ai koe whai tōko taha whaingata ia, koe ne fō I mālolo lelei pete I teo ke whai tōko. Koe ai NPE, o ko kaua tōnga ia ia manu. Ia kehe pei polo kalama ia Afrika, ko Zambia, ko Venezuela. O pia e mau whelongo aki koe I he waha taimi koe no mau I heni ai. O ko iai fōi ke alawe I he hoa tahe ao ni lo tōnga mau I whare mahaki. Koe timi, timi ai ako toke tā, ki nau tōru me Australia. Mahalo nau I he toko taha balu. Oku iai pia mo I Kaunesi, o na ulotonga I he whare maha ki koe ni Apollo, ai mau ngawe a ki koe ni I Haiterapa. Oku na u iai ke whai ai ngahi polakala mafia ko aki, ko whakatau kei, I anga koe iau I ngahi ngābu. Pea te wakai iai ki he ngahi matau tau. Koe whi mai vahe pe e linta pia mo I hou eik, mo I kainga koe ni Aotearoa, pia mo I kainga tonga kotoa pe. Koe mea nao whatonga ea he rak aho na mau ko awea mo Lovena na matu utang na mai aho mai maua ki India ke feitu koe ni e ho atapu le lulu o wape taha e mama lolo pa fie mao le waya ke avere wa maua ki pare maha ki ke kamata e toto mo sibi mo hafua e mea koe ya koe foi ho wae ono na ma e na ma wohe wa hoa e walu pa mo to fok mai hongo fulu po umri. Koe fwe mhou e walu koe ia. Me a koe fie toko ni ai lau maari o ki ai koe ai kau maui. Ma ino pege te au ia o ku pau kia nau te he koe hi koe tawha ai whaka business. Koe entity e nia o ku business to toni. Koe mea kotoa pe o ku kahoko kia kita I siwi. Ka koe fai to o kuhu ka kita ki mua pa te hu ke scan o ku peeling ia o ku amere vaya toi to toni. Aia koe ngai umea pehele vai au ko whatonga ia. Kai kia hame ea ku te alatu ko toi tali. E toi whi mo ikina kia ha taha ngā aue. Nga whi e whi anau to whamo hendol ai toko taha koe. Koe ngai koe me ea e ha uai pa ana. Koe lea moko moko. Koe tani tali kakai. Koe eke pe kumahino I e whamatala ne whai mai mantu o kehe fokia na whai ngā accent koe anau tolo. Pea kuanga koe whetu utaki ia, ko pau ke te mahi noki lelei, ko whe loki, ko whe whetu. Pea kei pe mo I toko taha ma kehe ia, ka oku te wheelchair, aia koe teke holo kita e sari o te, e pau pe ke haku e taha kehe ia o teke kita. Ko hinga, kai a taha pe ho tauhi, ke to to ho kato, mo ho whaile, mo I toka ngai ho, o mea kotoa ki ho sibi hongo. Mo whawhanongo ko whee taimi te ke hoko ki ai, koe alu ki he, koe hoko ki he, koe hoko ki he. Koe ia ne pehe, na fu, na o, oh, vale au ia. Ai o pehe, koe,
3: Na mau fia fia ko wie na mau wako faiva pe ahe taha pe a mau ore mau faiva anea. Mau fia fia lahi ko wie mau woa tu he tarika kai leleia e matakarika mau tolu. A ngak mau iro pe lahi an taim na usinofo siofi ki mau tolu na ufe wia peko hai ki mau tolu e. Ea varbo kai intia eke mai peko mau mai mei fia batarana mei tonga. Ara boli tamai ke hana to iro atonga e pe a famatala treva suriana e feitu kon mauha o kon ya e ko tonga ka via e pacific island ana e ke mai pe ko tonga o kula hita e e suriana mai e tai ko tonga ko fonu asi sube ana tala mai ka pa o mai ka mau to ka fa of of e mau te te fa of of auto ye lele re vai por ka mai ya ye fai vai ai ka windia ta ta pe ka mau ke ta mu tu pota ai ta ko una ko mau tari to ka ko o fe fine ko ni ko ai pure pamau toki su wa tui le wang mau tol pe mau tu wa tu le wau fai fai fa. Ko e fa ma fa na lahi au pito na mau fa. O nai mau fe fe alahi ko ui ko e taha e ni a. O ave ai ki mau tol pe a. Mau talai pe mau fai fa e aha ko ane a fi e mau. Loto I tonga. Na mau faka ha ha ia ane a fi. Ake mau fai fa faka oko ova. Pea ose mau fai fa. Faka ma toutou faka ma lo lahi au pito e mai ai ki matakari koe nika ku mau tolu. He nai kai ke lava ke ose porokala mai ia de e mau sio koe kai ke nau loto koe ke fai mu mau foki mai e. Ta e ngahi fasia, na ua ma fusia ki mau tolu, o ma ose atu ki loto. Faka au ngai e ngai fasi, na mau toku fok pai talo e mau alo e tata haa pumpong ane ak. Mau toku fok mai pea ne po mei hoko hiba. Oe osi ia e, mau faka au ngai ia e pokala. Ka pak mau fe fia rai a pito ko ui e, mau fe fia ko ui e kaua tonga he lau. Pak mau fe fia e ko ngā koe pa wō, pako ko ngai e tau ki fonua. Oe ote sa.
1: Malo
2: o ko o ma tie fia au bito ko en ko e mai heni pa ma to fia fia fo ki ko e pater 1 pi ai o ko tai ma fo no nga ta fa fo la wa ki no si la ta ta pe a to vis pe mo a le tio ia ma o la ba mo ma ki fa mi ri mo ma ngai kai o mo na ngai por kala ma si o ta kai nga to nga malo e fa fa to ni a me na li ta pe ma ka wa he lau ai ko ai pe ai ko fra am ke fra wat mo ai ofa mo e popo aki ko ni ko wi o ploto nga fa ma fola tu i he le tio ko fa te di wan ti ai ka ke a ko e to wa fa na u lo to nga i in usilana dan au fo mai ai o velo mo na wa ki mo atau ha pe ki ki heni. Ai ako Sione Gibson to mo whateawe baba moala, pia mo risia moala maka uniu o na I pemioa ki naua. Ako iwe mo e I a pemioa. Ako iai foki ai fiefia ke whaha koe o ke ai nai ofa o tapa mai, pia mai nai lotu. Nyo ta kai nga bai I no sila pa pa fa ma no a si ro ro fa nga fo a si spa ki Hillsbra kai ma fo ke fa mi ri se lo se fo sma lo ki ma rosto pe mo fa mi ri pe mo la fo sma lo pe fo ki ki a ana pe ta men ka mo fa na mo ma pa puna no ko to pe ki e bon teo pe ma nga ku ko to pe fa mi ri o ki no sila Oku iai foki ai o feina lahi neongo ai oku foto a pepe a mona reson tupo a tungane oku wai o falahi a tia tikoe koe mko usai pepe a koe mea pege a Angelica koe no plelei pe mea kotoa pe o keifai pe whakake ake ange koe faina maria ke fai faka malo me o fat melesi o malo ai tau lava pa malo e lotu ki weringa toni ka peti pa lelei malo e lotu me o mai ai ngai fai na mali e kotoa pe o lave ai pe a ko lotonga ko e ni o iai se I ka inga kasi o folau telefonika o mafo ka e malu isa malo e mo e ti fana o a foni mi fo a motu nau I o taro nau wongona mai e pol kalama ko e ni pe o kia ia e fie fia ko vi ko vai o falai atu ke kotoa o e si ka inga ko e a mi me tonga ki no sila o na o tau kau whatahi nas koe ni pe ki e tahpa toa pe I mōli pe mo e tapa ki e ke o tongani e o whalahi atu whaanelo atu e aki ma lo ko en po saipe ma lo talita tuene toa wili e o mafo ki ai pakai ai me mi pa isi aspe siriana tau taina tonga vas moea fetungi le leipi pe toko lahi na no sila te ako nga wongo na ipo kalama ko ini. Tolwis teria na ose tatai mi kai te omae linta tatai. Kake anka popo ake pene kine inki broto nga moine kui o kino sila. Na unofo no sila kina to. Malo Tolwis. Ok,
3: ato ena ha popo. Opa.
4: Linta pasi pe mo ele dio ko ya fa 31 pi ai la va ke e tu mai fa ma die ko ni ke mo ki ho ha atuai o ata ki o ngo mo pe mo fa mata la le ki ta la lo to ya ma mo ui pe mo e o fa e ki o ma wa usia pe mo nai ta po ki mo to ma mo ye fo no wa ko ni ma nai to ko ni ko to ko fra ho ko mi pu le anga tonga fa fo he po kala ma to ko ni fa fo la mai ki mo li fa fa to o I he pot na we mokumi. Oke, o falahia tu ke a tek motor, kau nga we ono koto, ka te vita pas, ka maha foki, te vita maka. O yongo te vita ke oa tena falataha, e iai mea e hoko. Kai ke linta, malo ia koko e ke hena, ta kau falataha, pe o kia iai fie fia la, ko hi koe tau inas falataha I he, I houa koe mi. O kia I foka o falahia, ko oa mataha pule, ko kia I hofoha, Aya ko ofa moala lutui pe mo Christmas lutui mo tiena fa nau ko I ko nai ofa ko to pe mo inasiai o ma fo ki a tali maga uno neu ka ma fo ki a nosi pe pe ki a tenior ke Jacob pe Wesley College ma no fo pe fa nau ko na fineki mo polisia na oku I Amerikai ka ofa la ya to ke te moto Ya ya fa malo ma o fa nga malie pe a kon fa mormore at kaya to no no el inta ye nai a fa matala ko ma o atu ka ma fie fie ke fa ha o fa eki o ma fie fie e ola nga u yo fa ho ko ke te ma wa o ko fa nga malie pe ko o fa ta ta pe ya e o tua o ma o ina se ai malo e ma o fa nga malie me le ti o fa te di 1 pi ai malo
1: Whakamalo lahi atu pea mo e haunga ia ki a teki moua I he whakainasi e polo kalama e pōni I he hala whanonga o ku mō fōwai
4: pea
1: o koutui pe o ku ongo ai mawahe mei api I he mahinani kouhiko e mahina mau ingaini ki a teki tau tautonga ai mahina o he whamiri ka e whakawhetai I he tui mālohi o ku mō mao Pea o ku mou whi ao pe pea moe eiki I he lolotonga taimi o ku whakahoko aho mou whaitoo. O ku whakamaawhana foki ai ki I koloa o ku mou kuku kuku I ha o mou whakapaya he whonuana ka ko e tau lo tūpe. Pea ku hula vei o ku iai ai si ingahi tamai hena. O atu e maupopoa ki talamonusa pa te tamai ki a tekinau tolusi I whafunga I tamai. O ku mou whanonga whakataha ko e whekumi ki he tuunga whakamouilelei. Talamonua at fokia teg motolu neongo kua osi a sta pate fae ka ku talamonua at pekia teg motolu I he feinga kotoa pe ka umaaki motolu toko hongo fulu koia o ku mou ihena ko e feinga whakafaito o fata wange pe ke lelei pia whainga maria mea kotoa pe ko whafofonga ea te pule o e whareni ton men ka umaafoki a e pule o polokalama tonga Filipo Motulalo pia moetoenga ka umawe John Pulu la tufonua pe foki a losa tui afu pia moefine motuani te vitamaka I he tala mo nu kia te motolo o atu ia pe amo e mau pofa lahi mehe community tonga ko ia inu silani kau maa foki a kina tolo ko ia ihe ngalo pe nao mea mai ke polo kalamani mo e lotu fatawange ke kawe eiki ihe ngai whinga ko toa pe o mo whakahoko malo au pito ia mea ke moto e fie lave ki ai ke tau whaos aki pe
2: I kai malo au pito
1: iyo Malo a pito a te kifo I fasi koe ni maki mō tōlu kotoa pē o ku mō whakaunga tā maki pe mō whapaea I intia koe whekumi ke mō ilelei lotu mai mea Victoria Liu. Malo.
2: Malo.
3: Malo.

0: mau fa fa te fa koloa ho koin fa malo atu he fa fa nga mali e mo i mai na se tapak mai proklama manoi ka hau i go e fatongia ko no fongi ki mau tau pa moe ngai pore fa sosiale o e halafononga ko mau fai i asi sukalais ko al mo fa moe amen
1: amen
0: fa tap ki he hau e o tonga king tu bono pa pe he ki taine kuini ofeina kuina nas pau tu wah pa pe he ki prins kalauni pa pe fo ki he fare o ha moe ofo ho weike fo noa pe he ki palemia pa moe kapneti pa moe na dogo do ape ku mamo fai fai tutuni i he pureangan pe he mo dogo do ape mea mai ki programa koin ata mo maua ke whakata te ki programa koin ki programa koin i o ku koe kamata ia i programa koin i o ki loa koe manu e kaho ke kerere ape pe kone whakaukau eni o e tokanga makehe loloto ki he whakaukau o e uesia tamaki o e whaitokana tapu i he fonuane pe ako e whakaukau eni o no ofong e fonua i he ngahi whakamatala mo ngahi whahino hino e ala mauat pe mi he programa ko eni whekawaki pa mo e tokanga i kina ko eni ke lava o tufo tufo tatau pe a vahe vahe mau e ngahi anga he whakamatala mahino whekaagpa moe peau taane koini uta lotonga whanonga i he whanuani kotonga a e uesia a e whanuani i he whaitonga na tapu. Pana e whotu e ki programma koini ke whakahingoa ko e manu e kaho pea ku uhinga e manu e kaho ko e manbuna eni ko ukore pe ke whakapapa ki na tolu uia e ngahi mauanga whakamatala kato ube mua ki ata a e ki whakamatala koini. Koe ngataanga koe, oe mea koe o ku mo ui koe i he whonua, he taim koe ala he whonua ke maalunga ake. Pea koe ngataanga koe mea koe ku a kau koe lan mata, taupe he koe ngataanga he mea mo ui. Pea koe re moe konga ia he whonua ke o lunga ku ma uia e ha feitu o momoko ange. Pea koe kai ke lawa wha mo ui ha mea ai. Pea koe fo i waha a koe, oe mea koe u moa moa pa moe mea lan mata, koe kaho ia. Pea koe manpuna ai, ogu nofo ai. Paka whatongia manpuna koe au ne, ogu ne mawahe mai pa mena no pumpnonga o whakasio ai ika, pea ogu ne hanga whaatake ai lau manu ki ai, pea ne toki mawahe lewa me ai o hoko hange koe manu wākai. Ne lawa wākai hifo ki lalo, wākai loloto hifo ki he moana, te ne lawa whatonga ai hafiri, oho

0: We are going to phone pe or we are finding a ta or we are finding a ta walk on my head. But go do go to hire if a cow cow go any get for do a program go any nalava or phone pe a phone noa. You know, he level locator, he had out far now, he had my dog, mommy, I make a program go any. But go do go phone the name, the Nelava, Tokoni, get out all, get out fire if I do Tony Mahino, Momahino, get out all. I fainga ta uta lo tonga fononga ai pa kuinga pe ki foka ko ko manno e kaho ke ke le le ape ai kuinga owa longo le le ape he ko ta hae nga me nga o ko no ta e fonua ko ni ko no etukeiti pe a ko e fonua ke no lava mau ai tu tu ni fe unga ai me ke fai mo me ke wa fai pa ku tui ko fainga mari ia o e programa ko ni ma te tau toki te tau hoko hoko te programa ko ni he tonga ta un e no fainga ke fra mala ala nga ka venga ko ni fe ka aki pe mo fai to ko na tapu Tana ki gai mwe ngahi te fito I palopare ma whaka sosiale na e tupunga pia me whaitokan tapu pia e lawa o whaka aurire ki atu mo whahino hino whiunga ko ia pa me pola kamko ni. Ko ia ko whiwhia heni ke mau ai tau tā ma puloka pa koe ke sola inga taha. Te bere ko ni e reteo, e ngahi nuspepa, e ngahi whatahanga, ai tau kei pia pa moe tau kei lo loto I he tawhaki koe o he wharere ata mai. Pea kuhinga lo o mai ai tau taa koe ni koe maua o te ma wharere programa koe ni. Kono I ngā he koe te fito I palo pare ma koe o kuwesi ai e tangata une ngā ke whaitokan tapu koe ni whakakau kau. Pea koutui ka ba e lava whakatala tala le leie whakakau koe ya ki aki mōtolu mō mea mahe ka venga koe ni. Ai ngā ue mono liliu e he whaitokan tapu ai whaunga original stage o atamai kai lava o fai tu do ni hala ke ni hala fa nau I mai ngahi pore fa sosiale ko o hala fa nau ko ia ko ta ta le ko to ta ma proka i he programa ko ni ki mua pa ta ka mata ko tu be ko be fenga mari ka te ko to ta ma proka ku ia ha o lava fa ka longu fu ke fa ka ka ko ni na ku lava ki ai pe mo no fongi ko o fo no he fa to ta pu malo
1: Ko malo abito, lai abito fefikau se misi. Kawa, hono fukakau te mutuani iho programa manu e kaho. Kei teni miu hangi koe mea ku ke silawe ki ai. Ko koukau atu. Koukau atu e manu e kaho. Pea ko poupou abito ki ai. Hangi pe ka... Ko haka kai tau pehe, ngā he utoi loto te tau iyo me ngā ue mutuani. He wesi a koe ata mai. Pea efeke fehui anai. Koe haka kai ma fukau aki pia moe ngā ue fai to kona. Te tau pe po fai kona tapu koe haa. Kawai alo kaholo mea koe ke mau ngā ue. Ya me ara he fa go fi ko fi la bi kai aya ko ka bi fa fa ma ta fi fe ka mu nga behen ulo aki ya fo slogan ya fo taung area ka bi cho bu behen there's no health without mental health there's no health without mental health fa tonga I ok I kai ha mo ile rei ka ok I kai I ai ha mo I fa ta mai ok I kai ha mo ile rei ka ok I kai I ai ha mo I fa ta mai ko fa tonga mo nga ko ma to rui ai mo na bi to be ya Hange ko foi mi agono tu ati mo o ki he I uto pe fai ulave ki anai ko hono a whatever ka pau e ya ha ulave ki he ki me afaka lau mari ai ko ta fai foki a au ko anga ko foka fia fia mo tuani ko me afaka sino ko tope ko me afaka tamai ko tope me afaka sosiale ko tope o na pa lu tu fo no vai fai lau mari pa ko tu be se mi se ta pe ko lau mari ko reality pe ta pe ko foi fala pe ko mohenga ia o ku hekai ai sino ata mai mo sosiare pe na nga au ai mo fe nga I nga himia ko ai ka ko tau pe he ko te fito ia pe ko mohenga e hanga fu iuho ko nga himia fu lau mari ai o ai mau pe ia ka fu ka to mai mo e ko e fai fe kau I o ko no ko re ba ko mai ka te au ki hanga o lau atu ai lau a Hippocrates o fe kau aki pe mo uto he mai nga pito ta e fa nga u no ko fu tupu Na he fa ono no PC ke tol fit no PC a Hippocrates. Pa wifu ke ni ko tamai a ko nga we fuka faito o fuka mamai la. Ko ke me fuke si aina mo india ke aibio ke tamai a ka o yaka fuka faito o e ta fagbe a wesite. We hu behena na civilize ke make hena tuli pa mon be mo ni a india mo si aina. Ka Hippocrates we ke father of modern medicine fok. Ka fa ono no PC ke tol fit no PC. Pa behen lau ki he uto. Pea ko tangata ke ne ilo I me ikaito I ai hamea. Ka ko utope. O hau me ai e fie fia, maria ia, kata, mo sipoti, mo loto mamahi, mamahi tuu, loto tao tao mea, mo tangi lau lau. Pea ko ia ai, I he anga makehe ange, o tau, mau ni maa ai e poto, whakapoto poto, mo e ilo, mo e sio, mo e whanongo, mo ilo e faka mo sa

0: mwe tata ufaka ufa ufa. Kwe haa ugu kowi, mwe haa ugu lerei, kwe haa ugu mberie, mwe haa ugu ta eifo. Pia kwe utoa ipe, ugu ta uware ai, mwe vare vare lau ai. Mwe irifia, mwe mana vahe, ugu ne ohofi kita utolu. Kwe koto kotoa ngahi meani, ugu fuesia e uto, ihe taimi ugu ikai mwui lerei ai. Ihe ngahi fungani, kwe ugu faka kau kau, kwe uto, ugu ne ngao eki ai mafai lahi taha, ihe tangata. Kwe faka uhi ngai anga ia, ia, kiati kita utolu. Ai ngā hi me aku hau, me he ātakai I he taimi, oku ne, I he tūnga lere iai, o inga ki auto. Kai ke, u mahinga, e lau kone, te kata koe ni, ta ue whāngea, ume tōngi au tūpki mo, e kalaisi, he kono u inga, kā toa me ako toa pē, whai whikau, e hau toa pē me he auto. Oua, e loi mahi tahe, ne hū mahi a kau, pe ako ke hū mahi he auto. Pe ako te mau whakaha totonu, me o tua, pa ako ke whau kātoa pē auto. Pe ako te mau whakaha gita, me ta whake te waro, hū kātoa pē auto. Porque fra tamai hu ka dope uto me akotope e uto ai ku mahu me ko ko ka mahu motu ani me ko ni ki tamai ka uto ka me ko par par me ko uto ko ni mahu mahu pe uto ya kuri ki la lo hangi me ko ki mahu inga ai nga ko fra mahu inga e ma mani ko to ngani pe e ma mani ko ma ia u ko mahu mahu ka hiri ko ya ko me e de fai ko to fra ta ko la ko ni Hippocrates no ra ka nai ko no ko ko fra la fra ma mani la ben ko fai to ko na Uhi maman ta adobe. It's everywhere. Ta kuhanga fai toko na ia, kei kepeke, kei ngawe peke to utupu. Ka adobe ia. Whanau to utupu, ake matu a mea ka adobe ia. Koe hano fatong ia, ogune hanga ia whakafuo mo hoi. Ai fonga whakai whakaukau e tangata, mone fonga ki hene to onga. Koe ke te loi mea ko ia ai. O kuhanga e fai toko na, pe te koe wenge fai toko na tapu, o whakafuo mo hoi. Ai fonga fakai fakau kau itu kata aku ya, ka uma a ini to onga. Pakai palo pare ma ko ini ya. Heke kita lawa te fu fai to fe fe ta pe al opesi de tiau apito. Ko pau ke tau wa ko kita utol ki ai, heko pa prem fa ma ma nila hiya. Kita feanga inga ngofua moia. Feanga inga ngofua moia pakai palo kala ma ko ini ko pe. E malama ko he konga ya, ko ta fe fe nga, he ta hai ta lawa to apito. Ka fe ma ko ta feanga inga ngofua. Mae paro pare ma o fai to kona. Maka ka himia lala hi pe ia se emisi o kou glabu kei tangi.
1: Maloma, koe drugs, o whakatonga foki koe fai to o kona tapu. Koe haha o whenga ke whakatonga lelei ai drugs. Aku tau whenga koe ke to o koe fai to o kona tapu. Ka kuke osi mea i pe ai tuku. Ma ke te lawa ki ta anua mai e foi whakakua koe.
0: Koe malopi to se misi koe, foi reka no koe fai to'o, koe ne huu kei ufakaori, koe fai to'o, ka kukona ia. Aina uhinga peia ke foi reka no koe medicine. He koe medicine koe fai to'o kona, ka atoa panatolo mo mea ka atoa pe, he koe fai to'o koto pe, o kihano side effect. Koe fuka lao pe he, medicine is the least poison. Panatolo, aspirin, foi kau ke kauti, ka ate, fai ka foi a kau pe, is the least poison, pa koe uhinga fai to'o kona. Uhi, kapati te ngai be fai toko ya fa tau kono tu tu uni ai o fa tau fa sai ni simo mi ko ya pa ku pa ke o fongi ma nga ka ta ke ke ho ma ma no ke ta bu chou fa ngi to ngani pe mai o fe unga ke mo nga ya ha ngi be ke vaccine go ni ko fai toko na pe mo ya ya ka te ngai ka fai toko na fu ko we pito ha ngi da wala ke ko di ni nga hi me ko ya ke class ke ke ka ngai ke unga ke he he ia fa ta mai u pa pa me ko ya Pakau hanga kau ni kau kau kau beli umi munga. Aku kau iya, he drugs umau iko DD, aku dangerous drugs. Uk fakalau apito iya kau mau iya tahu fulah ulah mungkin fakai lomu iya. Kupiak kau topi aku pau ke prescribe he toke tahu. Ayah kau hingko aku iya. Kau rere iko tahu pe aku methamphetamine. Nongo mau ngaji ephedrine. Kau ulah fakai tadi mengai ngai ingredient iya. Kau kami afai to iya. Woi pe kau chemical kona kono mau ni onai.
1: I fight to go na.
0: Koia.
1: Me mega foi pusi por da taupe. Okay.
0: Hane bego para todo que te foro la habite para todo e todo la to. E aí me hoco to ate. Foi que tanga, pusi que hai mate aí muri. Ka kai gona go na foro ko self harm. Ko tau na kita mo me ko. O para mai ya. To la la nga ya ate. Aliba, eh? Aí Kakao to be a party tau, kapai a kai interneti, okuya side effect, okuya ngahi, we see a makehe or fight or kotope. Probably we will fight or kona.
1: Goha, I fake out waki, I vanga, we're going to for a year at a mai, but we see a good me fight or kona tapu.
0: Malo a bit, koi, koki maito fuke for defte, now about my doluka for utoko in Hufaka tapu to go more. Ka o mai hataha, o mauilo ko we see in the fakau kau, but to kio lahi meke hagoniko te tauna kita. Figure get on the moui, e omega mauto. Ko inga koe. Toto fa enga himi hana wa bio ke ba shi a bio ngari ke shi we ke bio gina shi ki ai ta lai ko o tu ai ba ta ta ma lo ta ma ma ni me ko e o mai huna shi lo ko to wa me we shi e uto me ta ta bi mo drugs ka ala ka ke drugs pe I lo he ka kai pe ko fa to kon na ko ni ko ko ta ka bi ka ri kon na ko ni ta ta bi ko marijuana pe pe bin e I lo ka to pe ka kai ngana fo fo na ni ala nga ke me ko ya pa ko ono mai ko mi ai pe uto ai ko tefto u hinga e ma wala ki ai he gune we shi ai uto o tuko taha koia, o fotu mea ki kono aita mai. Mwa ka fuoko mo ka ki upihen. Koe taimu kou faa o mea ka mautoulu, koe lahi taha o ki nautoulu. Aia, koe ke uhinga pia koe nao ngao ea ke mea, ka kuna fotu mai nautoulu ea ke mea konu maui koe awanga fua. Aia ko psychosisia. Aia ko hanga ni kua more me teki nautoulu, ai mo oni faka materia ko utau iai ai. Kuna usio na toke ngahi mea, o kai ke tau sio to toki ai. Kuna utui na toke ngahi mea, koe ke tau tui tau toliki ai. Tau toa me fefeta min, pa ilo peni, ngahi mari koe po ngahi hoa kapa kai ke ala hoa ta ha kai fuke ala puke hispani ti wala kai mo wai fi he temi ni me ngoni ko kamata ke nau a mah mahalo kowi to ku ha to ta ha ia ka ka he fuma fare ta ri mea ngah ko no hoa pe ke lalo mohenga e hu wa ngila lo fare o ku mi hora wai to ta ha ila lo fare wa to ta ha ku ne le re ia me ko lo ta ko tu de to ta ha ko ke ha to ta ha be na tu la be ia ko more ai mo oni fa materia ko mama ni ko ni me mi ko ta ko ya ai ko ya ne tu ya na ya ulau ihe ka nga api e be ado tolo ka nga api me ka to ko o nga ko me fe te minu ni fa ka to me ko ya ko u hinga la hita hai o mai ka kai ko ni ka tiki mau to u hinga na mai ko ya te mo fa ka folo fo ya ka u de wa ko no hinga ko kai pala ni sen ai ke mkare ho na uto to bu me nga me fe te min to ke marijuana pa ko ne sai pa ko ana ko ya ya ai ko mo te fe nga we te mo ade wa ave ke se ve se ta o na fa pa to nga ko ya ai ko salvation army I go service army ko te fu nga we la help te ko hono muia to ta ko ya ta ta ta o ta ni mabita u fruto ko pechet me forget to noa o sku ha ta o ta ha be o kuna ke hoko te ta ofi ko na fai pau ke tutu ni ko rehabilitation porque fra ka ke program fra ka ke ko service army ko to la he o sta ta ha na te foki pe na dori ko u nga ko paro pare malahi fo ka mana bae abito ai me ko ni ka ko mo te fu nga we ya ko fai to be ke sai na avanga fuwa psychosis pe abre wege sa fina mi ko fe ida ni mi o gya ha ma polo karama ki rehabilitation mo ki kama kama te pe ida ni ka te ke to ka ko sto to ni tu mo tuan ke langa ha pure anga ha senta ke na vaka vaka o sa fina mi hono fai hono muya mo faka ke ake ai ko rehabilitation ya o ka kai o una ngaya ke fai to kona mo faka ko to le ta
1: e ma ma lo ma ma hino to pe nga hi ai fe ma o ke lava o he ma go konga e lahi ngai konga ki mui ta programa te ta tok tano ke ngai sign and symptom ko o ha ta maki ma ta hai ka ku mahino me ho ta no ko uhinga o lava ai o mo fe ngai ak pa me na tol go ni o ku wasia au pito he me ako higone wasia psychosis ever lost contact of the reality pa ko pe ko ha o fafela ve pa mo neurological pa mo immunological disorder ihe
0: io ko fui para problema con Nico nga tama ka ko foi to kona wa foi con nga con ke he ka pehen ko te nga wa ke ta ha me addiction ko foi con nga ke he ya wa ko foi area fit ko le mente fit me ko te to glam ta pro ka me mo ya o me ko ko addiction o ko foi ta ni ko dependence ko te fok pa ma mani ko addiction he fu ve ve la pa fita nga ko foi to kona foi ki ma mani ko ko addiction aya ko tempo atiki hata ha ya te ya bi ko fike hinga pe ko pau ke nau hanga lau los ko tiki reality ko more me rito en bon forma tiri nau fai sio ke mi ke tau sio ki ai tu ino to ke mai fu wi bono fu tanto me imagina me la ah na mi pe i ka ko ko nga eta he ka ko mahino ke ka kai ko india ko pau fe ke fai to ai ka kai ko india aki ai fai to ko amal to ru sai aya ko fu ngo aku ko mi ke pe atiki ni ko me ake hepeta imi ko ha wai ko a lost contact with reality ko ne pake hepeta lost contact with reality au re vaia ngari ngari ko to ta ko ka pa ke tu ko ati ke me eto i ki re ke ala ga ma ke ta ta pe ko psychosis mo ni to fa fa re ben hi ko psychotic disorder related ki drugs ka ka te to to nga ke ta la he ange ore pe ko te ma ha ki te ta fa ga ala ga ma ke ta hu ko schizophrenia avanga motu ai schizophrenia avanga motu a ko fa hinga pe ya ko psychosis fa lu ku fu pe ko si ya ka kai pe na ke na me ma to le me ko na wala ke ho ko le wa ya ala ga ma ki ma ke he ya me he addiction ai ya wu le wa ke dual diagnosis ai ko ta ka wala ga ma ki e wa ke nga ta pe addict ka lu te ma u e ya schizophrenia porque pa problema me ago ni to ela henge ka venga to ela henge more faka economica no tahi ko taha ko ya ta tau pe family pe mo for baki mo me faka la me faka pe pa o ku lahi fau fau ai no kun ko deal diagnosis deal diagnosis to ko taha alanga mahaki ewa
1: mai no pito pa me be ngawe mo to ni ku ko ngahi faka ilonga ko na ke la ve ki ai ko ta ta no ke who hal had delusion ne ko lahi taha u domestiki be ko ta na banga to nga ya ba me fa hinga faka fu fu hal ko ya he ai ko o ko no fo ko na to luna na to ganga faka to nga ya ke I ko na to lu ya he ai ko so ko ni ko ha ha o ta ta ki mai ta no ko ni ke alu ke fratu ta magia ni ka pai kai fratonga I ke taimi ai fainga fotu ago ni ihe hallucination ihe audio ba mo command hallucination ihe fanongo ngo kono inga ko tu la ve ngo fu ai wesia la ve a hata ofiki tota un problema ihe nga fa to na po
0: ko ko ta ho ba fu tani ke ke fe go ni lost contact with reality ai ago area ni ko avanga fu because psychosis ya ko aro be ke lahi maman pe we love maman ro be ke ho ko fa na tu la be ya ka ulava ke hoko nga ko nga wa ko ni fa to ko na ta to fito be ke methamphetamine la be mari wana fa me go ya pe mala be o ka holo fo ka tu pe me go ya pe ulava ke ski mo ka holo ka ko methamphetamine ko covid ta hai ko los ko de ku reality pe ko more I born from materia u ka uyai ulava be ke riu ha ko nga pe ya nga ko ta fa ka u ka ta fito fa ka u ka u ai ko thought ya pe a mo yongo ongo ko sensation ya ai we forget tau pe he sensation tau nga ka to pe traditionally par ko ke tau si o foka lu ko fo po ke ai ai ko si o nanamu fanongo me tau ha me ke I foto de lo me tau ha me ko to kili ai ko ai ko tem ko o ko ho ko ko par par ma ko distorted ku fe e be ko ai ko ke no more ko pe ko te si o ke kita ka me ko ke si o ke ka ke ko te fanongo ke re kau ke fanong ta kere ok kau te fanong mo ni kita ya pe ku te nanam kita ka me ko nanam ko ta ko pe te kai kita magai ta ma e ni kai e ta nga ta me ko ko la pe me ko ya pe ku ka ka lo yo mo me hano sino kau ka me pe he kau fu te lo ya ku ni ngo I mo ni yo ka ka lo no sino kau ki ho ka me pe he aya ku ni ta me ko u to ko to malawa ki fai ka do pe me ko ya ko ki pe malawa ko ya u ni fai me ko do e u to me ko ya aya ko yo ta ko los contigo reality pe ku tu yo pe he wife antenna no me ku fil tak me imagina ta la no yo president Biden ka do me ko yo ku tu Britania ku ka me o ku mo ni ta la no mo na to ko fa reality mo ni ko si yo ka kai si le to o fa ke he mo ta ki pu ke pe ko ta ko ya he ku si yo na to to ku hinga e follow fo ya ka u ke fa ton ton he ku kai para ni se ke mi ka re na to topo me na nga ki ko ai me fem feta mi
1: Malo mo ai go mau inga fo ke me kai nga he programa ko ni ke na lava fo to nga ai fo mau mau he unga ma tu fo ko hange go lava nei ka bau e au ga toko ni ma me toko to no he fo no ani o psychosis he de ta lava fo na I fe fe ha to tanga ta ko mai ai he ai go nga go no mau inga ke fo to nga e ka kai fo no nga me ke programa ni ko fo hinga mau mau lahi ni e hoko ke fai tu tu ni I haka kai e fonuani o ka bate na unga ki fai tu kantapu e aia kus maino pe more au pito pe ai e ta ungahi fa unga fare toton whakalotu whakatu whakaholo e tau stroksa e tau hauraki ko system os e more e mau mau ia ko hui ko hala e fai tu tu ni pako tui ko tokoni konu tau o ke whakahoko mai e lawa mea mai ka kai fonuani ki ai ai fu fa ahinga whaingata e lawa whae kuki mwea. Koe haa e aiki historia no longa te koe I he alunga koe hoko ngahi mea. Nga ki statistika pe ki he whaere e whakata mai whae kakua mwea e palpare mwea ni mara.
0: Koe wot whakata mai whare bahak vaiola ne kamatea tahi whitu alo. Koe statistika umo mau koe kamatea pen tahi whitu hiwa. Tahi whitu hiwa ke ispi e tah. Koe wata usi e whino papi tolo koe umea bia ke ngahi whaka mohe. Kana ke uhi ngai koe taha koe kane ngawe ke wesi anu atamai o hange kan kan ko ka holo me e fet min me ko ya me tai wal no tai wal dolu ke ka ke ise ta le ko ti e wa fa le tamai ko ya tem ko ya tai wal fa ne be ke se ta o ba tou se o ka holo wal fa ya me tai wal ni me wal wono ne ke ka ke ise ka ja vita e wo ko ya tai wal fitu ko ra ki asi mai ya ai marijuana ai ko ta ko ni ko tipo ti ko fo ka fo ki mai ya mi mul asi marijuana e tai wal fitu tai wal walu ne ke ka ke ise tai wal hiwa ko ol ka holo pe pe tai wa hiwa noa kama ta ashi mani hu me ko fa fangum fa mala de bolo tai wa hiwa ai mo tai mina uya ya yawe tai wa hiwa ta tai wa noa na uya ye ko yawe pe na la hebi to ka winu fa fang ai ko no ko ta tu la stromonium pe mo e tropa pela tona u fu ko te fa ka he ka kai pe e wi ko me ko ni ha uya mi South America ko chimson weed ai ko ta ni mo ting dong pelo po ka fa fang pe na la hebi to ye he y está ahí por fruto pu fuata hay bien muy mushroom pero me acuerdo está ahí va iba noa como tal de va que te fregala que me acuerdo ya que así así mai ay mihi penicillin calacini tenía fue que motin me sin que pain fina cada todo me acuerdo ya un mihi con todo un muy clu muy me cada todo que ya ahí ya como tal mamá digo ni ya un mai que ya me acuerdo que se distinga que uno a tahani matahano tahafito tal vez capaz de tal fuga home tal vez iba agua ko fana e me aye ke ulunga vaha aye pesete wa noa ke pesete varu noa fi vaha go yaya o fi admission go mahino go toa beya ko marijuana porque me fe vitamin o pof lo wa ginao ko fi hiki lahi faka mana wa he aye ko hoko ia ko yanga mahenia i he taimi kama hango tai wahi wa tai wahi wahi wa wa ne ke ka marijuana ia ke ka me pehe ia marijuana ia ko fi mi ku ko go me go go in fa fango bi me fa mala dewa tai wahi wa wa sitimi tai wa wa ka fa ho ago tai ni mi ko e wa no ta fa ta ni mi ta no tai ni mi wa u ya over te pe shit te wa no admission go to a pe ko nga go o wa ha wa no ke fi no pe va no ko nga we e mari wa na we me vitamin po lo wa ki na wa e to ta go ya ai ya ko ho ko no mo lo tai ni ko pa problem fo ka lo fu wa mama in life
1: ma po ko se ve mai no fo ko pese te lahi ono hono iusa o fai tokon tapu e whanawa koe. Pea mo e whangita o to iiki ange. Koe ha ai whaahinga mau mau lahi ange ai ata mai un maino fong nao kei tupu. E uesia he whainga ke mikare koe. E maino me fuke e whakaukau koe nina ke lawe ki ai I he whakanatola ai kena pise THC. Pea moe many fact pe ngāhi koe o ke mikare koe ke mefetamini he. Koe hae fu whainga mau mau whaerifia e whai e ke mikare ke whanau koe nu mahino. Unau mea mai ke programma koe ni ke nau ngō e whainga taa koe. Malo.
0: Iyo koe ulaki mea ai behita whakoa mau tolu. Hango mea koe nalau kea e naia. Naia e whaahi ngaia. Ne kake nau mea tō puke. Tau pehe o lawa tala mahaki o kua mau koe ia e he schizofrenia. Kua awanga motua. Ko mau ko ia he awanga whimarere aki, bipolar affective disorders. Tau tolu fuke maa mani koe ni, iai bea alanga mahaki te tau tūlau ingo fuakea. Iai mahaki puputu molo tairiri. Pea ku kaske heke heia. Iai mahaki koe, mahaki loto tau tau minuto maa fasia, o depression kaske heke. Koe schizofrenia, awanga mutua. Koe bipolar affective disorders, awanga whimarere aki. O tau tūlau ingo fuakea, atume tau tūlau ke tau puke pehe. Fata tau ke tau genetic, ene haa ubei mua. Ianga koe. Toko natura peta kata, he uya tau tolu ka atoa pia change. Ka toki hanga he kembi kare, o wei, ke whaka puke, ke puke toko taha koe ya, o hoko iko alaka mahaki. Ayo ka urasik riski ya. Ayo ka te hoko pao puke alaka mahaki koe ya ya, o waitami ni ya, he ikai teke to e sai koe. Lahi tahae. He ikai teke to e sai koe. Teke sai pe. Ka ikai teke to e sai. He kai ke to e, he kai ke kiwa koe, he kai ke to o motafi ya. E umawi peka remission. Ne kono ke sai. Aro wa pau sai bela bio a ko mia ko fo ki bino mo la bito ka e te po ki bika
1: ko
0: i no ke fo ura ki pa lo pare mai e hoko ia ko to mahaki ala mahet ko ga ta ta be pa pare mo ko ke mihi u mihi me a fo ka tu ta ma ki moni he ku ne mata ki mau mau i hanga tonu pe ia fangi sel se uto hanga pe ko lo ka holo ka ko ki na uto ai ka to ta ko ia ia e ha mai no uto nei e no no faka atamai tau ia ni ko atamai wai wai ne ko ko ta be si ko ko OTA e a le tupu ko ta u ia o ta u fani manga fulu ngo fulu o ki atamai ta u fulu pe ngo fulu tupu ko ta ko ia e la nga u ki ia ka to u mihi ko to pe la ba be ka ko na u lo u ki me anu atamai ke pite na fulu ta ma ka me ka u shi ia no atamai ke no to u be shi ti mo me be ngai pa pa le ma fu ki aia e ne hoko fa mama lahi ka drugs for noa o hanga be ko to ka hoko eta ni mi e ai e to fu ata mai anga ko to pure kina le rei ata mai e fa hinga ta kata i to mani oi
1: malo ma ko ko ko ko tu fu ko ta ha e ngahi ai ngahi to pu anga te fito ko ni o fo longa e fa na o ki he ki nga ki fa to ngata pu fa tau ki nga o mo to an na ye pe nga hit po nga te fito ma ma heni mo ta to he drugs mo ka halo ka ge mo nga hit po nga te fito fa sosiale ai a ka fa hinga ma ma hita la ba fa mata la ia pe a gune la ba o kumi ha me a ke mana vai ki to be fa nga ta ko ya pe na fo ia me a ni ai re ba e hoko rewa ai drugs pe ka fai tokon ta pu ia, moi o ka halo, moi substance abuse pe ka ngai mea mihi on ta tana ki ai. Ko hafo ima ta pā tokua ia ki ni hanga whaka fai ngā maari e, ai nonga ko ia. Ko mea ko ngu lawa o feohi mo nao tolko ni, ko tai mo ku holo ai maalo he ke mikane ko ia, o ku liu ngā tolu mai, ai wala kapalo pale mai ki ai. Ko lo inga he ko foi time ko nene lo ki alo fa me ko ya ko demo nene nga ko drugs on o ko mo nga he palo pare mane ne fa he lo tonga nga ko drugs ko demo ku holo ai o to hiri foi palo pare mo ko ya ya e ura ki palo pare mane fo longa e ai ku la won de sio de talaba sio he u programa ko e imagino be fogi nga he tu ponga te fito ia hange ko nau ke me mai ki ai tene lava tataki ai ta mai ke ne fa nga he tutun ta e fa e fika unethical decision ke de lava fai ha me hala ka go tui ko fehu ma nga ta ha ni mi ke hoko te u programa ka hau ko nga hi tupu anga te fito ko ni ko nga hi me fa social e u kai lava tala no ai he to hange ka dia u ta to ki tala no lo la hi be he pese te wa no ko ha mai kai kai ki lava ta no e pese te wa no o ne fa fa nga ke wa no ko ha mai ai ko sio ko hange ko ni e te ta o e pe nga hi ngahi yola tamaki koe o suicide koe fua ia o i kai toe lava he anamai o whaka o function dele ko hi koe fuu hulu ai ngahi whai ngata a whaka eongo ko ni utatano ke ka ko tui peo umbaho inga lelei peke he mea mai e prokalama koe ni amura hoi ki pa peke kai fonua ke whamantala mahino o koe na ulawe koe lava whamantala ai tupu anga pa moe uhinga koe o ku fua ai ai mea ki atamai o fo me ka mo tolu he ko hi hange ko lava ka mata ka boka la ma o ku te fito me uto ai o me ani ko to ko ha fu ai ta u fo mata he uongo pe ku fa te fito e me ani e uto pe pa ku fa malo ta o ia i ho lava o fo ta la ta la mai ka mata ka boka la ma ko hi ke ta lava si o me mo fa ka ka ka ka pe ai ke lava me mai e ka fo no mo fa na ko nu ke me mai da ni mi ke boka la ma ko ni ke fa na o o mahina bu te befoki he kai pete ha fa nga mari o na tolu ke ka ha o a i he ako i he nga o pe aku ke o si me ai be i fare a fare ria ta mai ba motori tori ai fu to ko la hia to tu pu ko nga hi ta mai ia ko nga hi ka wai fi ka u ia ko ka u to ke ta mo ka kai ofa fo no ai au ko su si ai ai ma hui nga be be ai ki por ka ma ko ni pa ko fa ma lo ko te ko e to ta ma pu lo ka i he la ma mai ki fa ka ta fa tonga ko ni o fa be na e ongolere ia e programa o ni, mo tolu mea mai ke programa o ni, hoko hoko atu ai whetano a koe ni, muna wahe wahe, ai ngai wha matala, mo kina tō te maukau whatahe ngai programa a mui, i he manu e kaho keke re re ape. Maro pito mo mea mai, ka mo mea.

0: tangata e te ao whaiktu o mamao pe pupuang he moho eiki ka atumua aki whanonga nongo e koeni. O kuke whekumi ki hato ke tānifo i saute o kalani o kune oatua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akumaula wafoketo e oatu taito tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku taito tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ke tahawalu. Ka uku ia e ngahe makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo ini fukoula. Ie Shine Dental, og naulawa whaikotoa e ngā oe koini, aho pē taha. Tuku ke nauhanga o ngāhi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unaulawa o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip. Ko iai, o angeha whainga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitufitu o noono whaafa. Pea kumi ka tikinau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
1: Ko vai malala me kata e Blended Cars, mo na whanonga nongo mo tu waki ke wikeni, malo vai.
2: Malo aputo te rita, malo lau maari hau eiki lerei ai tonga kotoa peng mo mea mai, ko o tau situ atfuken me sapat whae, ka ko wiko sapat tamai fukieni, pia ko ea ka ingau ki o ato ai pe kalas ke he tau mea lerei ko ia ko munga fie mao. Lai lai aputo ka inga ko nau fitu taki mai, ko uia ko fima na nga me le re pena ia I nga hi tamai ne na me mai o fatao na nga me le ko me o fa ki na nga hi hoa pe ko sa pat pa e yu ki ko si ko ia ka nga ka ko ki mo to lu ko to pe tonga o ku mo folau mai ki nu silani o hik fo nu mai ka mo lai sen tonga pe mo visa nga we la va le ka tahani o to ko ni ka mo to lu pe mo ki mo to lu ko to pe pe ku ai ha o lai seni ka ko passport I pe te ulava pe toko ni atu ko hape tunga ke iai, ka pau o kui kai ke te ia finance te nau tari ko e lava le re ka tahani toko ni ke mo toru ko ia ko mo fie mao ko toa pe, ki a whainga mea le re pe ke fie mao. A tai pe po paki a ka tahani ke mo toru ko toa pe ngai tamai I e weekendi, ofa ke mo mao asapa tamai mo nu ia mo fie fia, pe koi fika telefoni ke mo fie tutak me ka te au ke whai ata toko ni, ko e noa ua ua noa fitu hiva no ni mano valo, pe ko atonu mai pe ke ia te, ko fika te au fitu ono e e Nelson Street I onehanga, ka mo mea.
0: Romo e ka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupua kautou reka reka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e taupuru kalama whakamalo sino mo whakawheohi, o whakahoko ai bea me Star Hotel tu asila tolu hiva ua Great South Road, Otahu, Auckland. Ahapure lulu e wiki katoa pe, taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kuata e porokalamania ke tikinau tolu o kui kai mauhoa, pe ku osi mauhoa pe oku, pe u kei whakakau kau ki ai. Aki mautolu oku maangalo, mo ki mautolu koe au kei manamanat. Mautolu oku tae lata mo nofolat, koe whainga maaria e nia ki hono whakarere I o ngahi kupu koe ni o e halafononga. Koe ai uata e whakaafi loto maafana ke kautou leke leke katoa pe, loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whamalo sino koe ni me whakafeohi, he koho moi lere I mo moi Fefia, motoia We the People. Whapapatu, pirikita noa, ofisa fitutaki.
1: Kanga mariko ni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vatu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaawalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
3: Ko e whanamonongo ke hika inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai Ofisa Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu I e pōto o naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya I o tala. O kukamata I he o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho mou toko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapātu me Palestini pia mwe kaume e mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. malo.
1: Ko kore fenga mari ko ni ke watu ai aki fanongonongo ko ni. Na toki tau mai e mafoi mea kai pa mei tonga, ko foi talo tonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga I hopa pa mo lai pere. Ko ki motol ko ia mo fi e mau, mo fi tutaki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki iki, pa mo tu asila ko ia e mau pe me ai. Malo.
3: Panaonongo whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peo mo whanongo mai, o kou whakafofonga I atweni ai tala whakatahani, ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pa moe ngahi o ngongo meiho tau apiako o mei tonga. Ki e ngahi wā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngahi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pia moe Valuhiva, Mokoe peko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na akeako sa Anitelu. Ka kuke whainga maarie ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo akiai. Okfua hoko ia e aantokonaki wa tolu o me, Taimi koe taha e fiafi, feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine moonia, tuasila, figatolu hivavalu Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaikiki kantak fetu taki mai ki heongo sekeli tali, maalo moe whakapapatu, liline I nia vailea I he noa wa taha tafa nima nime nima fitu taha, pea musiosi tupo uniwa na paa I he noa uoua ni maono taha tolu tolu o noua.
4: You're now listening to PMN Tonga.
3: Katau taimi toi miniti e tanima pia hoko ae hong fulmawa. Toi miniti tanima ke tawa ko e ngantai e kwha hokwhatungia ke fiafini te iuta tawa toi pehe. Makatonga lewa pia mo sione one mela tupou tēnā whakahoko atu ae to ofatungia me whareni o moutok mawae I he ono a hengi hengi. Whatawange pēnā e ongolelea te ngai polo kalama kotoa na e oati e fiafini ko le whamore mole atufo ke kapau na e iai ha Lea e maheheu ke mahu whanga atu I he mahina whanili pea mwengahi lotu lelei o e mahina ni. Malo apito mou mea mai, toa whanga.

0: aristade kakuna o kakuna na to ahon ahon malolo na to ahon london tau si fa kakuna tol ko to pe tau kau fata pong pong kon si nga hai fofonga hai tamai mo fae mo to ko mo to fa finde e tau kau fata hai pong pong kon kala fo ka nge ki tau si o ke ke ke buke e ko si na tau la tau tala no ai o fika waki pe mo fae pe ku fa talu talu a ke a lute a pole na le fae lute ko ki ai ko ka ai ko fae ko fonua ko fonua ko potu te alu gai te walu ko me a fe ke ma o ma pe a e te ku ka u he pole a ku ke a fola o mai a ulunga ko ia ko he i tunga i he mahunga o fae ko e pong pong ni ta ta no ai o fe ka wa ki mo tunga ko e ta mai ki ai ta ta si o le he pong pong ni ki nga he ta mai ko e ko ka wa ki na to lu na u a te ta so pa ta pe te ria ki ki na to lu ai ko le pa pe te ria ki ko te fi to i ta mai nga ta mai eh ai ko ia e pa te ta si o le va ki he to to lu to u ki mu a ko ni a ya e palahame pe mo aisake mo se kope pa de ka no ko hinga ko e ko ka i pui pui tu na fo no ma ka ka ma ko ni ko o e palahame ko taimi na tau fitu ni mai na e na e ui e ke ma wa tu kuang e fo no hau ta mai me na ke anga ke ai o ma wa e palahame o ni folau kalavana e palahame ko ni folau ko ko e i mesopotamia ne fo mai ke ke na ni o mai ke taimi na fa ere ire va a ismeeli ko ismeeli he ka ke ngalo ko pauget ko fo hai ai pla to ismeeli he ta wal mo ful mano e pala me ne fa na ya ismeeli ai porque ne fa ya ko he ka a ko muri ne to ka ya ma ko he tai mi ko ni ta usio ko ka covid 19 na ne fa pa na omi ai palo messi i no ta te au e ta hi mo ful a selanda fa na ya fo hai ta au fa ta ko ko ai sa ke ya o yuwa ia e toko taha maunga te tau tia nofu kei. Pea koe mahu inga au pito ae ngahe ngāo e kotoa pē, na e whai e palahame te mūto ki tala noa, pe te mū sio, i he wahe taha ua o sēne si ke wahe ua nima, tala noa atata pika e palahame. Pea koe mahu inga au pito pē, te tau nofo me tawha koea ia e palahame he pōni. Koe au mai koe ki he tau te au tolu fito se la, na e pekia se la i he tau koea. Eno tau teo tolfito, eh? Pako e palahame na angina tupea e palahame ia oa o tau teo fitu nima.
1: Oh.
0: Eno kata ino mohanga pita ke tau sio koe. Ko tau teo fitu nima koe na e palahame. Na iai hono foha o ia ia e valu. Pako eke kai, ko hai e kautama koe ia. Eh? Pako mahu inga o pita koe ke tau ilo ma tau sio kia he pongpongini. Mm-hmm. O inga koe. O ita mai me peteri ake ni a e palahame pa na iai e ngahi ko whakatalu talu ia ko e tamai e kakaitui ko e palahame i hiri ko ni ko e a e pekea ko e ko a sela pa na aveleva ko na ki fai toka o tui he teloni pa ko ki fai toka ko e kui ko makipila pe ko mai a e palahame ia pe ose ko na whanai ko o aisake pe ko e hiri te hatai tolba to e mai a e palahame tahine ko ke tula o fanau iai ai foi to ono iai pe ko mau inga pito ia ni fanau iai a similani o sio kani te mo metani ko mitiani ko na luka moses e ko moses ni nda ventohi ko ka u ia i fanau e plande pe o te rahanga to tu kuang e o tu noa i ko fuhako e palahami ko toko ono ia ko ia tu fanau ia ki mui o fataha te mo impe amo pea mo e foha ta la ofa ya isake pe te hika ismeri. Pe fu taimi e koea te tausio ke ahe poni ke taimi na nao fononga mai ai. Fononga mai ai he fononga kalavana holo i he toa faa na ua umai ke fu taimi ke ahe palahame ke ame ke taimi koni ko isake ko taimi maari a pete te tausio ke ahe poni. O ua umai ka seko. O seko pe ko kauia i ngahi tuunga te tausio ke ahe poni ke ahe taimi. Ko wa tu ai no foi ai spite e taimi ko ha ko ki tunga e na mo ui te tau no fo ka he te tau sio ki ai ko e pala mena tau te au fitunima te ko pe te ria ke ia le au tau te au fitunima te ko ai sa ki le tau te au walunoa te ko se ko pe na tau te au fafitu ko e ko me Mau inga pito ke tau sio ke aia no mau inga, ko ka kai ko ni na na ukovi na anite, na e fai e na ukovi na anite moe otua. Eh? Na e fai e tarite pa moe otua. Ta kono inga e tau nofo ke mau inga nga hita mai tuu ki mua koe ni. Ko kawa ki nao tolu nga hita mai tuu ki mua pe ko no inga ia o ku mau inga ke tau sio pa faha tau tala noa kai he pongpongi ni. Lontoni ka foki atu koe uhinga ko tau malabitu.
1: Io a ko ape ho malo la hei episode ko uhi ko hanga we teki mai pe ke hanga o kamata i lele mai ai kavenga rake o tau a hikule o fatamile e pompongeni ka ko no tala teu i mau inga au pito o pito ho fakakakato mai ai fo i kanoloto e fo i programa ko e tau programa fo ki fate fito ko te waki ko no sapate nga ta mai i sapate pe ko na ku ke o si hanga o tuku lele mai historia e po fa kolopi fa malopi ko e wii koe ki tō kau fōki a tū kataki o lawe mai kou iloho no mahu inga o ngahita mai a kovinani te koe kau peteri ake kona kuke o si kamata i o tuku mai ka ko ia kataki rewa o pakito mai rewa o lawe mai ange ki honau ngahi mā lohi anga takda a ngahita mai koe ni kuke o si tuku mai a ia koe rakikonga ia koe ni kutau a kamata ia ke tau pōtanoa e tau kawinga i e pongpongini ka foke at bisop malo.
0: Malo pito e lonton pako e kawena te hui mau inga o pito koe koe kamata anga ni i me ua i karitia a na fai manatu na nau lotu a nau hakohe aho koe ia ke mahi nā pe motetu u. Pekohono e koe ui makehe ni as a special mission kia e palahame ki tuo aru. Pekohono uia i ngahi mea te tau nofo, neengo nai mui mui a lote, he kaki kau a lote i he tau tala noa. He tau tala noa pio nofo pe i he fo i pe teri ake tolu koe ni. Na e folo fola e si hova kia mosi se, koe o tua o e palahame, koe o tua ai sake, o tua se da. Pero kawia i ngai mea te tau sio ki ai koe mea ula koe e whae tokanga koe ki ai koe nau malo hinga koe nau tolu koe ni koe ai e nau tuita ere e ia ki he otua mo ui koe mea ia koe nene hanga puke puke ki nau tolu o tolonga ai e nau mea koe nga koe nau tui o koe koe peni koe falala ka na nau faa o fua ke nau tui koe mea ia nai yo ai ko ai na mo ko ki ai pe alwa e palahame pe ko ka ko ngahi tala noa o ku falolo ma tai mi ko na wa o mai ai ko ko ki mola ya ke ave ko ko ai sa ke ke ave to o fai ko ko tai mi ko ma o inga bi de tau sio ko i no fa ka e pe pe ko ko vi na ni te na na fai na na ko ta ere ye ke o to mo pe au me tai mi na hele ta masi ke espe lau lau pe hiki hele pe ta ofi mai ko tau sio ko ko ko ki ai ke ko me amau ina taha ko ina tui me na falala ke o tua moi pe na ta taki ai na tolu ko no inga o ka pau na na to yo o compromises of VVU a mo me ko e mo he ka dina mau la una to ke tunga ko he ko no inga ia na wau ke tolu ke peteria ke o ki na tolu e te fito i tamai ko tamai ngai tamai ki na tolu me ko vina ni te nampa san pe ko ngai palo mesi mo ulunganga ko ina he ki family ko ni ko mea ia na hiri o ko ni ko ia ko taim pe te tau lau e te tau no ai e tohia se ne si e ngai mea ko toa pe i he vahe taha wau me ke vahe wa nima te tau si o ai e ngai ngau e ko toa pe ia ia e palahami, ka ko tahai hona o ngahi ulunganga te unofu koi ki ai, ko e nau tui, ta e re e ia, ki he otua kumo ui. E lontoni ka haone o kumalava peke, ta mene tolu ia o lotu, ka koi hanga ta tolu o mahi noi mea ku tau lotu ki ai. Ka e ome tato e, ia o tau uo mai o whanongo lotu, koi whanongo lotu pe ia. Ka ko nau inga o kou tui, ta e re e ia, ko nau wafaka foi tui tui mo o tuana, mahu inga au pito. O konga ko ni whakae, ai malo hinga ka tama ko ni, te kono uhinga ia, ai tū whakaholo i he nau mo ui, o whai maa mai ki a haun. Sai, o hikine e mō sese a tala noa ko ni, o ku tau e whangiau ki mui. Ko mea, ku mau inga au pita te tau nofo, o sio tika, nengona nau nofo he tau e whangiau tolu noa e spite. koi mawinga koi iai, koi pulupula na nau fononga mo ia, na e tupu ia di nau tolu e nau tuima na tue vāwhiangi mo iotua. Ta kohono mō nia koi kawi he ulunganga, mo ianga mo ui koi nau tolu koi ki ai, koi nau tui falala koi ki iotua. Tala peia se kopi, koi taimina nau huna nau fononga atua ina nau hua tu koi ki ispite, koi toko fitu noa pehono ki hako na nau hua tu koi ia. Na hua to koki si pite foi to fitu no a koini o ku kei tau te au fa no a de kataki pe na na wala to kei tau pe ta fitu na mo uya se kope pe mate se kope ye i spite pa ku pa ku ma wen a koki e na tu i me na falala de na ta na no fo ye e ai pe aso Ya mai ke futai mi koni ko Mosese ko koni tai mo Mosese na fakae a mai ke ne ilo e Mosese ai to to lu koni e ne hilio tu ki mo ko ki ai pa winga au pito ya ko ka u ya he ulunganga ko na tu i na to lu tai re ia o fanomo ni lei ke o tu a pa na nau ko ko no moni na kai ke na to de u na u Tui me nga whalala ki atu. Kau ngana pēia ko tia koi ki ai ki a nga tōru o au mai pē ki he taimi koe ni koe na nga hiki ai koe me ispite ko nohi ngā pēia koe koe ulunganga na tōtu ki mua. Kai ke, kau pōke atu koe ngā koe tau taimi mālo.
1: Iyo, pa mālo tapito e pisope ko hi koe tāri o whehu i koe ni ko raktu atu. Ai ana e whatifito ko hi koe kau tefto i tamai fokeni. Ka koe uhina e whehu i honau ngahi mālohi anga. Pea ko uwhamaloti o lame mai o whekau aki pea moe a tuita le eia. Tuita le eia. Pea na nau whanong o le lei kihe otoa. Pea whakataha mō nau ngahi wāwha foi tuitui. Ko tui kuwhi mea mahu inga ia to o mihe ura konga tau. Ai whehu ina tuku atu pisa pa ko whamalola au pito pito ka koe. Ka koe hi koe taki kolose angi ka teita maka pea mō one vela. Na kia hana ki tā naki mai ko hi pa te utok foki mai rewa to e tau whehu i ua ke ura konga e tau programa. Te vita kusai ka maki i kolose atu ka mōa mālo o pito.
2: Io mālo o pito e uheina pisope. Malo o pito fiu feiga ke fra ma o popo ma ta mai ga fu historia ko ni ke le i bahino ga te vita ko ta ma fogia na i toloa o ka kia te au ku fihi ho ku to o ku
1: fihi to o
2: o fa malo a tu ta do le rei ko ke fai
1: ko ye
2: ka u ia fa to lai e bisope ko ka u ni me ana ku tu he ku status e mai mana ko si Nai ilo nai mei fe e Moses a hono ngahi e o tua e mamani o ne hike e toi senesi. Ua. Na ane ilo mei fe a ngai tuku whaholo ko eni. O une hanga o hiki mai. Ka ku tala noa e mea kona au kisa mai koina whakarea mage uhi na ai mahu inga ko e nau whanongo tonu. Kere o e o tua. E wai e tā noa e teolosia e taha whakaukau He nai tupu hakea e palahame he ne tamai o siana bisnisi na ne ngā he whangi o tua ai tōri. Pea tokua nai pē he tama teolosia koni. Nē, he taha nai puke e palahame e ki o tua ai tōri pēa ne pēange. Ko a whē nai ha taimi, ha o tua te ure atu pēa rea mai. Pea pē he teolosia koni, taimia nai rea hi whai o tua, e palahame, tuku o hiki me he whonua Tupo anga ho tamai. Ko ngahi whakakaukau ia ke tauhanga o siofi, ai whai ngā tui nai mau, e ngahi tamai tuu ki mua, pia whilau na nau kovina anite pia moe o tua maoni oni. Ko e toi tumu aki, pia moe fungani o e talanoa e palahame, kaimi nai hau e talanoa pia ai hono foha pia tange o tua, tuu, toko mai ho foha pia taha, o kuke mau, whilau lau mai maku. Pero daha ia ai tala noa unihanga o maka ia ki koini e tamai e kakai tui. Ilo e tako toa pē tala noa ai whilau lau ne whanonga mono foha ki maunga o whai me iai ai whilau lau. Ai ke, pisope, whamawhana mau pē e tau tala noa ke ngai tamai e kamatanga Koe tau sio koe hau mihi o tua ai tōri. Kene hau. one fai e ngā aue koeni, koe whanongo ki he reo e tua mo ui. Pea ku kaitoi keheke he mo e tau whehu ia, pea ku whehu ia e mamani, ai tamai ai tonga atui tupo uluaki, pe nai anga whewe. E ne whanongo, mo e ne hanga o tari e ngahi ai lotu mo oni, nai o atu ki he whonua. Ka ko hai pahu ne ilo taimi o whanongo ai hatangata ki he reo e otua. Ka ku tau monu ia, he koe taipepeia o e whanonga ato ngā o kwhai e kau tamai koe me Isleri. E kuia e ngai tamai tū ki mua ha tau whanua. Tau pōre pōre matai koloa koe ni e lotu me ngai ngāwe na nau whai. E ngai mea kotoa koe ni o ke talanoa ki ai e ai fo i kau pēteri ake. Māri e ato. Māri e taha. Nau tānoa fo ki he wike kua osi. Koe ngā koe whare na e fatu me ai ai whae fita. Koe whare lo a kau. Koe a honi, o kou whakakaukau ki hono fatu o e whare tō ngā pia nei ai hono wahe wahe. Ke mau mea e kau pēteri ake o tō ngā. Nei ai e ki loki, pe koe ki reke nei ui koe reke tapu. Koe reke ia nei nofo ai e tamai. He koe misin ekonomika ai o e family. O kwhai mea ai, ai ne whakalaulau loto he aho moe pō. Ai fonga mo hala fononga ke ngawe i e family ke nau mo ui ka ke te tau toka noa ga nai bishop ka mahalo ko te fenga ke u ke foka pe ka koe ko nga mahu inga ai ta noa ko ni ko nga ke ka wa ke loloto e ngai tamai to ki mu te mo faka ka ko ko na ni te na nau fai o nau hua ke fonua tala ofa e Oia me deita, o pe ke foki atu ki e weina, e foki atu ki a koe pe a mo pisope. Koe tau si anā ke tuko ke uwhenga pe ke uki mei lahi lahi rea he pōni, koe ngā mo ilo oksi kafo e tau si anā, koe ngā koe folauna ne whai ki Australia. Pe a foki mai koe ni malo benu, hake koe lau koe ni pui ne hen, mo tau tolu he pōni, kai tuko pe ke karatala noa atu e, malo.
0: Malo.
1: Io a formalo da bito e onivela pa quando ho tau to e puke ca to a tu pinta tale ca ne ongo ia fa fa malo o bito onivela ko formalo ca te crospe ca pisope che ne ha o fa ho qua tu a ho o talano a ma inga fa ho ko onivela e fo ca pisope ki ai ca tanto ho qua tu ki he to inga ta unga fe ho i malo bito pisope
0: malo bito pe ku kawe ngahi taladoa kwa mewe vela ku umawi nga pito ke tau sio kiai tange ko nilave koe ke tu ko to nga koe pu pe teria ke tu pu uloki ya
1: pe teria
0: oia mwala ngai tamai pe kono kodi ko ya hanane faye COVID-19 koe katoa ki mui ihono tuana na faye COVID-19 uwe mo uloki nane faye koe tu pu uloki Pero mahui ngā pita te tau tuk tala noa ke ngai polo kalama ke hoko mai ka tau si o ke e mea na ia i koe koe atela. Kono mooni au pito i iwa i karitia e aho ko ia na e kehe au pito. Ka koe mea koe ngō i ia i koe kato e kehe ia mo ki tau tolu a hiki fonua mai ki. O hiki fonua hata ki Amerika po Hawaii. Pero hau ke Asleria ni Monusila. Ka koe mea pe fuke anahi aho ni fuke lonton fie mai visa ia ke o bai. Tau fie mai koe alu ta visa ala kau ta ma fononga kalamana na nau fai. Koe kau ia e ngahi mea mau inga pito e nau. Ulo aki koe nau fehanga hangai e ngahi ngai feitu la lahe da na kononga mai ai te kono moni ko ia pa umai ki ispite na si na su na fogo to ape ne fo umai ka e palha me ki ispite ki ai te au me tai me taha ko ne tala ka sela mana tu ka e ka te felo ko ai ko be tala ko tu vi ne ko eh ka kono moni ko ia e ngau na fai ko ne ke tokotolu ko ni ko tokotolu tu ki mu ai ia o he ngahi tamai. Uraki koe loto koe na nau ngawe ki, na nau loto toa, pe na nau veke ke whai e mea konu ko utalangi he otua ko ke whai. Ko hono moonia, pe ko hono whakapuripuria e nau ngawe na whai, ko hono hinga koe ui koe na whai, koe ui e palahane. Rui ko e palahame pe a aluai mo sela pe a mohono ki nesiwa lote o na o mai ki halani. Ko halani ko tamai a lote ko halani. Pe a kono i te hina lewa ko Isaka pe a mohono tuwe fine ko Milika na e mari mone oa. Pe a pe tueri pe fana e pe tueri a le pani more peka. Sane te henga hibe. Pako ya nae na unuhukalau koi na umawahe koi ya. Pako usio kia kuhangene haki foi whakapulo pula ki na utoro. Pako yako ihe taipo ni hange o tua o toko to o taha koi ni. Ke whakamoni ki maamani o aho koi ya. O aho mai ki tau tangata mo tau tangata ha koi ni. Ai lere aki o ama takiloa o hono ave ai o tua moui e ki whaamiri koi ni. Pako e mea ia o ku tau sio kia ihe taimi lahi e tau ai ngau ko komi ko he o tua ko ahoni o ku fainga ta afo ke e ahoni ke ta hanga o tala na hi mo ni me ko to te na hoko ni ka ko ni ko e omi ko he to tanga ta ko hiki ko ni ko ni ko e manti o ane ko spiri o kuma e tohi o si su kai ai ko alo e palahame ko alo ha ko to ya o alu pe wha matalai he ihi loto whare pe o wha mui koni. Mea e palahame ke ae sake pe ae sake ka se kopi. Pa se kopi ke siuta, pe siuta e feresi. Kato wha matala ko ia. Ko wha matala pe ihe ki wha mui koni. Eh? Ko hono hinga ia o pehe ko ko tau e ko tau tangata e hongo fulu maa wha pe a mea te vita ke whetutuku ki Papilone pe a mei whetutuku ki Papilone o au mai e ki kalaji o ku kau ia he fuu e to ngai tau tangata ka hono o hinga ko ia ka na kaike nau si whai to tonu pe na nau u kuma whai nga taa ko toa pe tati ngai whai nga taa ko toa pe ka nau whaka ka mea ko ia Aku kau ya ngahi mea ia ku whakaofo au pito ia kia. Toi au koe, toi mari mo ke tula ia foi toko ono. Mo se se ki fe. Nala mo se se ki miti ani. Na ia se te. Kana, naka ki ala mo se se ki alo ngai fonua koe. Ka koe, ku o toko nake he o tua. Ai feitu ukia. Te alata a mo se se ki miti ani. Uka se te loa ai. Ko se te o e ne mari rewa mo se se mo si pola mo o fe fine o e o talo e ki ko ia. Pe ko se te lo e ne hanga vahe vahe mo se se ko ia. Ko fare ia ko mentoia mo se se ia toafa. San na fononga mai e o au mai ki si pito hake o nofo i si pite ai pe alo mo se se ki se alku miti ane. Ko fo i ono ia ko fa malanga i toko fa tala noha taha ia ki ai. Porque tava no hata conga io plan ai o tua coi che fotu coi tava o famo covid na dite na le fai wow mai che per quando u hinga ia na ia o mai che tai mi ko isleri ko na ispite pe ai pa ha me na ispite pe pe mo ai sat pe ispite mo se cop tau teu tol no se cop ala ta se cop no foi ispite ko na o foi tau pe ta fitu ya ne pekia isipit kana fafoki ve fafoki peki hepeloni ko na fai toka ki makipila ko mahu inga ia ko ki ai pana tu ofa e otua ko mahu inga en e tu fa holo ko ia lon ton tane de mena la de ka avela ko ki ai ko tu bou lua ki ia ko mo oni ko to ta ia mai en ta mai to ta ko ka ia ka foki ai tu ko inga ko ta u tai ni malobit.
1: Io a famalota pito pisope e kakakato pe moe ta no mari ko hi ne la me ke ta ta koni bela pa ko atfa malo pisope ki mo ke ho ko atu ki ta uto ne ta feui ka ko fa malo ta pito ko to ma pe fo ke fan ki me ma inga a pito o ko la de ki me ke fo i kominani te ai ko kominani te ko ta vai mo o tua o fi ma we ke ma lohi au pito pito ai kominani te pe ko covenant with God o tau iloa koe e tau tūko wha o papalangi. Ika hei, ufa malata pito piso kiai, pe a wha malata pito whaloto mai e prahame ko tau tamai, ko tamai e kakai tui. E mona pito. Ta sai te ufo ki atu ki e tau whihu ioko piso pe wha malamore, ko hale vai ngahi yako mo ui ki ate ki tau tolu. Kau penolo, kai pehe foki ki e kau a whanongo. Ko tui mau inga au pido ia ka whuket ki ta whako ia. Piso pi whala loto mai. Malo.
0: Malo pito. Eko toni pa ko kau eni ki e te au whafu tui tui pe. Ko tako e ko lotu ko ka meu whaho ho loto ko te au ki ta ia pai tingi. Ia.
1: Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Pea ku ke omiga te koe ha vokasio ki ke whai akia. Pea whai akia tōko i ngata mōrita. Koe lawe koe ni koe kiai. Koe ke lawe kamata koe ngata anga mea kotoa pia koe kiai. Kau ai ako mo ui o ku whai he i e tō taha koe ni. Whafoi tuitui o fufaloto lahi au pito ia. Pea koe ange koe ia koe. Koe taimi whai ngata ana e hoko ai ui koe ni kiai ke mama. Pene mawahe na kai pehni koe mawahe pe ka feitu e ta. Ne feitu ko toa pena ane fōu mai. Pena wau mai e, wau mai koe ki he fili na ane whai pia mono ki nefi umo lote. Pia fili a lote ke pota toka nere. Ula koe tangata kona moni na ane turi ke merina mo ka kai ko toa pe. Ie whanonga na ane. Pia puka uia i hange ome ako mo ui koe. Pena e kai ke toi ane tui whalala ko ke o tua. Tako no mō nia koe ahoni. O leo ne koe hālau a e mwoe mwoe koe kai. Ko e balahame ne talate me koe ke ne whaipe ne whaike vāte te whaipe te mwoe. Malate koe tai me tahana nau nofua tuai te a asiha ke o ngā. Hanga whakate a ngielo. Sai kai. Pena teu teu e ki mea tō kōni po pia koe kia. O kau ia e ngahi mea ia o ku whakaofo ia kia ke mo ui a ea koe ngahi ilo na ea te ia pe kou tūta ele ia koe na e pani makehe o tua tō tāi. E ne tāpua ki ne ewe na na sio mi he whanua ke he whanua tau sio pe ki he lea lunganga paka whanua ka nā ne alu pe ke ngai feitu ko ia na iai pe tau mua e o tua ki he tō tāi koe ni. E au. Ai niko te sio kia koe aka mo ui. Koe mea koe nai whae koe aisake. Nai kai te ke toi mea koe. Ka koe aisake na tula ke. Na e lava peke ne hanga o ilo. Koe vai e nia na tā vai e utamai. Na whawhi kihi e me kao filistia. Pena e a upe ngai mea koe ia. Iyo ta koe ia pe koe vai pe na tā e utamai. Koe kau ia i he ngahi mea mau inga au pito. I he no hange o tua o whakapulo pula. Ae ki whamiri koe. Nei tukuange au pito pe foi toko fitu ia koe ai toko ono whanau ki mui pe mo Ismaeli ai ako ahoni koe Islami kia i he tako fuko saudare tako ta fukau tamma koe koe whanau i hono ono koe ai pe ku mahu e au pito ke ia e ku wako moi ka te au kei ukeni hanga whakaloto toa ia tako mea ia koe malama ia he o tua koe kia pea koe kau ia koe kia i takoe e hoko a hono hako o koha one matatahe pangai tāpua ki koe tupo e ngahi a koe mahu inga au pito koe kia i koe hape ui o tua watuka koe nofo pe kofi e maari e teha peke nga awe to ia peke tiki ia i koe ahoni o tau mai ahoni koe kia i hui ngai a whai ngā tālahi ke tau mo ui koe tau teo mai toi whaoholot o tala mau se pete foi tudi akita tai me ko kui mai ko oi kai kua ia oku e ka te mau mafa i whikau ngā upu ke ia po e ka te alo fai hau ki tama ngai excuses ngai mea kotoa pia i fai e te whakatonu hi ai te vai vai ki ta kakohono moni wa koi mai i eto tala noa koi ni ka kahi koi ni na nau loto to na nau kiki voi na nau loto la na nau ngai mea kotoa pia na nau wa o kia e pa o be tai mo e pa ha me nei tai me ta na na o i so to ma mo ko mo he lot ko ye ne tu wa ha ko ni ko ko ye i ke o tu a ke i so to ma mo ko mo la pe a ve ya lot mo fa ha fe a lot te mo no fe o mo fe fine ta ko ka u ye nga he me a la ko ni ko e ta so ke ki family ko ni na na lot o ve ke ve ke bo ma te a ke na mo i a ge te ko ye ko ko i mai ka si o ka se ko pe ko ka u ye nga he me a te ta so ki ai pe ko ni fo i misi ko a se ko pe ko la u ke pa le to ni ke fo ye a ge ro he ta ne se ya pe ke pu ke no tapo eh tako kawia henga himia la ko ta ni ta wo be hati fa ina ta te be ke fra ene mai fili te ke na te kalistia de ia ko ike u ta fo i va ka ma wo fe hana mai ma fa ira be o ku ma ho inga o pito ia ko kawia he i fa lo to la ke te au o ko ko si o ma pe ke ta la no a ko ni ta ku tu mo nga i ma man eh ke fo ia ma ta ki na le aki mai me to tangata ke to tangata o wa o mai ke a ho pe ko ko ka u i nga hi me ala he ki ai pe ko me ta ho la pe ke ta o te ta na ki mai te ke pa ka ka ko ni ke ke no fa ka fai ke ke ko ka u he pe lu ko u nga ka he pe lu ko hi nga ia ko e pa ha me ko fa na ka he pe lu ko hi nga ko e pa ha me na na fai ai na na fai e ka mu na fai na to tonga ko ka u he pe lu ia te koe au mai koe ki he taimi koni koni koe na liliwa he ngoa se ko peo isileri ko isileri ya te koe au mai koe ki he kau siu se koe mea ko ulahe ngā te toa klai koe kau siu koe ha ko peo siu tamo pensi mani kai ki hae fai hongo pulu ya koe te koe kau e ngahe mea ne tu wha holo pe kutau siu ki ai e ngai ahone tāpua ki lahe ki whamiri koe ni pe kuawai peye ki ahone tu mo unga ngāwe na nau whai ka whokia tu hako tau tai milon toni malo apit
1: Iyo, a whamalata pito o piso ke tari lelei e whihui nau a tu ko hareva e ngai mea ta wako mo ui mea pe o ke urak tari me pe koe ka koe a whamalata pito piso pe ki he whahinohino a whapofoko ke tuku mai whikau akipa mo i whihui na tuku atu. Kako hi koe ko wakai ke mea koe, ni, koe ui mo i pani ma kehe ai otoa. Pakoe ke whahwhahoho loto. O maare ia e te whako ia. Koe ke whai loto ka whahoho ia. E koe mea ko tau pe ku o ku tae malawa o ku malawa e otoa. Mo ona o pito. Aia ko tau sio koe ke te whako ia e aia ko tau ngahi vai vai a ngā. E tau pehe pe o kai ke lava ia pa pehe pehe. Ai ko loto fo i he, pako tō tāko to ka pani, po tō tāko to ta whaaki. O te whanonga ki ai whawai vai ki, tako ko kita ke te loto lahe, tako ko kia hame e tai malawa ke o tua. Ai wha malata pito pisop, te whuka ke whiu i wha o sene e tau rakonga e tau pokama, pato o skapa te tō kolos lewa ki tāna tako one vela, mo te vita. Kako ke tui lewa o kuiai ane tokoni, ki he ai kawe i ngāni ke he tuunga o i ai ai o tu tonga. I he ngāhi iako, pe a moe ngāhi ui koi ahangoni ko mena ke lawe ke ai i he ngāhi ahoni. Te whoket ki ai koe whiwha o sia ko ngā rake tā pokama, pe a skoia te tā koroslewa ki he tukumahe tangata whawhikau, o ne vela, ha tāri ki ai mono whakakata mai mo te evit, pe a te tok whok mareki ono whama opo opo i tā urakonga i tā pokama. Ka whoketu.
0: Māla pito lontoni pia koe kāwini ha whehui o vumau inga aupito. Pia koe pia ku whakaloloma aupito, aupito a whehui koe. Te kono inga haka eke ai ahoni pia ku iai koe tari koe di hei kai. Koe ahoni o kunehanga eia o o mga hai ata kotoa pe aku koe ki whonua koe ni na e amanaki pe koe ngā ku kei hao pe fo yama taki loa koe ya me he tawalu tolu hiwa u tawe ne te au walu fitu ki taun ki kia na toton ke tokoto mai pe o au mai ki heni ki ai ka kono uhi ngā wange ku mate manoa pe motu i waha, pangeo whakatoha, whakai waha, te wongo au pitoia. O mautua ki te mātou e kaulotu au. O mautua ki te mātou ku vai vai ha mawhatokia. Pai ahoni, ku longo a e whanua, ko e palo pale, ma ngai mea ko tau pia ku oko e whanua. Te ako no uinga iu ka ke whai ho mau whatonga. Te ko ngau e nai whai e tu bolo aki, le tō tau ko ia, o kutu tau pe ihi e si pe ia iai. Ako hono moni ko e ahoni ko e niki ai e Rontoni, te a whamore mole pe ki e si kai na whanua. Ya iga ko tari ko ko ko ko fai ko ya ko ya o ko fa mu ke ya ka o e pala ha me ya pa mu ke ta wa me ke si ya ka wa sha mo ga se ko pe ko ho lo ulo ki be la ba ko ki ai ke to ho ko te fo ya mata ki lo a mo mo u ko ya ko ko ya ko to ka mata fo o e mo u ho lo mo ni ko to fo ki ke o to ki ai ko fa ka fo ki me ko to be ki o to ka ku tau mai a ke e tau tatau i he anga moe lau
1: moe
0: ui ko kau ia i he ngahi mea i ahoni o ku ongo ongo a pita pe ahoni te koutu i pe ka pupe moe whare ane a fio moe of i ai e ke i moni tonu pe ane pure o toka ka ku ongo o whare ma pe ki muha ta polakala mau talanga whangafuange whangasipi e ia tau to pero no monico e giai e ku kuonga pito e na ga ke tau sio ke kuonga pe na ia e me ta pa te kare be ku hake mai fute volo ku agonia e tonga aun ko ia e ku tau la vetan tolo ai ko vi ko ni rei me tau la vetan tolo le rei ko ko e ku tu nga ko ia bo hange ko ko ma tolo ko ni o ku ma fihanga hanga i pe mangai kakai muri mangai diai o kuongo o pito e tunga o ku o whakata e fua o kuola pulonga funga e fonua e Lundon o pulonga funga e fonua tau a ngā mea kotoa peia he mui e kakai a hankota beko to o lewa he tainimia i he mui e kakai kwa kena to e mui a pasia kwa kena to e whangong kwa kita e kaku asi mai ngā he mea kehe i he otu to ngā e aoni kaku hange i he tala noa koe ni ko faga muhang na ya de na ha ki huri toi ko tu ko fu aka ko tam ma pe fu aka ko ne to ya matan o ye be ki fu huri toi lot ma be na ku hata ko te te o to ha ki fu huri toi ko ki fu huri ya de na o faga ke ya ke fu nua pa to ave ki ta to ko ki ma na tu ma pe ke ma lu ya mo fu nua me ka kai mo ya ko to pe mu mu ma to se ko na ni te ya se te ya ta ki ma man Teke au ki ai a tūnga i o māmani hata o tāpehe. Nā e au pehe ai ne manamahe ke o tua. Mo ne whalala tai reia ke o tua ko kia. O whae fu kovina ni te koni ko kia. Tapu mo te pōrua kai peke to i hata. Pe te ai peata haria i he pasiwiki pe i hata. Ka ko te whaka au ia. Ai polo kalama whakatua melie. Ai hikurea whakatua melie. Ia i hata imi. I kā kia me ke hifo, pe ki tau tōlu ai, la kia tua ki ne tatake ki tau tōlu. Kau fōki atu ka ngā ko tau tai milon tōni mahalo.
1: Iyo, pa malatu biso pe pe amoni pe mahalo i ki imi, ta matonga tu o ngā ue ta koloa ke whamonu e. Tau lotke i ki imau pe tau pōpō ki ai, pe tau malu i atu pō mō tau whono. E mō nau pito o lalu. Mai ko fa maloa ka ko hi ki mo a ko ni ku ta unu mai ki fa singa to mui e ta ura konga e ta ura kavenga te u krosi ki e fa fikau ka anvela pe mo te vita ke tuku mai ha fa ka koloa pe te foki mai leva pisope ki he o fa ka ma opo opo ai ura ki kavenga o i pongpongi ni ko ia anvela te ma foki atu ka mo ua pe mo te vita mala
2: palo a vita e ueina Umakata mo te vita, fisile kakai, peko ne vera feenu, fai se kau. Ane oia ko fua malo atu, pisope. Kauene ta anoa maari o fatatau ke fehui ai konga o mo uia e palaha me. Ta ingwena ne tu o sio ki so toma mo komola bea ne fehui ange ke angelo. Te ke whaka auha, ka pau uaha kau maori oni e fonua, la mai ikai. Ka pau waka o maanio ni toko ni mango fulu. O fai e na fehu iwa, fefe ka toko hongo fulu. E ta ange angelo. He kai te whaua. Koe ngā uwe kau maa oni. o tau monu ia ngā ia tau whanonga kua ngā lau maari maonio ni o ki ai bēkau maonio ni he whanu ai tonga o tau unga anga ia he lotu kuneo ngā bēkau e whaka aki aki mui ai piso pē ako e mo ui whatāpui ku nau whai o ku tafe ai monu I he whanu au tau kei Hawaii Koe tānoa Māori e ku nofo o whakakaukau ki e whanonga e kau pēteri ake e bisope. Taimi koe nai hoko ake e kuonga aisa ke. Nei ātu e ngota maiki, nā rātua ae ne o whanau e ngot māhanga. Pea rātu rewa a se kope. O unu atu ke ne la mai, bea ne taange ne la mai. Koe re oko se kope, ka ko wala atu ko sino ko isoa. Ka taimi koe nai au hifai koe ke kuonga se kope, koe mea ia koe ko umari e iai. I kuonga kau peteri ake, nai hoko a se kope, neongo nai kai tau e ne mo ui. Tau ilo pe tala noa e ne piki tai he aange lo pe tala ange. I kai te ulama ke tuange koe ka reo ke tō hak tāpu aki. Pe tāange rewa he aange lo. Te uto oho hingoa se kope a honi kai te ui koe ko se kope. Ki soi mea koe ni nai whakamanatma i te vita maka. E ui koe ko isleri. Ia koe amanaki aanga ia ai whamore more ai otua. E tau whai e lotu. Ai, o tua lelei, tau tui pia tau mui mui ki ai. Koe mea koe kou maari e ai e pisope. Taimu koe nei te mate ai a se kope pia tāke ui kotoa mai e whanau. Pia ne whai ai ai palofi sai whakamere ki se teki. Koe uho o e whakakaukau e tala noa e kau pēteri ake ai mahu inga e mo ui whakatāpui. Koe mo ui u whamawahe. Koe ngā ke hau haua pia mā oni oni. Ai mō ia kau taki. Pia koe taha ia e ku sio ke mo ui ai kau pēteri ake mo kau tamai koe ni e bisope. Pia mō heina pia pia ke kau whanongo. Nā nau hiki ke whanua mūri. O whai ai ai langa o in lotu mo mo ui ai. Kai toi ke e ku sio ki ai mo e ku sio. E ngā ue ne whai e tu pouluaki. E whai ai e tu pouwha e mā i moa o tau hiki ke ngai whanua mūri. Nā mo si su nai ame fufu i ki ispite. Mea kotoa bē nai alo i sveri na nau foki beke whanua mūri o whai e whakake a ke mi ai. E kou kusio ke helo tū, e mau kusio, kua au bine mau kusio wha more more. Mā oni oni e lotu e kakai tonga ku nofo e ngai whanua mūri. Kai ke pehe ka kotoa pē lotu e kakai tonga i kai. O ku iai e kau mā oni oni. Hange ka tau tā nohe ui ke kōsi, koe hā nohi ngā. He ku omi he ngai whāmiri e nau kau wai wai. O whai he toka, pā pipi so pē toka e kau wai wai toko lahi. Pai koe mahu inga e kau wai wai he tau nofo mūri. Koe tā mene lau whai koe lotu pē. Pai koe kakai ia o ku whate tuā ai e monu ia. A ngai whanua muri, pia ku kaimeri ai e ngai whāmiri tō lahi. O kei koe lau, kākoto ngai tamai e ngai reke tapu e ngai whare e ngai whanua muri. Whai e nau tangi ke o tua, o tau lawe monu e ngai whainga maari e lahi. Tau kai moinu, ai hua honi mo hua meri e ngai tāpuak whai tāniti. Kau meri e whanua muri o tau iai bisope. Pia ka te vita pia mo kau whanungo. O whamalo, koe ngā koe whainga Māori e o mai. O ku mahu inga, au kai ke whango tuku ki lalo. A ku mahu inga ia hi he kai kovina ni te nai whai kotoa koe ni. Tonga, tau toi ki whakaukau ange he whakaukau koe ni. Koe tamai koe ului ai whamiri. Koe ngai kovina ni te koe ni nai whai bea mo ngai tamai nai kai. Na e ikai ha kovina ni te ia mo hawhewhine. Koe tamai koe ului ai whamiri. Nā kua pehe ho tau kua ngā bisope, o lahi ulu e ngai whinmātua. O tā tau pe, I he whāmiri, siasi pia moe whanua. Whanau lelei mai tonga. Koe tala noa koe ni koe mea whakaotua. Koe whakahino hino e re son koe ni. Nā e ka tafe tapo ki he koe tamai u piki o lunga ki he otua. Aho pe homo ai foi COVID nani te koe ia koe tafe ia mala he family tafe he fonua tafe he vitu o tope. Toki waka waka I falerei fafoki e ule family ke tutuni e tamai he koe mea fatua. Koe aga koe fatua meri e pia e kureo fatua meri e pon leo ulahi ngai kawenga ke taranoai ka koe maari e ia koe tau mo'ui koe tupuanga koe monu ia moe tāpua ki e fau mai he tamai o te mouomi ke mouomo tutuni e family fin matua holomui ki mui, tuki mui mou ilo ki mou tolu kai lava ke oate mea fatua. He koe mea ia koe ku whihala ke ngai ahone. Koe lere a hiku ia o mua mua he ulu e ika e. Kaike?
1: Hola.
2: O talamonu atu si ngai tamai.
1: Oi.
2: Talamonu atu pisope mea ki pega tei tamaka. O pake mou ma uha sapa tamai. Fonu kres ia. Pea fonu tāpu e kina. Kau fokia tu heina. Koe ngā kutau taimi.
1: Iyo. Ona pito. Fomalota pito. Ona koe kutau taimi. A pisope te ufoke atu ko foi mea maari e ni a pisope ko hoke o ngo fai fekau ko mea maari te ke saire lefo o tua makatonga lewa he kane I kai toe lo ato foi malanga I eta urako eta programa ka te ufoke a pisope ke whakama o popo ima eta urako eta programa fa malo la eta pito ki mu apata ufoka te vita ki eta utua ki pe mo ata fo hiva ko ia piso pe te fo kiatu ki ano fa ma po po ra kon ata po gama pe mo ta la no mari si ho on fa fe kau mali au pito o pito ka fo get piso da
3: pito o tonito ka ka mo as vi fia fa no gato ki fa fe kau pe de vela tu po ta ko kon a pe ni a no fa malo si no ia se hanga hanga I pe me fe ke ka ka ia ni mia malo I mo ta ko ta ta mai ki fia ta ko ho ko ite ene me na la ve ki ai ko ia ko mo ni a pito I ke fa ma po po ka ite ta o mo la ma ko sa ko ta ta mi ki fa malo ke ko fa ta ka ma la tu ko fa re na
4: Bisop di Macaibe. Io fa malo a tu vela a vega va una mo bisop. Che va te ta tu aqui ospedal to ki ho tu a malo. Ko vai malala me ka dai pleni gas. Mo na fa no no mo tu aqui je wigeni malo vai.
5: Malo apito te vita, malo lau maari hau eiki lelei ai tonga kotoa peng mo mea mai. Kuo tau situ atfuken me sapat faeka koi uiko sapat tamai fukieni. Pea koe ai kai ngau ki oato ai pe kalaske ke tau mea lelei ko uia ko mo ngai fie mao. Lai apito kai ngau ko nau fitu taki mai ko uia ko fie mao nau ngai mea lelei pena iai mo ngahi. Tamai ne nau mea mai o whatau e nau ngahi mea lere ko mea ofa ki he nau ngahi hoa pe koe sapat fae I uki kuosi. Ko iai ka inga ka ko ki mou tolu kotoa pe I tonga o ku mou folau mai ki nusilani o hiki fonua mai ka mou lai sen tonga pe ku mou visa ngawe. Lava lele ka utahani o tokonia ka ki mou tolu pe mo ki mou tolu kotoa pe ku ai hao lai seni ka ko pasporti pe te ulava pe o tokonia tu ko hape tunga ku iai. Kapau o kui kai ke te ia finance te nau tari koe e lava lere ka utahani o tokonia ke motoru ko ia ko mou fie mao ko toa pe. Ki a whainga mea lere peo ke fie mao. Atai pe popoaki a ka utahani ke motoru ko toa pe ngahi tamai I e wikeni. Ofa ke mou mao a sapa tamai monu ia mo fie fia. Pai koe fika telefoni ke mou fetutak me ka te au ke whaia ta tokoni. Koe noa ua ua noa fituhiva anonima anovalo. Peko aton mai peke I ate, ko fika te au fituono e Nelson Street I onehanga,
6: Ano ngonongo whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peho mo whanongo mai, o go whakafofonga ia tueni ai tala whakatahani, ke mo kātaki mua kai whakawhainga maali e hifoha mo taimi, ke mo lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe mo e ngahi o ngongo meiho tau apiako o meitonga. Ki e ngahi wā he ngā hono kotoa me North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngahi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pia moe Valuhiva. Mo koe peko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa Anitelu. Ka kuke whainga maarie ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Okwhaho koe e ahatoonaki wa tolu o me, Taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me totisi ko vaine moonia. Tuasila, Figatolu Hivavalu, Richmond Road, Grey Lynn, Okalani. Kia toi whakaiki ki ka taki fetu taki mai ki he ongo sekeli tali, ma alo moe whakapapa atu. Liline I nia vailea I he noa wa taha ta whanima nime nima fitu taha. Pea mosiosi tupo uniwa nā paa I he noa uoua ni maono taha tolu tolu o noua. Koe whanangonongo ke he ka inga veitongo kotoa pē, na e whaiha whakatangi mai ae ofisa kolo pea moe PTA o GPS veitongo, hami sini kosi ke tauhi aki ae apiako. Ka ukwhai ae kalapu I he pōtoko naki koe aho tolu noa oe mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. Oku kamata I he ono e fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie mauho moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palesteni pia moe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I he pōpule lulu kohono wa fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia moe kau mehe mipa kalapu halafu o lewa Okalani Aotearoa. Malo.
4: Koe tautaimi osta militeni ma pia mehe tā. Pea te oko krosi e ki a whaifikao ne vela e pisope mo ueina. Ke ne o atua ki nau tolu koini nau kamae te tau polkama ki i e ope. Pea bevaka mo tolu koi a kumou mea mai ki engalu e a. Ke tau polkama ke o atu e tau fuifasi. Ko fuifasi koni uto o koi a i e poni ke o atu ma mo tolu kau whanongo. O atu e tupetai ke funga vai taki. Koe tangata o tō kanga. Koe uinga ke whamana tupe sapata mai i he kwa e onewela. E ko tō kanga, ko nga tō lupe kwa hana waho.
2: Koe si, koe mōni, koe whakata mai foki unna wi tō kanga. Koe huma kaula lopa fwene paula le veni.
4: Ka ke whakata te koe ke ui mai, ki nga tō lupe, pe ke ta whana hopoa te unna sinia mai.
2: Kalistolu, Sione Tavo, Takrestukia, Sione Peau Tuimana, Falesiwea, Paula Leveni, Anapopua Leveni, Semis Pai, Samson Tike, Paula Tatafu, Wate Toltau, Fred Pani, Amasaia, Sayo Tayone, Peamo Topuluka. Koye Bete Vita, Nautoluyak Nau. Tohi mai koe ni.
4: Iyo, ko whamalo atu e. Tako wata pe fasini, maki mo tolko toa mo mea maki tau programa I he pongi pongi ni, tangata tō kanga. E whae manatu e kia I vela, a kina tolu, koe ni tau lotonga, ngai whanua muri, ae tangata o tō kanga.
2: Tangata tō kanga, koe.
4: Ko tau hao pe mo piso pe, e tau o mai ki muri ni, kane I kai.
2: Masi.
4: Ko tau kau he kau tangata koe ni, e ave foke fua e tau whanua, o ave ki e sou. Koia, ate fasini pa magmodol malo.

0: ku mooni pe ko nga hitala no ko ya pe ku le omi ko ya e ti su tala no ko ni ko tala no ko ni ka mo tau tau te hina pe ko e au ko ke tau si o ke ai e e pong pong ni ko si o ke la de ko ke ofa ko ta mai pe ko mooni mooni pe ka e ta mai o ta fo ha ko fa e e o lunga ko ni ke balu e tam si ka e ka e ta ma tam si ya no ta ko ba ba ta po e ka ka mo ya ma ke a ho ni ko ni ai e ku ko ka ta la no e na e fa e ko ta la no a pe ni ke ta mai mo mo po a da ko e ma ho ni au pito ko ni ko o hoko mai ke tunga o pe hesi ia o miha ku ia. Te u mawaha ere vau ia kua e feitu ke o alu keo. Maha ui nasi pende fai tu tuoni ka teia. Pende fai fono ngā tu ke feitu mama. Ake e ku maha ui ngā au pito ke tau siu ki ai. Koe konga maha ui ngā he talanoa koe ni. He ves whamui mui taha talanoa koe ni. Koe rea ia e tā mai. Ta ne pehe ke tau ke te. Ta e tā upesi e mau fifia. Mai mau neke neka. He ko foha, he ko te hina eni nai ma te kua mui, nai more kua iloa ia. Pea ku mahu inga upito ke tau siya koe rea eni mi he tamai. Pea rea eni mi he ongo moni he fatu e tamai, a rea na ne fai koe eni pa koe tau wakai kei ki he ofa na ne fai. Pea koe mahu inga upito koe tunga koe ni o tafaaki koe ni, mahu inga upito te tau siya ki historia e tunga koe o laki fahoko sa pate koe ni. Na i Amerika pe haki, te fine ko haki, tahene ko si onala, pa ko ne tata e kia viliami, na e au ke taiwi, na ne hoko pe ko tamai me fae ki foi to ono e whanau ko ni. Pe ko ka uia i he ngahi mea, na e hoko poka sapa te fae ia, pe o e taha kotoa pe ka si ui tau e ne tata e kika. Ne tana e kina e kau pe inga e tau paloto ponua, na e hoko pe na e mole mo ui to tolu ngau tupu i Amerika, na e hako ia. And I see Fenga River, Kea and I more had time me, if I'm an antua, I sabata my home get there. I now at a mime with fae, I now tangata a key of Yami, Malasimalo and Afineki. The Amara time me, and if I pay Fenga Connies, you're Nalakia or Mike Ki Tau, Nalava can hangatari, I kehoko, I sabati tam, I sabata my. Again, all my time in and now for Kaukau to my story, I think, and if I in Washington, he call up and now no quiet, there go a mayor and I hoko, and to for Papa, you never me America, ya in the Palestine, Ahokoya, Hoko River, Aho, or Sapate, or Aho Sapate Tolgosune. Ko sapate tamaiia pe aia ko maui ngai utau toke ke he tuko he tai nimi a sapata mai ko hono uhi ngā peke ko tau tolo nu sila masleria ko tuka peke mo fisika ke ilo ki hamo o tau i septema ki tau tolo asleria maui ngā puto ki tau nofo tau tolo ko tunga pa historia ko ia pe na e tari rewa ia ke hoko rewa sapate ko ia aia ko Amerika o kuna toki sapate na tolu ia i sapate i he i mana katu u a sapata mai pe ko kau ia he ki tō taha koini ko maha tūnga ia pe na ilo ai mā mani pe recognize a mea koina ni si whenga ko ia kono i ngā pe ko ofa e nau tamai hene pe ki e nau whae pe ko e ko foi to ono ko ni la si wi to pe na ta mai ko ofa ta mai la la vai pe fai pe a ne thing nacional o hoko le vai mama de zapate ko ya ko zapata mai ai ke ko ma wi nga o pito ya te ta si o lo loto pe pon ke fai tu tu fai he ki te hina lo ki pe ki ai ko ne si o kita pe ne si ma o pe ana ya o alo a o ke no ma o pe nasi u pa ata pa mo e whangapuaka ae mahalo na fui ola e tolu e puaka ola taha tama o nima manatoa ki api. A musia mua e kai kau tamai api, e kau ngāwe u tamai anau kai maa kona atu ai, kau nofo ai au henu kumai nas whakataha maua mui puaka. Tako e au ia mou iu tau siu kia i he tunga ha pehe, ha au ha mou i ki he tunga koi ana ae toko taha koe, kaka fai taimi koe ni kou whaea mai a talo e pūre tama koe ni whae nolu ngānga. I see no for better my fast you see what to pay. Ke ulana fast you had my takaya hoya or see ill or to a ben and mavahe. I thought I had him make you call. Koe foki, koe tolo makaya, koe tae kulae ki mui bai awa te tamai mui fae te nau tau te ai. Kai na nofo pe a toko taha koe ni o fwa chio chio pe. Pe he ne wakaya tu he mama o ne whakatonga he no ki fwa. Na e lele, e kainga. O kukua mea whamaya he si lele hatanga tahiki. kako nanga le tanga tai koni pa ne le ya to fa o fu a he u ta mas e piki ono munga ko ki ai kako ia ko nga ko ko nga we mafu ai ofa mo ni ono lo to ko ki fo a ko wi nga ia na hoko ia ko ni ka ta fo ki a tu ko nga ko ta tai ni lo to
1: Io a famara ta pito episopi ta uno mai ke kon ono e ta fatunga pa pungini ka ke kata ki pe o lave mai ki he pui pui tua wha historia o sa pate tamai pe a mohono mahu inga. Ko ike fuka pe ki whalaloto mai rakonga ia o e whihui pe a tau toki hokat lewa ki hufika wa ki pe a moi ofa ai tamai ki he foha koini na ki toki lawe mai ki ai. Ka fuka atu.
0: Mara. London pa ngai ko na u fa mata la pe ko ke konga ki mua na I ko taimi fa nga ta e ni na e hoko ai e tu nga historia na ke ke ia ke fu fa mama fa I te te a ho ia ko ni ka ko he ma tu u nga ko nga ko ko to ho ta ha ko ni pa ku I lo ai historia pe ko e ko se ra ke fa ai ku ko to ti ko to ni ha ngai ha a Scottish haka o Scotland ni poko ha and now it all taha na e tonga he taimi ko ia na e ne ngau e tonga o kwasi sa antelua John Todd mahalo na kau he kau whaiako ta ku mahu inga au pito ia ku ko sievo ki he tafa ko ni I Amerika ko futaimi pa nga taa au pito ko inga ko e o se nau taua taina he taha fit fitu ni mau na ko e fisi si o whakipea nga nau no foko ia ta ko e au mai ni ki he taimi ko ni Washington I he taimi ko ni ko si taimi fa nga taa ni pa nai hoko futau fu whaloto fornua pa nai nai mōrea mo ui hanga ko lawa ko ni nai ne toa tolu ngau tupu ta ko toko taha ko ni na si nofo mau pe ko tau fa mana tu e sa pate fae. Ka koe fa ofa ia e ofa ki hene tamai na le te mai a ke ia e naha taimi e si hoko ai ki whakamana tua e sa pate tamai. Paka kawa ne ngai le te ke mui ai ke whenga ke lava ke ilo e koe le ofa hene tamai ka ki whai toko nima hiona tua na e tamai mo fae pe e na u tangata eki. E ngai mea kotoa pe na ne fae paka tupunga ia e ne hanga feina ke hoko mua ke ha sa pate fa mana tua ngai tamai ta ko fai pe ai ne feina ke ai pe lava ke I lo ia ki ko ko na na no fai pe lava le ke na fai ka na ke ha pe ke I lo ke hoko ko na ha ni ke fa mama fai ta hoko ia ka na me estate de ta ko e kaui I ngau e koe na e whake toko taha koe na teke futokanga e kina ka na whae atu pe e ni teke pe ni me he tahiwa noa whao ba noa walu o fulu au mai e ki heo no o na whanga lewa o tari lewa pure ngā Amerika a ngau e koe na e whae koe ni ka ye ka koholo mahu inga au pito e tau sio ki ai e ki he ofa e ta mai ka nau te tio o ka pau ne fai tu uni ai na tangata I ki ke tu auri o mau ho kasi e whaka ofa e nau ki whanau a koe maga tu unga ia e na hange toko tako ne tio ke he ofa e tau mai ne ongo na iai ai e na more na wha e ku kei pepe e ki toko ta ka na tau fa wha e pe na tau mai ai na tolu ki foi toko ono o hau mai ke tu unga ku na mowe te koto tako ni na tu tau hiwa ono ia Sange, au tō pēki ari hana tauhi wāona. Ia I tāsio, o koe kakai koko o whāhu whātolonga e o tuai na umoui. Kono mōni, tūnga koe ni, ai mea nā ne whai, ai mahalo nā ne whakaukau pē, o koe loto pē ke whaha ki ngā au e ke si ilo mahu ka mai o mau tō kānga ki ai. E o mau ke mau ilo a ne ofa, au fua tō, ko whai ka ki mau tōlu, hono le lei taha si tō kānga e kina e mau mo ui. Taka tō ngai nā ne whai a e ngā au e koe ni, ke lava nā ki ha taimi e whakamana tua e sāpa tamai. Kai ke he pe ama ki taimi pa whai tūtū ne e brea Amerika, e hoko lewa a e sāpa te tōlu o sune o tau ko toa pe ko sa pata mai kana to pekia to taha ko e me e o mi ai ofa a ta mai ko ma hui ai ko ki ai ai ofa a ta mai ta hange hulu mai la ve ko na ko e ki tohi e tala no ko na luke ko e ki fo ma ma ko ka fo ki ai to ke ngo fai fika o ki na tala no mai malo bit
1: io biso pe ki mo ke fo ke fo ki ke ngo fai fika o a Ok mau inga o fatala noa he te whakoe ni Ai, une fa mama fa mai e lave au nivela na e fikau aki. Ko ta mai ko ulu o family. Peo ki lahi lahi fe ala ke ngai honi. Pe ngā ke hi kuke alo ulu kai kai ki lava me pe mona au nivela. Ka kou pakai fuk na ta whenga fuk ki ta sio ka au nivela. Ke kumi ano hoa. Ka kou sio ake fuk ka venga kumpongi. Tu pe ke nofte he pe toka ngai i whana ufa mopuna. O te ai hoa. E koi hi ta kua ufatongi e ta tau pe ta mai ke whae. Ko ala vika piso. Kau ki kolosia te. O nivela te maa kolosia te ufai fika mo te ita maka. Wenu fie mao pe piso ki fulo kolosia te kata tok fuk mai. Malo.
2: Yo malo abido bisabe malo weina e tola ma fai mai ke kavinga ka wire ka vinga ma winga moni tala loto a se kope hoku hingo a ko se kope mahino e palaku ya te ma ke te re aki e wange ko lau e ta no e fai kauna alumu ni se tu ata kirea o kore ke fai hanau fai hana ki fenga pa anga he kolo o atia ta ko ilo mai he ko he sia sia ki mo tua se tua ta ora tu rea na lo da ilo au ia he kakai ake ko korbe mua fa more more pe ka fa nongo kai tu ke ma fa marien ko nga koi koi koi ka venga o e tau sio ke e tau hanga o fa ma nga e sapata mai pea koi ke tau te vita ko be malo ko sapati tamai ai tonga ko sapati ko fa o tua he ko tamai na ni hoko mai ke mama ni na mau mau nga noa pe ala la fo no na kai ha me ai ai pe pe pe e tau fai e sapati ula ki sapati fa ka me hoko mai ko fa e ko ne osi osi nga mari e ki me a e family ko ya mai ko ni he tamai o mau nofo he whakapo uri e mau mau ngā noa mo e hala au pito. Pea tau sio ai he whakakoloa, ko ho tau tuha pe o tau tolu ya te evita, ke tau whakaofa. Ewa nā ha mea paku, hanga e tā noa koe ni e whoha mau mau koloa, o ni hanga o whamanatu ke te tau tolu, ai whiri o kwai e tō lahi e tau whonoa ngā i pe meitonga. Lahi ngai whaamiri pa ulahi e tala noa e pisope. Wai whoke tala noa e folfola. E whikau e tala noa whatata na whai isi suna ni tangi jani. E tangata eki hono ngā whoha mōke ngā pia iyo e taha. Pia ikai e taha. Kono whakakoloa. Ko hai e tamana e alo whai e ngā ue. Whato mala e tamana e ikai aluia ke ngowe a ngā. Koe tama koe na iyo, na kai aluia. Ko tā noa kani o yongo foha koi ni. Ko mea pango ai nofo ai masi imo ni tamai i hono apika na im loto ma mahi. He daimi nei whae e kātoa ngai foki mai e foha mau mau koloa. Ko e mau mau e ne nofo i api he nai more pe mo ia ia. Pea hau e ki tamasi ia mau e tāpu aki. He koe whakakoloa e ngai haoni. Whanongo mai hoktokoa koe ni ko Paula Reveni koe tamai. Ko ki maua koe ngā tamai tai loa. Ka koe hau ni ueina. E hiri e pulupulu pe moe suho ma vae. He ku maungo i ku ma whakato mala ke ma foki mai. Pe moe ngai tamai kotoa e o tutonga o kauhe lotu. Ka koe whafiefia ia e ku whanongo he tānoa. Koe tānoa mahino whakunia tānoa o ku tau iloi. Pe ku lahi ngai mea pehe ia o koko e ngai lot whare i tonga. E whai tūtūni e ngahi whānau ia. Kai au ke tau tiwita ke tau tofo mūri koe ni. Mantu i tau o mai kai ke tau lama he ngai whae ke tuange na whānau. Hange kau pālangi koe e tau tau a beha ki pālangi o siala ia whai ni whai tūtūni. Ko tau tolu, tau kei puke puke pe tau whānau. Neo ngō kui ai e ngai whānau ku nau hukitua. Whai e nau whakaukau. Ko taimi kuna walu ai, he kai ngalo, he ta mai e moi whae. Ko hangi ko tānoa e honi, na nofo peo wha amu ko feha aho, e foki mai. Ko tānoa koe ni wha mole mole ko whae tānoa wha tua koe ni. Ni ka mai o iki, na ni tānoa mai kau he ko alo ai e whare. Ka mai he masi ika te au, ai palo pare ma mono o fine la hipe ne tuli o no fine che al calo ko nga na e u fanga fatapu ha gi dai no tage ko ya ku fokete u fanga fatapu real ko gi dai ne fenga leve ma sigi alo fenga ki fai hani nga ue ke kumi ha nau api o ma ue api pa ko e fe aho o se tau ye taha me konga asi mai tahi ne mo no ki mo puna na lue mai ko ya pe lue ate ta mai o trange ta ko mea ve me o tua ke ke alu ka fai ha nga ue pli lei ke aho ke foki mai ko ni ho api ko te te ma au pe ve ve anga ta nga ue pe ve ai loto o ta mai ko to ape e ta u fononga ko ni fononga mai si ka nga ue po uri we ko ta no an nai ko ngai misi ni ekonomi ka ia ngai family na si o fe lau lau e momok pe mo fai nga ta ke ke te vi ta ni ko ngai po ke besi ke ha ope ko au o ko ngai po ke pe mo au ko ni mai bo si o mai ok si mai ka ka ke lava ngai me ka ta ofi e tau o mai ko ngā koe whi lau lau ko ngā koe ko tau ngai family pia pia pia ki moua o mo o mai o whai tau whai e tau ngā koe ni ko ilo e tokoni e tokoni e tau tā noa whai e foha mau mau koloa e ku lahi pia kau foha mau mau koloa ia i o tau community ko o whamu e tau to o mua ai whakaanga e mono fa mau ki nau tolu. Ta whenga ki tau tui e sū, na i si o mai ake e si sū ki maman, ki hang hala kwhai he tā ko toa pe. E kai ki tau ilo, na i maka tuunga he haasi e nau hei hala pule anga. Ka im lahi, e nunu aia e tau whiri whonua fo ou. E tau hiki mai ke whonua muri, pe tau omi o whepaki, mo i ngai whaingata a keke. Kai ke tau lava e tau tolu, ke tau hanga whama opo opo, kai palo parema ue si ai nofo ai family. Kai ke weina, tuke foke at pe mua, kai ngā ke iklahi au pito pe mea ke whai hono tala noa, o whata tau ke tupe whalau maria ke whai mai he pisope, kai tuke ma tala tala noa tupe ngai mea tua, oi mea kumailore hilo na aonga pe ke tau polo kalama, malo.
1: Io a famala tapito on vela ko hi ko tawa main ke wa o mali ene tau a con a hono wa tau pol kama iso pete o atu pe a ngofeha o fehu iko ene he kuna kai nga pe ke ke lave mai ki ai kataki o lave mai ki he fai tu tu ni ko ia ai foha si pe mo ene manatu ki api e koe ofa ko ia ai tamai kataki o lawe mai ki ai malo pisope ka poke atu.
0: Malo pito lontoni pe kakau ena ha te hui mahu inga au pito. E wome he toko tana koe ni e ni pai tutuni nei whai e koe koe mone mone o ku koe ako naki o hau me he tau mai nanai nasi loua pe ai. O mea lelei ko toa pēna e ako naki he tamai ki a naua. He anga e nau nofo, pa he anga e nau mena mo ui, mena tupuake, ia. U lava pē e whatongi e koe ki hai. A koe, koe makatuunga koe ni i he whai tūtūni na e whai pē he foha koe ni. O ko usi atu kai, o ko kau e ako maunga mea. Ya ko ofisie pe aladum si ho ga eh o ko ai tai me ta hai i o ko mana tu be mau ke ya ko o ku fokia nga e tamu e tada i paste ni semis for nu ai tai ko ambi pita ni e bana mo ta kita kana e ya ne ngo ki mahang ta ko ene ko kalo ko ta hilai pelia ko e kai mo kaka ngo le kai a e a ko ni ko ko ko holo e fa fa ke na to ke holo te ka fo ya ko fa de me ka mata pure ko ke ta fe ngi mama o ta ri ni ko a e fa e ya sai pe o ta te to ai e ka ke ta alu ye me ko ya na ko e ko na te o ta no ko ta ni mo ko ki ai e te ho no ko ki ai a ku o ma o inga ya ka pa ku ne fa tu tun ta na ko no ko i muri man tu ko la mo tu tun na ngi se ta no ko e e ka atele ala he tu kita ia malung tore o e fia kita e puri anga pa dia anga do koi kia aia o tuguang ea nge tuguang ea nge ki alua nge ki o kata o ngahiri ea pe tu kata msi ki alua pe alu po o toko no po toko mea ufa e pe tato e ngai mea tau seo pe ea ngai tai whanau mana tu kapa kote whanau toko nima o nga ake ke hei pe nima e na to hiri kwa unau kai fui maa beta apeka tu ipo eta mai me fae o atu ya eh papa ene tava ke ta ka ke wesi eta ko e e nga ko e pata mai ki mo nga se u te ta me di una u fala la nga to lu ki ai ta ko ta to ko to ko ko o hoko fa nga ta ango fa nga ta pe ni ta mai di me fae ko e ko nga un nga fo no ko ni e ta una ma wo mi ai ko ke fa tatari hata ke ta ta valu ka ma vahe mia e ane ati e valu vitu ya e ko a honi ke na fo lo pe ka ta mo ya ati ko ta o sai pe ta to tonga ati ta lo pe to ya ko ko ka we na hi e na me au ta se ko ki ai me a ta ta e ta no fo ai e tu nga ko fa na ke sai ko ko tu ko he ta ma ko ni ko no mo ni pe ko ya nga ya ni fo ka u ka u vahe ma ha gue pe wa lua we ko foi na tula ko ene foi fononga ko na fai o kumari au alwe me o lunga to alwa tu pehere molo ko ia pe to ia go inasi mo tama ko ai o ta tu mana tu ia puaka pe pe ne ia ke go wola to le puaka ai ma ba ta be ta man ai ai mana tu ki api o kumau in o ki to ia ko te alu ko to pe ko fa ke ha ke ko ia ko ko fa to mala eh ake atela tala no halo to ai uno un halo to me ko te fai te walu ya tala o ta ko ki ki ta o ke la ko fo ko ha fa ka ko ga me ve la fai me la to apo ka eh ko na fa ka ko ko ta pe na mono lo to ko ki ai te ko o si ya o ya ke me ko ki ai ko la va no lo to pe ko to i he ta ni mi ki fa na ta ko ki ai pero de nofo o manatu ki api ke ngahi lele e ngai inasi kau tamai o eiki iai me kau ngau e ku tamai pero e mea lewa koko ko e tu ulewa foki ki api pero mea ende ki e ku tamai o kaike uwefu kaike ke itau ke hoko kwa fua hoko pe mu au hata hape hoka o ngau eh sa ko e tamai o tala no fuka mai e fuka lolo mai e anga unganga fuka funu ko ya ke rere hatanga tai ki helo kokolo ana ke ne ha o lawia ne le lau ki hakia e ko ha si o kakai ko ha ne faka ma e tunga ko ne ka ne fai tu tu ni ko ha me le fai tu tu o ka ko ne faka u ka u ko si o ko a ono fofonga ko si o ko mata ko si o ata ye ge loto ko pato a loto ko ki ai o nga we fa tu loto una loto be bu si ve ve u ko eh o hinga ye na leria na ga gelu lu na lele ko ho no moni na lele ka ta ma ko ta na lele ho ta mai pa ma ha ko ma ko un ana fa fo no ko ka ke na si lele metu na ya pa ha ta la mai ko ma ta ta ha tu pe ko e ai ya o fa o fu a he u a ta si ai ko no mo nga ho fa fa ta eh ko me ale na ho ko ke fa ke va ve ko fe mama ko fe su ko fe pulu pulu fungani kai kai ko ia be be de tope hatu ko fe ia ai pulu tari eiki ko pulu ia le tari eiki te ko ia ki pulu ko ia ka hoko hanga hende ko tari eiki kia eh pe o mai ko ia e ko fo hani na more ko ilo ko fo hani mate ko mo u ia kia ka ta sio ke ofa ta mai de pe pe ala e sio ko no ki fo Aye, ta ko e kauia e ngahe mea nai, tau ataia ki tua, ataia ki tua e mouia ka mai. koe na ha han be fu ko ki fa fa to nga ya on ko la ko la ya ne pui o alo na ta ba ko ga kun ko ki ai o na ki fa ga long o be ko na no hin ko ta no ko ki ai communication ko ki e alo ki ki ana e alo ki vai tu ko ki la ba ko ki ya ma ho ki na o pito be ya ke ta fa to nga ai e ko ma ka mai ai na o fa tu eh ko na o fa tu ko be ko ko ko e o si o kia, eh? Kai ke? Waka tu e lontor nung mahu peke tau po tala noa mga faisu kau kau ene ka venga mahu ka pito koi kia. Ka fok tinawa malo pito.
1: Malo pito pisope, fa malo lahi atu pea. Te ta kolos, kolosi ki he yang faisu kau. Kena tukumai moan peho la re ke tau tatanak pe ke te ple. Koi iktoi pe pa te tau fok marewa ke tau fiu ifa osi tau konga kwa niu no wa. Peho atu pea moho no faka maa opo po pisope. Malo pito. On vela mo te ita maa ka te makolosi atu. Malo.
2: Io malo pito uena pisope. Ai ta noa faka kloa pea ta noa faka lau maari e tau hongoi ai fatongia. Ma fatui toki ku hiri o tau ma. Koe tānoa, maari e fukna tau tānoa he kaupeteli a kea ni nai pisope. E tānoa koe ni o kauai a sekope. Koe neongo ene mea na e fai boi ulunganga palaku he sio e tangata na ne fai ki hono maa ngaka isoa. Koe taimi kona e awate tala noa ka isoa he foki a se kope ki api. Na e lere a isoa. O taupe he ua o tama. Koe fai ngā lau maalie ia. Wange koe lau ko tau monu ia ngai ai tonga. Neongo e tau ita. Neongo e tau ita tau kife. Taimi peku asi mai ai. Ai toko taha, ko hoto foha, pe ko hoto ofifine. Lere tamai. Ai whaeroa ngai a te maa whanai kai tau lawata tolo tala noa i ngai lelei upi nase ai ngai whamiri toko lahi. I ai ngai tā noa miri e ia ngai whamiri. Koe kawe inga ka pao nei hena pensimani kene tala noa ai ngai whamiri. Ai tamai, koe ai ngai whamiri, ko palo parema, koe ai ngai whamiri. O ku whaafofa e tau sio ki ai. Wa koe tangata kotoa pe. Wofa mai pe o tua ia. O tatau. He kuna e whau pe koe pe a mau he imise o tua. Koe taha ia e whakoloa. Whai ate ki tānoa whatua koen. He ku asi ho tau kua ngā. Tō tako lahi ngai tamai ia. Kuna utoe tamai pe pe a toi whae. Ngē tōk mahino kia te au whatatau ke kawe ngai pōni ai historia o sāpata mai nai whatuia mihe tamai pehe. Pea ong mahoinga kia te au ai whai ngā sio ku whai ngai tamai koe ni. Kauai pē mo e kakahia he hala whanonga ku mau whanonga whataha. Ong nau tofanga he whai ngataa. Pea ong nau lau kau aki. Ake koe tōtaha i he mau association ni. Kaha mea ko maa whana mau behe ksio ke ki tā mai o ikini. Neongo ne māwae pia mo e waifi. Taim ko walo ame ne whanau ki hako une whekau ene ki on ki tā mai ki. Whaiha tau lotu. Pongi, pongi kotoa pe. Ako whareha ki ai o whamalo, ki ai koko e whalotolahi. Ngā koe mahu inga e nau ofa i he whanau. Ku mahuinga pia ki tau sio ki ai. Ka koe ku tā noa. Manatu, koe mea koe ni koe mea bon bēn nai hoko hen. Nai whinga mate ai whae pia whinga ai tamai ki ni hango whatori ai mea kotoa pē. Ai ki tamasi. Nā ni hango kumi ngahi keimi manakoa taha e kaimi moe aho. Ke nofo ki tamasi o whae mea kotoa pē. Nā ni hango whakakakato i hono loki. Loki ki tamasi. Whaiat, ku whemo e kina i tamai o iki, ke tamai pe a lahi hono ngai whatongia i e community, hoko koe Palestini, Kalapu, Association, i nai kau ki ai. Pea koe kaha taimia, kone alu ke ngā ue, foki me ngā ue ue ai ngai whatongia kehe I ngai association I koku kau ki ai. Ka kone pē kone ofa e ne teie ne tamasi I, kone hango kumi o whakakakato I mea kotoa pē. Ke wapē nāha mea e kai kakato. Pē a hovare pē tamai he ahata. A manaki a fiefia ki tamasi, ate ki tamasi o tangi tamai. Lava maha ki tola he o fulu. Asi, o koe peke hanga hene tamai o tā iho no fōha. Hai uhinga hene kore paanga hiri ko iau ne oange mea kotoa au ki paanga ki he lanis. Moe mea kotoa pengu ne oange. Ako hai uhinga hene kore paanga kwhai. Peate ki tamasi, o ku fiha ho reiti ho ngā ue I he houa. E rangi hene tamai. Panga tau ni maha he houa. Tangi tamasi iyo. Hangi tamai o ange. Whatongai ni tamai ai lahi ni kore ai paanga. O wharewe ai tahu rati ki tamasi I. O uiange ke ni tamai. E lawa ke uwhakatau haki I foi houa e taha ho taimi. Ke taki I feohi mo au. Kamata ke lau lau e ni tamai. E nāke ki tamasi. Uhingai anaku kore paanga I kakoe. Neongo whenga ke whakakato I mea kotoa pē mo whenga ke talamai ho ofa. But I miss you. Ngai tamai. Ko ilo pe au ko tau tō ngā au tau whenga ke whatori. Ai mea ai whanau. Pea tau pehe tau whae ngā mā lohi. Iai e mea ku pūri ho tau kuo ngā. Ai mua ki fo hou e taha. He tau tui fo iapi mo ho whanau. Te iloi e whanau. Koe tamai. Koe tamai koe. Lai ange tau o ke ngai mama kawa. Pa koe yo hanga whakala. Koe kau tala noa koe ni me enkolo. Pe he kovia inu kawa. Kwa ho whape. Ang mawinga beke haki tamai. Ki houa. Whi mau he whanau. Eh? E tahai a e... Pisope e ki foi tā noa. Ni fa to lahi ma bega te au e no fo ia pi. Fa vai vai bega uina. Kai ke no fo au ke hango fai ha ko naki lot fa family pe te lot family. Mana tu I ku ke he ho ata kai. U me ve fai ko ku ki ho loki o fai e ku lot. Ke o tua mo lau mari o tua ke ne ako ne kina. Ko ia ta mai. Le lei ne ako ne kina e whanau. Pea kou whawhi tā, pea kou ko haa pore pore. Kou whia whia, he ku tupu tupu hake mo e whanau, nau ke inofo pe iapi. Whataha mo ita mai kou viko ima. Koe ako kou pore pore hok tō ngā pisope, koe taha e tānoa maari e ia ku tūki mua. Ie kau tamai o tonga, ai tānoa whewanga mo whewhawha. Ai o ngona atu koe tu ie ni wafe atu he motu. E to'o e ni kikoloa nai mau. Koe ngā koe wafe a he tu ie a hona api masiwa. Pika tahai e lunganga e ngai tamai tonga. Fafeo hi unau fai. I he mala e oi fai kawa. Wharea ke te bita hen. Ai ofa unau fuaki. E ngai ofa. Whakaotua pia. Koe ngā koe whuaki nai whai. E whamiri koe ni koe ngā koe awhea he tui ai honau ngahi api nofo a ngā. Koe whia whia beau whamaloa te ngai tamai lahi, ngai whamiri lahi. Ai awhea tu e ngai whanonga, kau whai kau kau se tu ata. Hake beko sa smā mō ngai awhea te whanki kau whai kau, I ho mō ngahi api mō whakaawa. Ai te pire ilo ho mō ngai whāmiri ke I nāsea I ngai whiohi ai whanonga kuna o atu mō ngai api o whālawe mo tuani taimi a koko koe evangelio e neongo ku ko evangelio pei halapureanga ngai ahon a koe mea ta taupe o whai pe e ku man man mirea ia I ho tau unga ngā Mio tau tō ngā pēhau pōre pōre ai, e kusio ke ngai tamai, nāu whei lau lau, koe ngā koe whaingata, koe ngā koe hame ape, palopare ma whakasosiare, unau tu umai e whai e tokoni. Oia e ki whalawe lawe atu pe me hio mā turiki e pisope, koe ngā kou ilo pēku, iai pe ngahi tānoa lelei me tānoa merie, e ngahi tamai ku tau pōre pōre, tau tupu ka whanua ka tonga, koe matai koloa koe lotu, nei fai ngai ta mai ki mua pe okay tafe touri ki mai pe ai lotu ko ia pe ne ngoi liliu pe mo tau e liliu e tai mi ka kai ke malava ke to ai e tau ho tau foi ulunganga o e fa i ka vei koula tau pore pore ai tau make anga ya to e fonua i ma ma ni e pe ko foga tu bisop
1: alo
2: nga ke fai ba tau fraus e tau programa.
1: Io. Ma lo pito on vela e ka u fa ma lo pito tu pe ka piso pe ke ne fa ka ka tatu. Ka koia ko e fe fa o se o e ka venga ni tu ka tu piso pe tu o pe ia ke ke la de mai ki ai pe a mo fa ma op opo a e tau a patongia ko tau feia he pong pong ni pe a tu ka leva ko hi to e tau mi te hiva. Pea kakata ta fatongia sa episode ko e fehu i faosi o e konga hono ua e ta programa ko e halewa a e ako mo ui oktawako pea mehe foha mau mau koloani. Te utu atuia ko e kakato ia ngai fehu ine lama te uteu atu episode konga hono ua pea ke toki fama apu opo mai mono fakakato me tanoa kutuku mai e one vela. Ka foke episode malo.
0: Malo pito lontoni, kamalo tia tevita si katawla maleta proklama, e vela fafisia pito, taku faumatala pito, taku sio kia inko faumatala kukai, ngai mea moun koto pete, mo komo ui peia, taku faumalo lahe kateko, e nga ome nga hitala noa mo oni, nga hitala noa mo ui, koe kauwe nga fukui malanga o ko, ma ui nga koi kiai, utako ngoi patao, jai, koe, ko tu ma kon ko ta wa ko me hendi ka kimua ke ula ke ki ai ko tu ko ngo foha kon ko to ko wa na la me ta vela kimua ko ki ai ke si mai o me fata ta ko ga se ko pe ko endi te mo iso eh ko nga bo ke na fu o fa ne pe a sa ke ia ia iso te ofare vale pe kaia ya se cope eh pero que foi time ko ya o more e ta fangi ta ba ko eh ko ye upu supo mo ha fue ga de pe o ko ye to ko ai fan eh te o ko ko ya na hi i me ku desi o ki ai o malava pe ga ko ta la no ko mone ta ko na fo ki memas e ne si ho ke mama o ne ko ne ka mo muate ni ki fan au ka si o mai ko no tau ke te alere mai ke pau fua ko tai mo se ko pe o so se fa tadak ko tai mi mali e ia i no ngo foha tai mi ta bo ki a no foha la se hawa ko no ni ma o ia ia he ko no mala vada o fa pe ia manas o alo le ma ta u ia ke manas e no ma ta u ko i fare mi na he do ki he ma ka e ta fa ki he ma na ia i fare eh ko sa na ofa ia mo yo ko a ta mai ko ko ki eh to ko ka u ia i e me ma ali a pito to ko tu i fa storia ho ni ko manas ko Britania e ko i fare mi ko America ia e ta no storia ke eh ko me a gu ta wa ko ko e a ho ni ko ia i ko o mi a e ai fo i a ko naki mau i ngā koen. Pe sio ki he launga nai whai i he pōalahi, pe mōni pe ia tunu pe ki mamahi. Ka koe fai tū tūni whakato i tapu, ka koe ke ke ofa ko toko wāpo ko tū whiwhine, pe koe lohi a ki koe o tua koe ki. Pe koe ofa nai tamai, ka koe omi koe ni koe i he oa mamma koloa a mea koe nai hoko. O ku wako lahe mo ui me iai. Kono hinga ko tukulola ne mo ui. Me ne fai seinga ke whakahau hawai mo whatapui ne mo ui. Whakahawai ne mo ui koi ki ai. Tai foki mai ki api.
1: Io a famalota pito pisope e kataki mo inga wala hi ko feia e ngo fupolo kalama mama o ma inga e ua o e pongpongeni wa te famalola pisope honga a pito pe mo i he lota fa feta famalota pito pe mo ate pe ai popo aktal mo no ki e sa parte le naita mai ka koia a te vita pa mo ne vela wa te famalola ko lava e tau fatongia e pongpongini lava lelei pia mo lava fa of atebe ku fa malola het ka ki moua ang fai fikau pia mo atebe tala mono atu da mo mau piso pe mi sene eni ke mo mao sapate tamai fonu i fi fia mo i kalasea ia i a sapate ka pi fo kia nao tolu kutua pesi ngahi fonga i tamai una fanongonga mai e tau polo kalama peko fepe atua e Pobo aki pia mo e ofala ke sapate tamai e sapate. Ka ufoke atu e te itamaka ka maa tangata ko ne vela ke mo whamalo mai. Kato kwa foki mai ke apisope ke ne whaiho tau keresi i e pongpongeni. Malo o pito o te vita.
2: Io whamalo atu e uena, pia ko ufafonga atu a te itamaka. E whamalo atu pisope, pia pega uena e kataulama e tau poloklama koeni i e fiafini. Tumake watu e talanoa e ngā kau pēteri ake koine kau tamai tū ki mua ke atu ai pē e mā pōpaki sapat tamai ke ngai tamai kotoa pē kumo whanonga mai e pon pē atu e mā whamalo pē kou loto pē ke hui atu e te vita ku lota te ita ke hui atu ha mou hingoa mā loto hounga ia mō e whamalo lahi atu se mō kau mai e polo kalamani ki e ia pension fifita pensimat vai no Takala a Romano, o Mikaele Maka, Pita Halalilo, o Poloni Tuifua, Mikaele Pailate, Velali Tupou, Karistolu, Sione Tavo, Taklistukia, Sione Piaua Tuimana, Faresi Uvea, Paula Leveni, Anna Popua Leveni, Semispai, Sika Ngaluafe, Timote Sinimanmua, Fatoua, Falakiko, Talakei kapa toutai repu terepo, simote mansiu paarelei, kumsei kaloni, misa watekini, ko Samsoni Tike, Paula Tatafu, ko wate tolutau, Fred Pani, ko Amasaya, Saya Tayone, ko Topluka, Angina Finau, o petitovo koe kautonga mairei. Mo tolu ia mo asia ke o tohi mai ke polkalmani ma fa malo atu foga tka ko te vita ke au fantuk ta unga we pon
3: io fa malo de la ko fa malo atu ia e bisa pe pa mo uena malo abito la va da polkalma ka foga tu ko me pe u fa mana tu atu te ma te foki mai i he hafe ko tolu ke da polkalma ko ko mai fa stu gimo a hongo fulu
4: okay
3: moi ngai a fasi koia o enjeni kola ka fokia tu piso pe malo
0: ma wi pe ko e kresa ta wei ku skrai si ko ofa o ko ta mi e vola o mali e foi mi mal tol pe revit ne vela ko ate fatongia pong pong in o la hiri kai fai pe o ta ngata amen
1: amen, amen.
3: Malo abito
1: malo piso pe
3: ka o atu pe hata unga hi fasi half it all to my fucking night at Bulgama Malo
4: okay.

0: go tata mi ku tata minute wanima tata minute wanima ki e tolu e pompongini a ko ta programa fugeni oko go ko e ngahire o e hen hen koula e pompongini a o go ta ta lele foki a when I London do ifua ki ta programa e pompongini pe a go I heni pe a mo sione o ni vela tu pou e bolkama e pompongini ai a ko ta ngahi ta me a ko e pompongini ko e a Oa tuia Yongi Brothers, bebe katoloa filmu e ala, tse I poe Faremaka, seare Yongi, vaka poreo, e maloni Yongi, pia mopote mani kaufusi, teine latu, mo posi ni men, pia pia kia ongo, I waha latu. Kage, uena, koe, haha o wakai ki, e tau ngahi fasko e pongpongi, pia tau kufoki mai kaona vila pia mo kamata tu ebe uena malo uena kwa kwa hawa kai ke tau ngahi pas o kuongo hatu e programa uena
1: o kufana wata kore mai ka tege fana wata ka hiva
0: ikai teke ke kamata e hiva
1: iya iya
0: iya kwa tupe kwa haa e How wakai ki ni tu ugoe programa ki?
1: Iyo, oku, kopoko pito e uhi wa te vitana o pefok te tanga o e penga hiwa ui kosi. Kakona ki te o mai fuke uhi wa fo o fopofa pito uhi wa, maare pito uhi wa ui keni. Iyo, malo.
0: Iyo, fo malo watu, vela, kwa wakai ki he ta programa, vela, malo?
2: Si kawe, kawe ka hiwa kwenye. Hiva feu nga pia moe teo e sapata mai e Tu atu ngai hiva poni e fotutu ukeo mai Kebele ita kufokia
0: Iyo, kofa malo atu vela e Aia e uena tau kamata e tau programa Koia ki he pungpongini Pea te tau kamata ki pe Kwa taha pia me hena ke tu mai ke awe kia e tau Fasta ulunga I O, famari more O atu e tau fasta itari Me hape, iyo, hape tariwa, ke tataria ke tau kau whanongo I heo pe, pa pe ke ngalupea, pe ke whanau hopate, pa pe foki ke ngai tamai kotoa pe. Maro.

0: Ko Kalisi Tolu, Sione Tavololohea, Taglisi Tukia, Sione Peawa Tuimano, Farisiu Wea, Paula Reveni, Semisi Pai, Sikangalwafe, Timote Sin Manmua, Peamo Talakei Kapa, Tautai Lakepa, Simote Manu Siu, Palelei, Kumsei Kaloni, Misa Watekini, Samisoni Tike, Paula Tatafu, Wate Tolutau, Fred Pani, Amasaya, Kosaya Tayone, Pea Pehevo Kikia Topluka. Angina Finau, Opetitovo, Pea Mo Kaldonga Mairei. Modoluya Kumou, Humayo Tafmala Epon, Mohungahi Moani Kuo Watukoni Eponi, Io Deita Fukakoi.
1: Io go famalo a tu e vela. Io go a tre pepe mo fascini ma au selo mi dai jefes. Pepe che a crifi a latini. Oi na qua ta me na malo.
2: Io go ratto pe famalo la heta va si ma eta o proclama ko yang ile o hen en cola. Ai a ko con fu na no va eta proclama pa ko famalo a tu. Io a go al ko ta ta ma a foki pe ko ta fa salo ma ton pon ini o o mai he ion brothers pa ko tu ku ma pe foki o aven ki se ku ka o ta po na o si ne a mai me a ba hat mo island bay e he week e ko ave me wedding a tani a o fa ka mo to o a valencia o tuiva i va snia maria colet farmaka Mina fetu upenedet Matteo mo kausia unga tau. Offline ka mo tol maro se mo me mai kita programa te mo hu fa ki mai eta programa offline ka mo tol. Tuo de befo ni ka sios tu boni ara pa te ke ho au fanga tra ta botan de laut kolo na pa apiko a fenga ta po ki ki men ku bridge of our church ka mo wa ta ke fo ki ko tu tu ya te de ta u fa ta ta ri mo ta ta fma e ara de ma mo so de anuel ha pa mo ta ta ku maka to are wa ta te ki piso te shlon shlala ve mo ta to lu fa ho fa to ngena ta to fai a ko ye pe ko wa ka is ke fo i facilitari tari vela oku asi o mari se ke na ha ke ai ai a nega fe te hake ki lota ne yaf pe a ko ta mo baba ola ta ko to ko ia tria a te de ma ki ki kulupu ko ia ta ulanga kulupu ta ulanga a total fusi fa fe me a vai kolega ki he se a ka poita ho mo sela pe ke a ni fo ko le le fi lu isa na fa mo ma hola te ki ta ta moi moi pe mo a te pe ta e popo a ke a tu ke ngai ta mai ko ta pe kulupu ko ni mo ma sa pa ta mai e sa pa de ko ti mahalo ko e fa ta haia po nga hi mo aku ke tu ma en vela ko tu ku fe un aem e te vita ba ka fo ke ka ta ka mata ke ta ta fa ma e bon bon ni ma lo pita
0: io ma lo pita te vita to e ya fin bai geni a te leva ka fo la ko ni be mi hawai a tu e fa si ko ni ma u so ar fa io ki hawai pe ke ma fa io ka le spa a tanela to to na lo to ngai ma u he ta mi ni Pega se ne fatawa waka, faupula waka, te vita fina waka. Mo fui ke tunga fasi tākala frakseni tangea tuafu. Pea mo timo te sin manmua pea mo e seniare kenolo pipa paula reveni. Malo te itakau foki atu.
1: Io fa malo atu e pako ata epe fasini ma au pantol taka. Pea pehe ki he kalapu goya longlongo poto he lau kau. Pantolu pea mei mehe taulanga onehanga. Ya ke ko tu ipe mo ke fa mama be bon bon ini ko ta u fasta jari ko ta fasi ta volunga ini malo

0: Wa dai pen kisi ngahi kulupu koia whamasi no, a aten kisi kulupu koia a Viola Sanalio, te pege tangta ko wha anukreka ki he kariko mawai tangi, na te whahingoa fwe piso peko kariko mawai whiwhia. A tai pia moe a talamonoa ki he ngahi tamai wha anukreka, a he pi whata se te sapate, pusi ka tamai kotoa pe Viola ho kulupu, whatawan kena mao. Ha sapata mai fifia I he sapate. A pepo ke kosat ki grup koi a we the people ki a tata ko prik tala noa pe a mo ka tata koi a I he grup koi a ki mo ma sapata mai fifia pe ke sore Oscar mo mo tol ko tala pe I a kos ki ha pe mata me langi te en Ines ki he ti koni ka Francis mo no hoa lo pe ti fa mo no I a te sapata mai ka pepo ka tina mo tau. Ta fo o fat ka koe o peke ma o sapata mai fesia, peke tangata waka lahi, mok na tol kota pesi ka tamai koia I he kulupu koe ni. Koia mok motol kota pe ngai tamai o moki a mai he rapo ka ma, ka o ngā o po uri, kum se kalan me ka o tuf ka pa, mok na tol kota pe ka o ngā we, o to pe fo ki ki a panto tanka, pe mo e ka o fama maha me tano a, pe me I he taulanga onehanga, mok motol kota pesi ka tamai koia, wo fatawan ke mo ma sa patta mai fifi ko tu ite mo enjoy a bit nga hi wa ma le ko to to mai ma to le wa da mo ni vera ki he pong pong ini ko fa fifi ai pe mo nga sa patta mai I o ka u foke a tu te vita ke ra fi ka valu o e pong pong ini malo
1: io malo bito e weina foke a to o u ya to ko ka u request ko ini ko po uri te aupa tu po u te aupa pe ya taula Pea pe foki ki a tatau, pea mei a seria. Pea teu hiki mea I ki e taine ka ori mi pa soane manako whaiwa, muna ka foa, Daniela Tongotongo, ve tūtū, pea mo Nesi. Pea mei Maui Hawaii en, ko ni kuna wafe mai, pea teita koe tasi anai ni kuasi mai ko Afkalon hea eni. Ka mai Afkalon hea. Feunga pego tama nai hamo ane afi, ka ataki na kei hama ane afi. Se duata. Ka koe... Pea mo e toenga koe ni e te vita tupu ke whao atu I lewa mo saula fifita ini pea mo e kau klapu teita ikabuka fifita sa ke asi pea mo inoke tarisa pea ga honga whangpo lisea te funaki o atu e kutala monuke a te kumoutolu pea pehe ki a Paula Leveni ke mo mau ha sabata mai fonu kires ia pa whaita apa ki na ofa atu afkalan hea pea ga taulo I o foka teita
2: Whamalo atu vela eh? Ya ko ata pe fasini ma motor goni se lui me dai se fes live latin pantol taka tong kliftan ma noa si mote man si palere a se lui palu david manukia pe pe fo ki ka fare ais prutausa af kalonia mis hawa tekini pe fo ki ka atu ka velata miliami kini kini a loka mere pupuno pe mo ilaisane maka pe pe fokata motor ko to ta lo tonga ngawe I pong pong ini ko atu ai fasconi pe ma ki motor pe pe ke fa na u hopate ai a ko ta fika valu ke pong pong ni ko atu e chei poi fare maka ko salu salu mapa fisi malo

0: Wena, ko tau fika ono foki aki e pong pong ni. Wena ko e ha ha vakai mai ki e fasin. E mei mei hange e koni a fasita wolunga e. A e fasin ika tau ki foki ka vela maro.
1: Ko e fasin po le letiso la ta ta e ki taimi koni e. Maare au pitono taimi. Kako wakai ana ton ki ape fase koni ki ape ma. A one vela e ku ki tata no ape ai hivani ki fo moto e pe mai pe tap mo a fanga ko fefe pa ko fefe ho loto kapet mai le va ko tone pe pe tap ke longa a po vake o pe mai le va fi foi me hen pe a ko no le le ma fana pe mo ni ma pa ke fa ka ke ala e pe ka se to li ki ai vai ko la tai pe nonga ho loto tala ahe tai ta fiwa e hoste ai oa mari ver pa ko yo pe tala pe ngari e ko hi a ko tahini vai ko la tai vi lo mai mo fata passe mo na pe tala pe ngari ka ko ki be ve la ke fo ke atu ange ko ma ka aki u pe me fo mo to fe gi me a si mai mar fe gi na ma ka aki ko tu pe fo ke atu ki amo e o fe na ole re tu ni ki si ka en go to pe me he to ga se ti me fo mo tu ku ta ga ro be fe ma ko ni ki ai pe a ko ye mo mo to go to pe mo ki a mai e ja pol ka la ma ko ya o e nga hi le o e hen en ko la ka fo ke te vi to be la ma lo
2: Yo malo bile we na ku tata we be we ko lave mai be ana lai sa fa be ta wo si fie mari be ta to lai ka ko e ko no moni ia e te ita ko ko ko ta la noa hi ba ko ni ko fo fo ki fa no e to lai ke hi ba ko ni ka ko e ko be ko mari aki ko imagino ka te au ko pe he ko fa we ni ai fa e a vaka pole o eh ko e fa e ka vaka pole o pe mo fon pole o mea ko fifine ia mi fua moto. O tu buanga ka uta mai ia ko tūkunga, family tūkunga, ko nau tō fifine o nau tōlu. Ai, whae, nai koe ko fon pō reo mea whahu nau tōlu i e kau tūkunga i fua moto, eh? Mm. I tahina kani ko le tisi ola, hangi ka teo kani kui ko ulumotu ai e family. I tahina nā koe koe fifine, koe ku mauke i tahina nai taksi ono tāu. I koli fifine te ita, he kwanongo. Nai ngāwe pē pangei tonga. Nāku ilo nai māri ki Amerika pea foki mai ai mi Amerika koi ki New Zealand. Eh? Mahalo kou tui pē, ka koi ngai tala noa pē, whae a waka pōre o koni hango o whakwe hivani koi ngā koni whakalaulau noa pē ki ngai lawa me ai ki tahi nēni. I tahi nēka tisi aki, mahalo ke ilo i pē kong mahalo paha feitu o ngāwe ai heni, eh? Teke waka ai pē ke kong tuka te kau, i tahi nēka siha tahai au ke nau nau ki tahi nēku sino si i au pito pē ia, eh? Ka koe poto ia i tahi nē nai atamai ia au pito. Asu a tahake pē ia pē mō ne kāsini kone ko teita tūkunga toke taha, eh? Ai ko nga be fa o hiwa ko ni ko fa o ki ai ko me na i loi hange be ka te ai ta na mari be ka motor ko fo mo fa mole mole a tu ke fa muri ba o hala pa fa ton ton no mai ko tok tu o a be ni fa no a ko fa si ko ni ko no mo ni ka la no a be ku ni hanga be o hiki be nga hi ma ta nga e kolo ka wa e ka pet mai le ko ko ta fo ki me na hange ku sa lo te o fa ngo a ko ka mata nga ia ai le o tu fere ni te Mea mei he kāpeti mai le. Koe taimu kau wangiangi mai ai e matangi tonga. Koe taimu kau hu mai ai he kāpeti mai le. Koe fo iongo ko ia. Nei bēna hake e kutsalo te whahingoa. Koe kamata angai ni a iongo ko ia otfureni te. Pea whenua bea ke whao he whamiri o whae. Koe ke whamiri hiwa ko toa pe whamiri ni. Koe ngata bea i vai ni. Koe whamiri hiwa. Familia ko ni fo mot na ta mi ko to ape ki na to lu ya. Na ta ve ko ni ko ka bet mai le. Ne ka ta mai ai. Pe mo ka ta ma pe ko ni. Ka ta mo ni chi tu nga fasi mo ka ta pe ko ni tu ku ma eh. Ka fo ka du te.
0: Io ko fa malo a tu vela eh. Pe hange o ku ka fo ki ta to ta ni ka u a i nga we ni e vela. Na o i tu nga na dole ta. Mai no ia, eh? Mm. Ah, ngawe. Koi hangepe ka mea koe na kuke lawe koe ki ai. Kak mouni fo ke lau koe hangi fua motu, eh? Fa pao si ifu ka to lai, koe kutalang. Na eki atfo ki ai pa kone taaria na fai, koe fua mei motu, koe fua ia ha anu, oe?
1: Koe wong, koe wong teita.
0: Koe, koe uhi ngā fukia
1: nui, koe
0: a fua motu, koe fua motu. Koe uhi ko mea koe nai hoko, ihe vai ko latai. Koe vai nai latai, eh?
3: Koe.
0: Ko toki eke koe ki ai, pe koe, pe koe tari anai o atu, koe fua fua me fukumaka ko. Fere unga.
3: Oua.
0: Oua.
1: Oua.
0: Pea, hange peko ho, mea moni abito. Ai, ai to dan, to da, lelei abito, ngā ue, kana to o mai pe fasini, ke si o kia I he, he bongbongini, moni abito, abito pe, mei tala noa pe fasi, ki he,
3: he, he, koia.
0: Ai,
1: mapake
0: pa. Pape ke pehe, e tau pōre, pōre, I o tau tupu a ngā vela, eh? Pea, ai aku mahino ka te au koe whao, pēni he whae a waka, pea te hiwa I pē waka. He ka pāru nai, nau ilo he taimi ko ia, nau tiki takai alfo mo waka heni, pea mo tui ka vela. Nau me mei whekau kere ke nau hanga o tāna kātoa mai mo urise mo, pea mo fōni mo mea ke nau mai o hiwa I. Ka ke, pau peke pehe. Ai, anga koe ta whanua. Ka ku whamalo ato a uia vela. Pea be. Ko whamu pe ka pau nei, o whanongo mai ke. E mahalten tuli takai holo au henio ta. I he ngā ue. E ka te wofu whakai a honio mohe.
3: Ka tama koe rau noa.
2: Family.
0: Koe.
2: E nau tekneo e nau whewhi nega koe ne. Ka tama la nau ofa he nau whae.
0: Koe.
2: Na whamwhae tangatai wha motu.
0: Aia ka tau hoko atu e tau programau vawe pete taimi.
1: Ia.
0: Osi tamu ite fitu pia me e whaa. Aia koe tau whika ono, tau whika nima pungpungi. Atu ia siare iongi e whika nima pungpungi no foa kau alu. Mou tolu kotoa, weina kau whoka tuke te koe, malo.
1: Ia, koe kawa ni fo sastau ene a kwewa koe ne no foa kau alu. Manaku mao pe, kou tau mao pe, po ka amari teo. No whaka o alu kau e ni e po hiwa koe. O ku aspe ia he mea koe taha ne ngā sa. Hiwa tu ki moana si ale eo mi para. A e no whaka o alu. E tak mon te haspe he ne hiwa I vaya ngai fonga ni tiriwa fu hiwa. Fu umare a wera pito e. Ka koe te tuka te tau fia ne mai a pongo I ne e tuka te ngai nato kota pe. Na oke a mai ka kire nato me ngalo pe. Ka tau te whita pe ka mō tōru o nivela ma te ita ka si ka ta mai e. Māria pe, ko si ole mō taka kā ko mō whiriwhiri me venga I whasi ngā du fo I āmala tuku I mai ke he pōn ko hi ko sata ta mai. Pak tōn pe, ko hi ke a mai ka ka ta mai kona me henga I whakamama tano ahina ko e nāu kui kui pe mō whakau kā tā tā wā e pe ki henga hiwa o pa pēnā o nerea te ka mō tōru koto koto pe mō mea mai ke rau pōkama. Ka whoke atu te wita, mōne wera mālo.
2: E mālo amito e uheina, ka kou whamālo atu, ko e whoke atu e te itaki e kau likwesi, ko e tau whare mā eni me istamaki, siko ni ko Nikolasi pōngi au skremi, pia mwena au kau ngā ue, pia me he whare mā, ko whinga ke whango kumiha ke honau hingoa, he tani ai mai kore mai ke uiange mua hingoa e nau kau kau ngā ue. Saiko ni kua siake e teita. Ko ngina, ko siaki, kaua, ko poasi, siaosi, whaa, sefo, pila, noke, eti, pia mo paula. Au tangata. Mo tukanga ke tāo e māko e teu tewe sapata mai, o nai ke owa, ke paku, he mea, he whaifai, pia. Tō ate mamahi, whanata mai ka mo tōru. Mau tāra monu atu, afake mo mau, ha ngā ue le leie pōni, ke whare tāo mā koeni, pia me timi koeni, kau tāo koeni, ko si, ko siaosi, po a, pōngi au frame e. Kai koia me foki. Sione whaiwai ni bita kore mai teita. Tala monua tiko sabata mai. Kwa weni ko whanonga pepe a moe hoa pe mi Hawaii. Mai hawhase maukau ia te. Nau pe au teke alo ki maalo olo ata. Foi wike tolu e uheina he. A koe tala mahe tangata vela. Koe tona gene teue folau ki Australia. Teue insekte tau fo.
1: Oh iya.
2: Koia. Whakate ita ke ngā koe ki tau taimi.
0: Iu whamalo a te pē vela, eh? Pako wā te pē whasikoni pia maa motolu a koni ku mō kauma ki tau pōkama I e pōngpōngi ni, se rima tai se fes, pē ka krifi alatini. Pantolu taka tonga krifton mohe noa, si mote mamsiu pārerei, se lui palu, te vita manukia, whare aiz plutousa, half gallon here, Missa Watekini, Tuikavelata, William Kinikini, Aholoka, Mere Pupunu, Ilasan de Maca, Sione Cafus Finau, Lon Tupulotu, Pepefo ki ki a pros alateca maca, Senetavo, Mokumise, Caloni. Hallo.

0: cái tao tiếp tục cái phát cái phát ta cái xe hiệu lộ đó bây giờ phát nó có thể là phát nó bất cứ đi học khoa cái tiền ông quay phát xí ông để hàng ngủ là ngay giờ tiền với phải ngà phải ngà mía có những cái có sai gì à bây giờ không để hàng ngủ phải mà lo hi để tui mà để lia cái phải phải ông nghe cái lao gạo hình là phải in đồ taxi nếu cái ta ta mấy cái phải in đồ taxi nếu điều gì mà phát là bị cái tai
1: là vậy đi
0: vậy
2: Como se caloni e Nicolas Ponya of Grim per mo kaunga we
0: ke
2: kuhina mo kite mo kito kanga ke nga we ka ka to ko ai ai ke si e
0: pa pa ke
2: koia koia pa pe ke ko fa mano ka selu mata se ves ko e fa wa sonare ki e vasco na to gosi e boia
1: mali
2: fa wa son areki koi kakalu o siurikutapu. Ai malgo ingo e foi hiva. Koi kakalu o siurikutapu.
0: Aminike.
2: Ke toki iyo. Ke toki maari, maari apito apito pe. Ai tatawa koi pea koi hangepe koi. Koi ngahi mea koi tau tano a hiva. Na u taratuka ni nai. Koi mala e koi o hiva ke fumala e tau.
0: Koi.
2: Eh?
0: Moni
2: obi. Eh, teki hao koi mo uhi nga hao etama koi. Moni uhi nga hao etama koi.
1: Io,
2: caco cuina, tu cucchè, e tamagona ne fa fai mavu. Tamagona ne fa fai mavu, o avge tamagona ne fa nai. Tamagona ne fa fai mavu, fa ue fai mavu, ave cavella che ne fa nai. Con otamapia che tu hai, you like damn day, o tamagoya, che ora te nakau io. Tafana, toi ngāia, koi fūmala e tau whakatū tāmaki. E tā haumo ne uhinga, tamo ne mea koa. Koi lahiang koi uhinga, koi lahiang e loi mo ngai mea koi a. E mela, seke maari e koi a. Koi tau, laupe koa me hūma koi na pensman vai no. Whamaloa pensman, maloa pito. Kaumai, patokanga pēna fai ke mohe whakauri e. O hangi ko tase ni. Maru toka ngā turi ki utawa te Floria, eku maha. Eku maha fa hoki pensi ni tani.
0: Koi kaka pēnia koko kone anko. Au naka foa, o mohe whakauri, pēnia ki fiti au.
2: Pēfiti au pito pē. Pa whi unga pē moro nā tolu, Koi, kake, ka tau hoko atu. Aia koi tau fika ni mako. Tau fika whā koi ke pongpongi ni. Oku, o ate tau fika whā, pote mani kaufusi.
0: Pote.
2: Koi tatari mai a. Uena kua whainga mehena, malo?
1: Io, malo pito, te vila mo vela, Koi, tu wat ke si kau ngā oe konei whare mā, ni vela o mo, ni apito ho lau, ki I tokan ke e mā, uf tokan ke fasi da pako mā, pako ia. O whaat ka moto si kau ngā, ma ki kau ngā po uri hanko ku lawe me kau ngā oe pea me a malawa puna, na si a mai, mau ina po ke kau ngā ko uri a kana to, Yang tu tahu lele, fasi uang lele kan auto, pemasan aje nak ngawe. Per foki ke pensman wano, mereka fak loli, fak pe on lele kan motor kau tapi tangan kau tak sen makai. Per foki per mukum se, kalau ni mereka tu skapa, kan auto dia fuum. Nih orang mau mako, ika tahu tu hiwa kau mafan lele pe ngawe mesti skapa. Fak kan motor mukum se kalau ni, kau per foki, ofi ya waten kalau ni atu klot, mau cuma kau mai tu ikan Ata, afi ko amai ra afi tau ngai fasi ka moto tonga Kristen mo no malo pitu si mo a mai kita pro kama ma inga afi tapi pe mek moto pe mo si a mai ke te fo ki te vina ona ngala si tau fa na mi ati mo fa nga a buena oi si a me ati ko ya a popla fa ka na to si na to ko do pe na si a ok na tu no ami apika ku ate da no sa si si at magna to fa ta ni pe na si ba ga time ke na fo ke apika pe fo ke na to ko to pe ku fa ta ya mo mo ngai mama he ku ate da no sa si magna to a pilo fa smalang of pe ke a mai ke ta po ka ma ate fa sko ni ma au pe mo mo to ko to pe mo ro to a mai ka ko ke la ve to mo ngai ngo ka fo get te vita no vela malo
0: Yo varo vido e wei da ko eteta ko mata tu iha ke ko to lahi ta ka tam to to ang lere foki kon fere nisi kon ese stonga hu e ki so foki lere e kai tai bini e koi ko un logu lo tonga fe mo we kina to lahi tai min na kuki tonu po aka te fa hinga ko nga ko kai breakfast ina ki fa fa fe ma shon mau mau ta mai ta wang ki ki ve ko ki Jerusalem Pate fasiko ni makimotor ko tope ka ngahi. Ka ngahi tebe ko ni conference sa stonga hoe ki se sale ma ba ba ka conference ko tope mo ka ke si sin. Ade ma tala monu fasiko ni ko nga mi a podwan ka fusi fasiko ni ko nga ko teu e ta conference ba mo sa pata mai pa ko ko ya be fok. Ko atu e ku fasiko ni ko na tol ko ni Sehingga untuk kihuto mui mai kau ni kau tahu siapa kau ni kau stand mua pasin lah pe mua sekola. Fokai tahu tu kita kau ni fai tokai mihatiho. Kau ni nak fenong mai pe dia mak motor kau ni musio mai mihatiho. Pe hek ya naki waka ko ama naki waka milau. Pe hek ya lupe atu ke fas kau ni bau lute pe mo ali vai lolo. Kai ko be foki foki pasiki ataufa wa me lauki ki tonga dogi ki mas patamai fon kres ia ie sapate teta e foki ka koe
2: io maro vela ko ate fasin mamutol ko tope talo tonga nga ue ie pong pongi pote manika fusi pe mo tatali maya malo

0: foi tau fica fai aqui e pompong ni.
1: Okay.
0: A due pode manuei na goa ha o vagai me dia.
2: Io ko tau tau fa pe fok ma tau to koni pe pe ki te ha fa lai fa si ko te tau ala pe ki foi hi vai. Ka ni ki foi wa no no pode man ka fusi. Ta ta tari a ta tau mai a tu ta tai mai. Wange ni wange pe ko te tangi au lo to mi funga li fa te mai pe koi hi fo mai a kofu me mi ha potu la la e o mana tu e o fa nga i ha potu fai mata e pe a koe au pe ma lewa nei toki i lo i takoa koe foi o fa nia e koe foi o fa na fai mo oni pe he kai ki ose o ko mo ane bebe ta tali mai a foi koku walu e koe foi o fa nga ya e ne hange ha lile i ha ve e vai e ai matariki matariki se ne o fa e kai pe ha be tu ha ve vai ho tu la fa toita kai pe ha tu ha me ha ve vai ma vi oi te ako mo oi te whala te, ka kore whapapa ka whetu ali lea ve vai, mai no mai whaka ofo ofa te matala e, te matariki, te ako ne ofa e ne whapata ki ai e, mo ne apita apita pe fo iwa e apate mani, ne mo ne nou nou au kana loto e, ka kana apita, o vena o lele at, ka whoket ka mo, ne vela mo te vita, malo.
3: Iko, iyo, malo te vita, koe, hiva koe nio hiva montu apea koe lo mahali toki hanga e he tau tiki nari koe nā o toki o mai pe koe whaupa a hai te ita. Toki hiko hi hiva mai pe pat mani kau fusika koe hiva pe nha kika te awi ni ka hiva mi hi hifo. He ku manatu iko ni ngai hiva ta he taimi koe hele tio e frisi ti e. Iyo. Ako mo ni pe koe koe kanoloto pe nai fauna ke o mai uheina. Kai poka tu te ita.
0: Iyo, fa maro atu e. When I pick on me, I'll go to Giavilla. Could you tell Malau? Could me a pickle get my tool to get off and go to get about the attack and the Kanaki? Can you?
3: I think that two years put to Lilo Hifo Kiri Fau. Could you tell Malau?
0: Catalogo, what to make, got off at all, go get Pompano. What we are a young Ivaladu, could Luva Kakala. Kaunia, kia tau tōku whanau wange ki ai e uena. Ko a tāmi hena, te hau ki ai, malo.
2: Iyo, malo pito, te wira mō. O ne vela sifaka kumai tau whakunga, tau unu maini ke tau mui tau ngā ue, ko i kawe ni hiwa maari au pito luwa e kakala. Ko kapu i kweni, tangata artistu ki mō, tangata ngongo la tū, mō pake whake o mano le o. Ai ne, hanga tīle wanga hiwa kota pē, ko e wawo atu na whawo e pia e po i kawene ni ngai hiwa maari e mono whao mono anga ni tiliwa whaiwa koe ni maari apitupi pako tuku teia kina tolu ko ia pia me kau tamai ko ia o ea konsan de lu sara si ia tō niwa mok motoru ko tope likili ki mok motoru ki he sata kamai e pia mo hanko na ko e mo whanonon ko na tumatu o fatu choice to one na pa muhina fare tau o fape mo a mai kita programa ko se atu ki wele ngatoni kamili kamata ves we vo ma hau pe fana o mai kita programa fa hano mai ke anga ni hi mi ka fape tau lele se tau mai va ki wele ngatoni na o fat ka ko to ata ke ma a vi ora samario ko ni si to mai ke anga ni hi malo se a mai yo la malo pe ate ne pe ma fa no kre ka mai pe ma fata sei ki to na ki mo e talmono te pe ki ho mo ku ko ia kari ko mawa tangi o fat ka moto ko ia pe ki a na to ko ia pe mi he a ka nga we ko to pe no a mai ki tau ko ka ma ko tu pe te ta ma inga pe ki fa na mi no fo po te o se o le ia te ka mai sa si ka moto lo pe a mo na to ko to pe o ku na lo to nga we I he pong pong ni ka fo ket ka mo wa mala
3: malo vido e uena ko o vale con seu rifo que mau che tua ta coi ni per me meto ti si papatoi mosa malo tau be mo ngau e coi core me di si tua ta a che hiva na ca fa uri lori ca ta ma fo che coni te ita o na fa ia te na fa uri na tol ki che militonio ca mata mi e to ki fo ki mai e aia co mosa ti pauta Daniela Teu pe mo li ia te te au pa ane beka te au ko wilo ke te au pain pe mo te u ni ma ko ka ta ma sini e mo te au pa mi malapo kai ko e fo ate fas ko ni ma au ne asi pauta tina pauta pe pekia lobby pe mo Eneas Junior ki paptoi kai ko be foki ka ko ka foi ka pe be pare pare o bai ko tu tere ono ka palestini pe to volatu pekia mosati pauta liami pekia saya farsivo pekia vili pulu tu mal a ka mo vili ka fu lere mama o pongongin bilipul ate vaskoli ma mosa bu ka fauli ko ko to pe me pe me na pe kai ko e fok ate vaskoni ke a mai paula leveni pe pe he ki hokto ko wa daniel ot kolo tala monua te ke te ko e pe pe ke ya blak malanga ki foha pe mo tonga e fanau pe ka sare stponiwa we mo tadaiki tala monu be me modan ga dik modol mla ke faho ko sapatta mai pe kai ko ye be foki pa lore ben o vola hiat ka ko me tala monu ke de ko ban mua be mo to nga e ka so dia to ku a okala ni ni ko ye be deita ka foki at ka ko e
0: yo fama lo ka ku vela ai ka ta u afrika to ko e pom pom ni o tu e mo va la tu e Ko luva kakala, ko fa malo atu ka selu mata sefesi. Aya malo ko ko winga a selu mata sefesi. Ai fasi ko ya vela ai tatari maya.
3: Tatari maya
0: ko ya. Ko ya. Ko pe ko fa umi fu amoto.
3: Oh.
0: Eh ko fa a finau tau la luma.
3: Talumi talumi.
0: Ko ya talumi.
3: Iya.
0: Ko ya.
3: Oh wow.
0: Ko famalo. Io. Talumi. Ko ya. Ai tatali maya. Kage. Eh wena kwa ta mi na ga ga ta fika to bom bom ni.
2: Malo apito e te vira mo vela e. A ki tu ya to ni ki he angi o e ka ta tu tu so ti a te ra ra ta ta ta ya tu wa fu ta ya tu wa fu mai ka kau kupenga kotope me matara hitu pai vela e pea ofat kaskam pepe ki a mofui ke moi kau so te tutuku pea ki foro ta mai longo mai kuti usia pena e ki fefe tau e tau kupenga o ne vela fenga ima ki foika ke matawat mo ti sope ki fata ki ot malo pita tanga ofat kakoi pea moi ki kau whangota kotope mo kina to koi a mo whalawat ki he Tata hitu pai wa yuku e. Se lui matai se pe, so fat kako malo se ke kao mai kera po kama, malo si toko ni honga au pito pito. Pe a koi a kotui pe maha lo ke tonga Clifton moe noa, o fat malo si kao mai kera po kama, pe ki lo ne tu ploto mutu I kawe lata. Motol koto a pe umo si a amai. Kaitama ke puri e tangata ko tala fat, e vita maana ku ko osfo ke tanga ta mo hifare ko kito no fori tu ha ka e ko pa no fori tu ku foro ha ne ta ma e to pluka pe ke fa fakta he pe ke na to wa ti to ta u mo si ne wa fa ka mo tolu te mo mo to ko pe si ka u to le kre ko ka wa wa mo ke a ma ke ra ko ka ma a ti ta ma fa si le o he ngen ko la a te ma mo tolu ka fo ke te vi ta ma lo
0: vela
3: io ma ro bito e vela Ate vasko ni deita atu ki a Celia ki he siok whanki toko wain te gui atu ki moutolo. Tara munu ki a Celia ka Manasi, tupou. Poki tonga ki a Nai pe a mo Steven Manoa. Pe Amerika ki a Folau pe a ki Siapani ki a Aloha. So dia, o valahi atu ki moutolo tara munu atu whan toko wa ki teo kani o sabate tamai. Kai koi ape foki, foki ki a Swane Faiwa pe a mone kau ia te pe mei Hawaii. Pea pehega Daniela Tontong Pea mea mea mo Kautangata koini pea mei Loto Hawaii Pea kai koia pe foki Pea foki ai Te ku Kau iyo Koe kau Koe kau inu kawaini Koe kau inu kawaini pea mei Koe kau inu kawaini pea mei Hantiri Atoe fasi koini mag mudolu Fa mamaha muin kawa semwaka Pea pehegia Mudolu koini kau Pleisoni, Pleisoni Maka. Pea kawai pe moafkaloni hea. Ko hangi hangi ka teo uwe nauki whaa mau he pooni e. At mau kumau tolu mo tala monu whanta oua. Owa ke mau mau ha tasapata tamai ko whaa ose ten e tau polo kalama. Mau toki asi hake. Owa ke aonga fasko ni ke whaa maha maha toa ke mo fukumete. Mau tolu koto ape kumau whaikawa he pooni. Ate fasko ni mag mau tolu. Teka.

Tai ne tai aho mo si ku hanu. Ku hange ha kon ha fa o ai. Toto ham si ku fa tu. Vete si o ta hua ka o si foki au. E ku matangi tokai folau. Te tau reva koto ka hoa. Ke u mate mo ia ki fai toka.

0: koe tau whikau a whokia ke pongpongiri. Nei, o atuia e luifa, e pausini men I e pongpongiri. Moina ko haha o lawe mai ke fasini.
1: Io koe koe fuhiwani koe fuhi mari au pite fuhiwani koe o ku sama pe o ngo mai ko mana tu lewa a koe a koe fuhiwa koe ni ne fai vai ke sen are ke dai ko is reset ka koe ni ko fama pe ka selu na ka se fesi ne lave mai io koe fuhiwa koe ni koe fuhi fa a fuhiwa sen are ke ke atu malai de si pekia mo ne apita apita ma na pe dan ko ne fa hiwa de sen are gen fohi wan ma re apita mo la la o ne kulle re mo na ne ko ai ka ke a te le he mo ne o fa ku ho ko ko se to fa ito ko e ngai a tu ngai ve la ko o fa e I ku pe fa ito ka e ai a ko mo oni o si e fia de tu ko to I wan ya fu ai to li si li ba to ko spek pe ra hange ha ta ha ko ka fo pe ha vaka ku te ke moto e mari a bi ta mo ka fo e o fa mo moi ko hange pe ha vaka te di ke moto e ta ko a mo po a ve ai so na loto e ka ko mo se pe mo a ha o fa anga o ku mo fa a feta ke ni ka te no fo po a te pe kita ho si nona ko fe ka kala mo ni a e mari a bi ta mo na te ka san a le mo ke ho ka ne mo ya ko I ku ta ta mi te ve ra ko te pe ngo le ya tu ka ve fa u mare po mo na pe Don't forget
0: that more, Vela, koi fasini fo fika ula ki pai te uia.
2: Koi.
0: O atu pe ma katoa. A kina tolu na whanau le te o te tau pe ngalu ea ngalu o pe.
2: Yes.
0: Whamalo a tenu ima tai se fesi. Ai toko ni kotoa. Koi ngā tape I e koristutuku sa andelu, pe a moe kainga vei tongo a te fasini pe a ma moe tolu moe whamina tu atu. Ngai, toko ni koni o te ua ki whai. Whika ura ki heni, a te toloa whini moe hala, au hia kai kisi watu pe.
2: Oua.
0: Au hia kai kisi watu pe, malo.
1: Tūri mai teka alo.